0: Jacob, mona ke bua ka mohale ha ga bahale morena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa setia pelo sa bakwena kganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefo
1: ke gore baske ne ba botsa gore na motho yerwa kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane ke mmamagilero wa ka bateriletswe ke selwana se maephothamae kwena ba kae bea ka morago goluti ba gedise bakone dise ba golong ke tau ya kgutlo tse thawe botheokoro gapotlane botheha sodi gamogela thoriso matsoso.

0: tsa o tshwara ditshepe madi a boela dikgologolo ne phakile gapelo buliano o tswantswete ke tshuba ka faela lesiba la mosheletuanalana o lesedi ebile ko wena le bonela lefatshe la ka gantatae o togompeta ya legodimo ebile ko wena motshwabu wa dibuka tsa nampa wane ga o jele go mogera o phedileng shemedijwana tsa mofa o di isa kae gapo gapo ka pila ga o keo
1: rompeta ya legodimo ebile ke wena motshwari wa dibuka tsa number one ga o jele o phethile e ka ba dijwana tsa mofo o di isa kae e ke nantwane

ke ngwana madiba wena irenga ha o hlapa madiba o ya nyolowe bana ha o kathe wa ka tsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena emotona wa ha nkopane ya mathunya re ke te kele boezwa lo magana modimo wa ka ya ntsengang ari mile pethimeluo yona ntsenyetswa jwalo dinkontsaka yana yantsengang adimile gore ke nne ke salaphanye maoto wa ka godimampa ya ka ya lebitla ka ena a tlanke woli ya mohau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisang a ena tshebeletso go theoa odimodimo go ya tlase maotong aro ba sebeletsi botlhe ka ofela ba hantatai ka kotlolo ke le bojalo yona kgaitsedi ya motho laela e mapone yang kileng ga monnate ngwana wa batho o tlwa gore rengetsane tsa bo borobonga o dikela gore rengetsa bo leshome le metso e mmedi nnakong a tsa botšhetšhelela kwana ka lenano le monnate le bitsitsweng fela the roots ya hantatai feela ha santsa boka di khomo ka go sepela ngwansa ha o lapeng mo ditsingwe lona teng mo sebetsing wa ho ka o fapakana we can set set ya ha di bitswa la ka ke thapelo ke mwana wa ha

dane ke mshimano wa ka mono ka kwadinya ha suri ke botlenge ka sale balala le tlatsa stadium wena o tlebitse ka hore ke kwadinya Highlanders stadium hantle tlasa thaba le pantsula thaba ye sepono mping ha bo matswalwa mutinga ke busa nga vhalo ke magana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa sukudi se odi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa li hlole ntshotsho le bo etelepe mama kana taelo matsoso ile nga morena ya re buisanga ka kwadinga ha ile morena kwa ba netheko ke morena wa thaba moto tlhile tsiela bo raro ke le bofela rona basotho ka hona khotso ula nala ke la bobedi ke la mashume a mararo kgwedi yona ke ya botshelela selemo ke saketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng o nnete re dutse hantle gore mamatsatsi a lekgolo mashume a robedi ka motso o le mong 181 jale re atamela hantle bohareng ba selemo o itshaletse fela matsatsi ane a lekgolo mashome a robedi ka metso e mene 184 atinyane beke yona ke ya mashome a mabedi ka metso e robedi ha thuto ya letsatsing lena e le ya sekete makgolo a robong a mashome a tsheletse ka metso e supileng

0: fela morning drive show le mo ifo ona ke wa bana ba gwale ya sa thabanyena uno tse ba fela re ha bo papa ke party le ba mmayena o yalo o monnat
1: dilo
0: ha tsadi o monnat
1: tsa
0: ofela eh khubedi ya bo kotulo le ditopi topi
1: ga
0: re tsapelo wa le ha wa tla fase ka mangwala ya mabedi nneso Amen. Kuberu ya bokotulo le ditopi topi. Morena Modimo wa matshediso le kganya le kgotso a o etsetse ka gore le ka gore o jwetse botlhokwa molemong wa moifo wa bana ba gwale ka sitana le o basotho ka kakaretso. Amen nna. Amen nna. Ke tla iphumana ke ikentse jwang? A ona letho. Leo ke tla iphumana ke ikentse lona o di maphisi ya fama. Metsotsong a ena e leshome ya fihlanga a re beya o di ma yona. Bobedi o ya bokotulo le ditopitopi. Re pompe mabidi a rona, mabidi a tumelo ka mmino o monate, mmino ngwana e le wa difela. O monnate ebile o ya thabisa, o monnate ke thabo fela. Ga le tsebe nako, go ja la fadimega, la rapela. Gobane ga le tsebe nako. Re ke mathe ke lebe ka mane ka Bishop Dimazinota. Ba ena ba teng ba Setefane ka mono, the altar server. Fadime hanga hobane ha le tsebe nako.

0: ba hao morena le fatse ke la Jehova le tsohletse ho lona mamzu a le peka ntate molodintsa e ba hao morena
1: ba hao morena wane
0: ho mangab
1: monate ho mo kwa ka e salose monate ho mo kwa ka e sale ka mabitso a dumana wa ka Jehova moya wa ka o hletse ka o nna ke di go ke le bitso la o le kgethile ba hao morena ne
0: se ba hao morena ho mangab
1: amen yo kholo re ka o
0: amen le ka o me bophelo bo sa feeling ke hore ba o tsebe wena modimo o inotsi wa nnete le Jesu Kriste yo o mo romileng re ba hao morena baskom maswabi e ditse hantle kwadi re ba hao morena
2: re ba hao morena
0: me Alice
2: ke na le modisa ke tabe ke hloka ke a itisang Jehova modimo o phelang ke nne a le sena go ma motlo o leng ko tong
0: amen e tlo phofo
2: amen ne
0: nka etsa tsohle ka Kriste ya mpha matla mme mmakgotso gwele a ditse hantle kwala go a bata ke la ka vitsa motho ya mokalo ka matontsela letsatsing la maobane ka gele hanka tsamaya kgotlhong ya moriti wa lefu nkeke ka tshwabo bele ga bolebong obane yeo ke bapileng a le yena ba hao morena
3: ba hao morena mona
0: anis
3: o le kgona no ba pele di tshwere wa ne ba tla bona modimo
0: ba hao morena
3: ba la matsa go ga matsi
0: amen nne

0: le poloko ya ka re ba ha o morena mme mathabo di photo a le simphete wena ya rate ya Facebook re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: go bedi
1: se sele mo se tsaba ya go la hla ba ba ga empa nna ya tsaba e sa tshe se ke bogatse re ba ha o morena
0: re ba ha o morena go beri u ya bokotulo le ditopi topi
1: wa ha le supu wa leso
0: amen enne ga na morimo wa matsiri tswela ganya le go

0: ba ha o morena wa mamela mulimo le ha maemo a sadumele ba ha o morena a o sile hata a ditse magalane e ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: anis re ba ha o morena amen in na ntate modimo o le jwela thuso a busetsanga ho Jehova ho ba ne melemo yohle ya hae e hona morena kintsa hanyenyane empa wena o mpha tsohle ebeneza memmapheko a le thaba bosiu e ha ntate molo mosalla ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: memmatokelo
1: mamia
0: ba ha o morena memmatokelo wa mosuhle
1: amen that
0: morena modimo wa matiriso le kganya le kgotsa o baballele ba ntlo ya ha mme wa ka amen nne ba ha o morena o fetutse o fetutse thwahako e be le hlohonolo o re nehe kgotso e tswang ho modimo metsidi a le ha ntate molo pita re ba ha o morena morena tu Amen, Renawak. Ole Sohonolo ba Mohau. Bane batla hauhelwa. Ole Sohonolo ba langa ubane batla tshidiswa. Re ba ha o morena. Makhuba. Ale Librani. Ba ha o morena.
1: Se ba ha o morena wa nish.
0: Morena wa.
1: Ha bo se go bo ke la bo tlwa se ba ye se tsapa re sa folo go tla di ba tsana tsi. Ba ha o morena.
0: Ba ha o morena go puti.
1: Ba ma se

0: o morena
1: go ba ho morena
0: a o tsile
1: ke tsepile go wena o ho mo freko o ntlhatlhela ka ntlha ya sekolong sa dilo le motlhanke ga ka moyone go ba ho morena
0: ke ba ho morena a o tsile
1: ka go betsa
0: rena mo lima ma tsidi tsola khanyala go tswa ba balele ba ntlo ya ha nne
1: tsano le zwala ngwane
0: amen nne so
1: amen
0: bofa thutu ya hao o falle le fatsinga lena wena ya ditsinga mahlomoleng nematuka semane ale mogija le tlapeng re ba hao morena re ba hao morena re ba hao morena re ba hao morena
1: re ba hao morena
0: ane
1: ke tsepile ho wena mo fereko o ntlhatlhile ka mehla sa sa dilo le mohlate kgatlhang o ntlhatlha ka maatla ka ba fa o morena
0: ka ba o morena chita
1: a nana ka tola
0: morena modimo wa matsiriso le kganyalo kgotsa ba balele ba ntlweno nneso
1: sa o sa ba tsala le wena mo kweni
0: amen nna ke
1: amen ka tola
0: etelonga tianga morenenga le matleng a hae a sa feeling ke ba ha o morena ntate ntsebenga wa mosia ale ya ntate molo matala ke ba ha o morena
2: e tsotla njo ho fa ba zo lo ka thaba sione e kikeng ya tsitsinye a o sina na monyana ka hadile ngwaneso
0: amen hle nneso

0: re ba ha o morena
1: o ba ha o morena
0: ntate thata
1: mo solo wa pele o yisa winge ke mo hlamo ke tlwana nya lo kana ba ha o morena
0: ke ba ha o morena ntate thata o malefane
1: ka go nyisa nna
0: morena mo rimwa matsiriso le khanya le khotswa ba balele ba ntlo ya ha
1: bueno le lo sere ntate
0: me mo solo o no wa pele ke o fetola metsi veile ila ka ukwa bo ntate mo kutibalwana ka yona temana yenu ke le ka eka ye ba ke ba ha o morena
2: ke ba ha mo morena ntate
0: mempo
2: ke ka go tsisa morena ho ba nng sobele ditse ke ba ha o morena ntate
0: ke ba ha o morena mempo magema
2: amen ntate
0: amen mme wa ba ha o morena
3: ke ba ha o morena
0: morena masisi
3: e le kulandi ke tsa ha e hantle le ka holoka a ke ka fumana sebaka sa wa sola ba bang go bane motho a philela moya o ela sokotsa ha e se fela o futa tsa ba bang go ya le Jesu Christ ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena morena masisi
3: ka pontsho ngwane
0: amen nne re ba ha o morena empa ba gopo ha ba jwalo ka mmoko o sifulwanga ke moya me mapaki mohale a le tajane re ba ha o morena
4: o ba ha o morena mo tsanga ba ga
0: se ya ba ke
4: me ri di di ke tsa ba go go di tsela ho ke di sio
0: ke ba ha o morena se ya ba ta ha ntate mo lo boss off
4: amen mo tsanga ba ga
0: amen.

0: Baha umurena.
1: Baha umurena.
0: Rena nkwane.
1: Morena tshireletsa bana ba hao kgahlano le digadi ya bolosi. Baha umurena.
0: Baha umurena, morena nkwane.
1: Kube tswala ngwane.
0: Amen efenneso. Baha umurena.
2: Baha umurena. Ba ka morena go bana o molemo. Ka tlo ba go itsa ba ka morena.
0: Amen ntate wa.

0: lohle re ba rute evangeli ntate tshepanga mahlo a le matukenya re ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: ntate tshukulo
1: mosari ona moga wa hautie moga ona mautie ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena ntate tshukulo mo hai
1: wa ha tsufane ntate
0: amen e se ntate wa ka morena a ko nkarabe ka pele moya wa ka o ya tepella o seke wa mpatela sefahlego sa gago ntate le hloka a leqeme ga ntate molopite re ba gao morena
2: wa gao morena
0: ngwaneso gagadi wa ka
2: tshaba jehofa modimo wa gago o mo rate o mo sereletse tshaba gao morena
0: ba gao morena ragadi nthumeng ya matete
2: tshaba kgutsa ngwaneso
0: amen ragadi wa ka wa dipelo bitsa go nna ke tla o araba ke o bontshe tse kgolo tse patileng a tseo o sa di tsebeng metshidi a le ga ntate molopita re ba ga o morena o tlatsisitsweng tsa ona ba gao morena o tlatsisitsweng tsa ona ka
3: setlhoamen
0: nnake ntsha ganyenyane ena o mpha tsotlhe ke ba gao morena a o se lehata a le magalaneng

Pizza barubetseng tate dikumong tse tshisa. Pizza bana ba ntlunya le 50. Kere prompita yena ha ila le kotimo. Bane ba le kautimo ba be ka tlase bane ba le ka tlase ba be ka kautimo. Ba tshubuana le ha fetu wa mutimo wa fetu le polo tsa bana le basadi. Go tla go tumiswa wa ba fela mutimo. Ba profita le dinaka le bohle ba tsile wena o tiri. Ke na ya re neile mbophilo ke na re neile ntito.

ena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yo re fumananga bukenga ya tsenolo haolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano ga o mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo bantu dielwa sebupinya sa mollo ya reeseditseng a thapelo o re kopanya le mokana modimo beruki ya bokotulo e dutse gantle mohalesuku a ntatemolo lekgowe ya qetella thapelo ya yona ka o bua dipuo tse monate tsamanyolo ile batho ya refela

0: ha le siyo mangang se coaching ke hore re sebeditsenya hantleng ke hore fela re hateleng a pele metsotsonyene mashume a mabedi ka metso e mene le sekoto re qeta ho nea mokokotlo ho renya ena ya rona ke bua jwalo ka ho renya ya bone ho rima PC FM ya le khotlala gasola hantata ho thewa hantle a vane le sotho hotel and casino ho monate
1: yo a dadi tsa wale
0: ho monate
1: ai wo re le tswai
0: Dira
1: weza mabaka tsima ja hela ai ga tsanda te ishike hawa khanela u jile tleki
0: u tshoga ke pala me fela
1: ai khona
0: u tshoga ke pala me fela
1: ana u tlo njusa ha ke tla ba bana ba se ba tsiba ba mame tsikapa ba ntse ba utlwa ntho eo ke se utlwisisang
0: ga e kampa ba le bona ba ntse ba utlwa moganaka tanki nnake iban a ga o ipalame boloto e ne mmetšha gae le o thaneya wa thaneya empa re tla iphumana re ikentse iwan goba ga o na letho le o re tla iphumana re ikentse lona letsatsing lena ke letsatsi le anla la mashome a mararo nahenyane ya Afrika Borwa mane ke letsatsi lane la o etela le ba itseng ba batlo bona jwalo ba sahang ka ntle ona ha yeno ya Afrika Borwa ba keneng ntle le ditokomane ho monate
2: tsaba ha mohane
0: ho monate
2: ke na le mudisa
0: ho monate ho monate ho monate Humanati. Humanati. Humanati Mahalia Jackson. Humanati. I can. It's a return to Zuri. Hey, Morena. Unnomu Ritzuri. A mamelle hore re nne re utlwane mahali ya Jackson ana mamelle hore re nne re utlwane ska ba sa theuwa fela sa kena sa tatile o monate ibile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ke letsatsinga la maobane ha ne ke le ka mona ka ga toropo ya masego a tshika nnete ba kene ka bongata ba kene ka bongata me ho tloa be kene e fetang e sale ba kena ka bongata ba bang ba gile ba kopana le mathata ha ba bang bona ba ntse ba gaka nnete re la ga e feta fela ha monate ho fapana le hore re kopane le matshwenyeng ke letsatsi lane la ho qetela me ha o sheba tse dinga tsa ditaba tse ntseng a di etsahala naheng eno ya Afrika Borwa. Se ditaba tse monate. Ha ho lwang a o sheba hore mesebetsi ke mesebetsi bana ba batho ba matha dithabeng ho hobe
3: bona ha beti ha khona Motseng.

0: Jeti Motse
1: Motse Bisa Shete Ingen Ana Lama Vindore Fa Hai Soja Fere Deva Tipuli Amama Matumani
0: Hmm
1: Sehati Masin Kuyo Sara Jala Pakwe Tipu Kuti Jala Hwa Tapa Tapa Mawisya Sama Tane Tiri Sana Mangani Mangu Tina Gali Gana Riki Kuti Kuti Kuti Kuti Kuti Kuti Kuti Kuti Kuti Kuti Kuti Kuti Kuti Kuti Kuti Kuti Kuti Kuti
0: Mrenawaka. Kokobela mo ikokobetse.
1: Amen.
0: Go tseba ntho ga o monate le gale. Fela re tsetsa tsena re rutana dibaka tse ntle. Jeti Motseng.
2: Jeti
3: Motseng.
0: Morena waka.
3: Ee, se la la ke se koba pelisa. Ke palama Lesotho, yo, Lesotho National.
0: We are guy.
3: Ke a hae se bina ke.
0: O tloa ho kae?
3: Ke tloa Daba Beta.
0: Nna o feta bo Mampusi.
3: Ya ja.
0: Tsamaya go.
3: Ke tla go mago ba di bula. Ama kunya pa ni ke tla ga shwe pa ni ke tla go mago.
0: Tsamaya go.
3: Se bulari nda ke.
0: Eh.
3: Ya tsheka la ke na na mambo di ke a nyulo a tshege. Ke re tsere ha ngune. Ke na ni ke mana mani. Ya ke la ke lo tswa ga le khalo. Lo de wela ka kwana ka mudumo. Ke ke a tshela ka ntseo. Abu jadi sani kiri bunga, kita tanya sani sani jadi kuana. Kata macam nyota bang kuana juga kena kampu mukutu. Amin manis.
0: Amin na. Wote bantu haumuna telekhani. Jiti. Motse.
4: Ke tshimotse.
0: Le ka ho. Ke
4: tla ha mang go pela thabi. Ke tla ho e.
0: Ke kwa ano le ka ho.
4: A ba go pela thabi. Ka tiki la pe. Ho tshabe. Ha se nani. Ke go di tsya ka la ka. Ka mong. Ka porani. Ka mo kwa. Ka budila. Ho poish. Ma thebe. I'm with these kids, but they're good. Hatsilonyan, Atolwan, Lizape, Maurice, Uma Faran, Kidi Ben Saku, Tabachi, Amazan, Dameku, Apeta, Amanteb, Amasan, Masinod, Masian again, Vitalane, Annelef, Vitalane. Amutini. Bokwane. Lekhalane. Tabo. Ande tokomo. PMs. Ipetasela kampilo. Itapakeng tsa mmashaka. Isipikelise seholo. Tinto. Itadipakeng. Ya nyolosa. Ipetalo kote. Ipetri. Ala ma parachute ya ka entu e tsesa ke re tipi a pa ni hanta tai ku no pete khubeng
0: Oh, tshaba o nyolo.
2: Ko.
0: O tshaba o nyolo wa moipeng mo.
2: Ke sa khoa mona mo mogana masisi a nna go tloa teng America.
0: E le sotho.
2: E le sotho.
0: Mm.
2: E ya ngwane se sa khoa ona teng.
0: O ya kae?
2: Ke a Masego.
0: O tla kwane
2: di. E ke tla Masego. Ha ke tla hantle na ke tla sella kae? Se ke tla rutana le ntse ya kae?
0: Thank you nna.
2: Thank you ngwane. Ke kwa tla kirekeng hantle Montreal. Ke go pontsa sa pa le ke go tsama hantle. Ke tsena a hlotse ka ga motse. Ke le nka feta kae ka pokai. Ke tsama hore ha ke tswa ka ga hlotse ka e fitile di crash tse tharo. Tse tlang pe drone. Ke ke tsana ka ke o se ke re ha le shwele. Tikwane mogeneng, Habeni, Gomogwana, Saint Monica's. Go song. Go sonya e yang ka maputse ka mane ka bo bo go mane mo ntseng go ithala dintho go song e ya mapoteng mo kota kodi o di ski tsla di femeng pele ka tsla mo kota kodi ha yi tsla mo kota kodi mo ne ke fumana go ntate bane ba tshosambane o di tsala no ba bitse ka mabizo ba re a e kana go ye o ya kae e ma hona mo e ba mpala mi sa parachute ba re
0: kena memma ro risanga mokatse
2: ke o monate ngwaneso
0: bila o ya thabisa nnake
2: o monate
0: ke tabo fela
2: ba se ba
0: o thibella kana go ena o batla o tla masego
2: hai o go ya tla masego kana go ena ba ha tlhale se kana go ntse
0: mo le mong wa tshireletso Mole monga wa paballego ya hao le polokego ya hao o le motho wa masadi ga ga o ke ke ba ba feta mona mokota kuti jete motse
2: jete motse ah tsa tsapana dire
0: tira man
2: Eh ya te imbele ke zina o ya ga ya mpale ya ha ene mo ho ntse ha ke ra ke na paga tsing ka thuta a tla ene.
0: Nai.
2: Eh ke ya bona kwa na le go ja nna ke. Ke ba tsala o le di se ke mpula. Ya tswa mona la pa side. Ke maqakantle. Sa mente ke ya ke le tsa tseng ke ba tswa di tseng sa mente. Ke feta still ke se re lo ga lo tsena ka le le. Ha ha bua sona ke ha mabeteng yana. Ha mutsheng. A bo mo fuwa ka maditse mo ya phumola ka khotseleng khono la tsatsa. Ke tla se kono ka ke mo bana ba ma sopha le majaga tsa ga wane. Ka bana tsana ke phale is hotel ha song lo kwa kwa neng. Ha mo le mane ke sene ke nase mane mo ntse tsentsi yana phumotse teng. A mo ha tsiane bi ye phumotse wana teng. Ha mo khotse ha ga mona heng ha ntja bane. Ha mphele ke tla no ka phutiya tsana ko lo nyama. Ha mo dipa ha magaketsa peka tabola o di motabola tlase ha kutula hlewe mo kota go tsi re tla di kopanya fela le se re tshele teng tsa mahamona tumo ke ja jang tshina mapote ka le tsone la ka le tsa di tshi sa ba fela le tuna ba ba tla jo ke ha nyeng re ga khama le yona ke fitse fela ka le tsone la ka le tsa di santa mo ne ka ke mo teng ke la ka etsa go tso hleteng ke tla no ka go mogwana ga ba ne ke manela tseleng ya mangata Tikwane mo ka mona ka magaleng ke kutlwa bana ba potlane Tikwane mo re ne Tikwane le kutlwa Tikwane ma tsek a ke fitse fela mo gana ntse ke ya ka ntshapa ha le shwele ke tsala fela ke tsile bo go bona bo bo go go pheke sotse ke bona ka mona ka khukuleng ding ke di semeng ha ke tsena ka mane ka left ka he ke pote mona mo go bua mo tshiso teng ke tsena o ke feta a ke fita ka mana o ke ha yo sa ile ke re tsere tsere ma buli buli
0: ke re kena kena kena kena mrena masisi
2: o mna ntwa nesa
0: o ba dumedisa ka mono ka khukuleng
2: ka khukuleng ke tsaba nne ba tsikisa ba tsaba na nge ke ka fumana pleke nyana
0: bana ba otla motho e mong ka mono e wa bona o tsama mo ntate mo khukhula ntle di semeng
2: a wa re tena o mitie mo ne tenya khale ke bana ba se tapie ne ba se dilo mo tseng ba galona ke a khwana le re tsebe hantle ba se tsari ya ho tsinya le je
0: motho mo wa ngotla ka go ba ntse ke sa mo tsadi

0: Motse.
1: Motse.
2: Ke motse ngwaneso.
1: Nna ke.
2: Ke ka re go bona ke amane mo batho ba sa tabae go se komo ke rinne.
1: Oh.
2: Ya, mo no motse ba ka tsena ba.
1: O bete.
2: Ha le go mo. Ke mo malentse ya ka ndi wenteng. Magine. Magine ngena le pokae mari. Motse mocha ke khukwaneng ha mogese. Kola le keno ka ngwaneso. Kola tse gona le primary. Kola tere mo nna le mushoni mo ke ke ka ntse. O ntse dikano ba ja pereng. Ba ja pereng mo o se hona le mmaino wa mashala bana bana ba tshwantse ba phala dishu. Ko go ba sotho ba bana ho tla tsela tsa ntse mo setsi. Dipele ha ra mutoi khala tsi khala sa. Ha ke tsane o le kopara. Ha ke tsane mo hona le sekolo sa primary. Ha ke tsika mo le mo ba tla ba le ngwana se nka tsaka pala maphaka stika to bona ke re koko koko mabili
1: re kena kena kena kena ngwa fahla
2: khumuna tineso
1: karibi ga ya thabisa tlhale jantsa
2: khumuna tibibili
1: e tabo feda
2: boda re ke pala mo ke teng right go tla ha zuma ga ke ke tlhelo bshima
1: ha o mathefa Judada.
0: Titi.
1: Motsi.
3: Titi motsi.
1: Hey.
3: Tsaswa ene wa tswa. Ya maka o teng kwana.
1: O sa ile bona ati ya utwanyana.
3: Sa ile bona ati ya utwanyana.
1: Tsama ya se abate.
3: Tsa golo. Tsa ba pitjela. A gogo le makutwane. Keji ke tabana motho se bala ba khudo mamphane ha seleswa ratweba magembeng ra gerere ra matsie a bule yana o sekolo mudikera mo ne ke kana sekolo hona te ke re ha tswana ha mo habi ke pepe nare lo suve fangoi ke parama para judikiro go imolo molo bona atongwe
1: kena kena kena kena kena se abata
3: itabo fela ngwana mme
1: ya sa thabanye na
3: loya simba
1: edi isa bena kwa hone paitseng antemetse tsikiane le shumele metsi e mine ene le ha gene re kobella nthwina ene le ha ne re diella nthoyina ke a potela a ke khutla mono ke nna Lewen
4: Murra cha cha
5: Yo what's up
6: Baby let's go
7: PCFM 95.6
8: This station is now the ultimate power in the universe
9: Bulibuli mabulanzo
1: e shebe nako ya ha ho ene pa etsinga metsotsuki yane e mekae metsotso ele shume le metso e meraro re ta di me ho renga yane ya rona ya bohlano ho di mapisi fm ya la khotlala gasola ha ntata o thewa hantle a vane lesotho hotel and casino re jamgozi re a kheselesa re just am talk let's talk what do my pcfm

ke ditaba tsentseng a di etsahala mme re bone jwalo bana ba borona ba kena jwalo ka sekgahla se seholo ka hare ho naha ena ya Lesotho go tloa beke ya ho feta ho fihlela letsatsing la maobane mme ke a tshepa hore le letsatsing a lena ba ntse ba kena jwalo ka phallo ye batlanga e le ngata ba kena jwalo ka phallo ye kgolo nomoro tsa ka tsa mohala ke di butse re ke re qoqe fela ka ditaba tsena ba buile ba etapele ba dinaga tse ding ba ntshitse puo kgatlhanong le diketsagalo tseno tse ntseng a di etsagala ditšhabeng tsa bo bona Afrika Borwa mono.

0: aliyoho munati
1: ohomadibda
0: mtate
1: ajere wera nyadindindiri pronta kwelo ndati gachaba sabo sona ibo tukuta bene zalaka mba ai wanda ta gereche pata ta gele thula ona ta yimo tana ba bona ba sotunda
0: o ke mathata ba ne le khithile le thula
1: e yanda ta gele ona ndindiri zalaka ke thula ndati ba gachaba sabo ama khanda
0: ke ntate mangwe kae
1: dikwetseng
0: magaleng o monate ebile o ya thabisa go monate ruri ya ruri ke thabo fela nomoro tsa mahala +26659956 le 212-9956 o monate ngwaneso
2: a tseba mo kemo yeo seeta sechesa motho a se gwetseng
0: o seeta sechesa ya se gwetseng
2: nna se ke le letlhatsi tsana balee
0: lin
2: ngwana sware
0: eno
2: a mona a kena ka thoto ntarete maobane
0: ngwana sware sa gao o kena ka thoto maobane
2: ea wa o fena lape
0: Power. Hiban wa hopola hole ya ka 1976 ka Black Power.
2: Ke tswalo.
0: Pepi ntate wa.
2: A me ke golo nda.
0: A re ke hopola selemo nga sa sekete magolo a re bonga mashume a supileng a ka metso etsiletseng. Black Power. O monnate.
3: E bile wa thabisa
0: nne. O monnate ngkhulu.
3: E thabo fela.
0: Ngwaneso.
3: Ama South Africa o kusa botlhoko bane bana nne ba thabela mona ba etsetswa ntho nngwe le yonngwe bana ba bona ba kena dikolomo ka 9400 mandela tswa tronko ba ne ba kope basotho ba baba ba fa di-ID bane ba batla thuso bane ba imetswe ke apartheid ka sheko e se le bona ba etsang apartheid bathong ba batsho jale gona ga re na mmuso ka re tshireletsa ana pa ne ke tshwere metsi ke tshwere mthongolo ngo ke ka ala metsi ana o ka ba go bona ndo ka fela ba tshipeng le ke le bona
0: taba go
3: tsana mpheli tse ba
0: taba go gona ge ya kwala pompo pa pompo e o ka engu
3: a ka nnete a ntsa ka maiswa ka pompo e o ka bona mmuso o tsena pompo e o ka ka ba ka nkela tsa ke
0: pompo e ka mane ngono he bana
3: a tshile ba a tshile e di siri ke bogona ya ke tla ba mathola
0: koloki pompo e ka mane ngkhulu he bana basotho ba bangata e hle ba bua ka taba ya metsi ba bua ka taba ya pompo pompo e ka mane o monate
4: o monate
0: e bile o ya thabisa nna
4: bona tongwane
0: e tabo fela nneso
4: a tshilena ke pakia go bantse ba kena ke ba bona motlelo ra tsana go we re yeme ka mo ka stop
0: e
4: ke ba bona ka dithoto tsaba ka tshoka ga e bo ihle ntwe na ite
0: a bo ihle ite
4: a tsaba ntwe nngwe ha ntse e bua o tlile bo di radio mo ba tshwantse ba re ha gona ntwe jalo go lukisitswe ditaba ba ba phuthulwe ha gona ntwe tsa halala o go bona hana go ise batho ba bua ntwe ba itse ba
0: me Alice
4: jale nna ke khathala matla ha e ba go fihlela le ka jeno le ha o so be le thole o gona ka go lo ya gona ga le ba sotho tla go gela gona ha le so ge le thoka tabane e lo ga tshwana le batho ba siko
0: pepi nake
4: ke
0: ba kene bana ba ba sotho ebile ba ntse ba kena Jale tse dinga tse bohloko gore ba bang ha ba bua ka gore re sentse re tla kwano ka gona ha le sotho e be re tla tshwagwa ke sepolisa sa naha ya Afrika Borwa. Ba nna be ba go khutisetsa morao di seleng. O sentse o tla hae. O monnate.
1: Yo ba tabi tsana ke.
0: O monnate nna.
1: Ah, scare
0: hell, I go to heaven. I go to heaven, and go to hell.
1: You get to hell. I got me to one and there. I'm not going to go.
0: Ho kena naheng e nngwe o sena ditokomane a se tlolo ya molao?
1: Ta wena ke tlolo ya molao se
0: mabudimo. Oh.
1: Ta nnete. Ha ba mpe ba tlotla ba lebisa ditokomane.
0: Nake.
1: Ho tsebe hore ba ska nna ba le lebisa ka tsela ya mofuta o tjena. Mme re utlwa bohloko re tsetela ho ba ntho tse bohloko. Ka tsela e o rome di stempe o gore e bohloko. Jwale ba buisi ba mola ba tsebe hore ha hona letho.
0: A ke re ntate o na re batle ha e batlo nka di passport wa diteng di tswa hang hang.
1: Ah bo se. Ba di bu di ka ntse re di sokola le ba ha ite ya ga la ba ntse ona ka mona ha e mane. A pa tse 600 ka mono o hlola o itsima.
0: Pepina. Ah. O monate. Isebe o di mahlo horra ke ya bohlano. Ya ka ke di fete. Le tsona eo.

papading ena ya hai ya bolo ya maoto. Mea utula umusheba, batu waba ngata bane baka mwahaka nyeza dilimunga, tibo mashume abu mabedi abu mesu ime kako, dilimunga tibo mashume abu mabedi, empa mshimane uja lishimele na lemonsu ukubo 19 years. Kwa mshimane uja 19 years. Mi wabona oke, future ya hai, kaha kupapadi yena ya bolo ya mautu, wabona oke, kanete tota isale mwalaba laba. Tota tena disale mwalaba laba. Tota tena disachamese jualu. Bona bole di mamufuka. Eka sitana le babang. Mere sense kupapadi ya tate kholo. Kaka tanki, hangwe habidi ya gago, hane hasano. Kiene kubulele mabarebare. Kiene kufi mabarebare. Empale za zinla kajenu, kikena vualo kaha ose kwa pasadi jabatu. Kikena vualo, hante kufataba, esle nye sahanga kaha re, ose kwa pasenu sadi jabatu. Mote inga, bwana bapata la dice inga bonete, hore, kahare o setlhopha seno sa dijabatho ka re o setlhopha sa mahala ye mohlankana ya mokalo ka lehlohonolo futhwane o tinga ka go setlhopha sa dijabatho re lehlohonolo futhwane motlomelo mokhonatsi oketso garejane motlatsi sebapala mathiele manosa ke ka mogho hlopha sa dija batho go hlaka mane ka moria ka magwarane ba beileng a ditaba tsa bona ka teng le boteng la bona mane ya le mona ke dinka official ge dinka bualo le boteng lane la bona mane dija batho ke ka iphumana ke ikentsewa goba ha hona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona Rima PC FM ya le khotlala gasola hantatai o thewa hantle avane le sotho hotel and casino rentse ga tsa malo wena metse tsonye le shume re qeta one ya mokokotlo ho reng ya rona ya bohlano Rima PC FM di hloho eletsa dipapadi le naneo le bitsitswe jwalo selemela o ntse itsamela ha monnate le kanda kanda bulldozer steamroller buli buli Rima PC FM ya le khotlala gasola hantatai ho thewa hantle avane le sotho hotel and casino re bitsa ha monnate ka 95.6 a o le kwano motse mogolo maseru e ka sitana le dibaka tse dingwe ka mona ka tiatianeng a gammo le leribe clockland lady brent makwata 92.2 e betsa gamonate 98.2 kamane ka le ribe le le tshwana la nkgono mmamosaleng tate mo lo molapo e ka sitana le ka mane ka bothabothe 101.1 ka mane ka mogotlong a thialala 104.2 ka mona ka ha bodilala ka thabatseka 104.1 ka mane ka qacha snack ha bomelele e ka sitana le 104.3 e bitsang ha monati e le ka mona ka mafiteng ha bo makauta mathula diamoa e ka sitana le majantsa ke bua jalo ka mane ka habo ka skothane ka kuti ke ka mogodi tabatsena di lenga ka tinge
hodima PC FM. Ya lo khotlala gasola hantatai, go thewa hantle a vanile sotho hotel and casino. Ke tsa tsedinye tsa ditaba tsentsenya dihlahella a holo jwanga ha re tonetse dipapadi mahlo a holo jwanga re beile lihlo la rona dipapadi o monnate ibile ya thabisa ho monnate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o busoetse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya kurima PC FM ya lo khotlala gasola hantatai ho thewa hantle a vanile sotho hotel and casino. Entsere di ya ka mahlo ka di sheba hore na dintse di ya ka tsela le mokgwa mofuta ofe ke atla.

ka ditaba tsa kamane ka kwalabata. Me itse motsheare itse ditaba tsena. Ke la ka fumana molaetsa wa hore hela. Eka mahokela a ile a iponahatsa lapeng la bo moshimanting eo ho neng ho lluwa ka ena. Mme ba ile ba motshwara ho motshwareng wa hae. Ba bitsa sepolesa, sepolesa sa fihla, sa fihla sa monka. Mme o ile a robala jwalo hona mono setokising tsatsing la maobane. Ke tsona ditaba tse ileng tsa hlahella ka mane ka kwalabata.

0: tshire ha ho le tjena re tla le bishop mlapo a tla re bulela ka thapelo ka dimruti
1: a ke o dumedise ngwaneso ho sengona ho hotle ke o dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate morana a le ruise molemo o sa feleng ho sengona ke kgahlile gore re ya testamenteng ya kgale bukeng ya Jobo kgaolo yona ke ya bone go tloa ka temana ya pele re bala testamenteng ya kgale bukeng ya Jobo kgaolo yona ke ya bone go tloa ka temana ya pele yaba Elifase wa Thamane o fetola a re ha re ka leka go bua le wena na o tla utlwa bohloko empa ya ka itshwarang ke mang gore a seke a bua bona wana wa ruta batho ba bangata wa tiisa matsoho a tepeletseng lentswe la hao le emisitse ba kgothometsehang mme o tiisitse mangwale a tetemang jwale wena ha tsietsi o hlahetse wa fokola jwale ha yo amile wa thethelwa borapedi ba hao na ha se tshepo ya hao na ha o itshepise ka ho hloka molato wa bophelong ba hao na morena lentswe la hao ke kganya ya maoto a rona moo re badileng re kopana jwalo ka hare go sebaka sa utse re kopana le monna yo lebitso la hae e leng Jobo yo bebele e mo hlalosang gore Jobo e ne e le monna ya neng a tshaba Modimo ya neng a sesefa bobe mme Jobo ke monna yeo Jehofa Modimo a neng a mo tshepa ka tsela e kgetheileng e ngwaneso o ne a tshepa Jehofa Jehofa a tshepa Jobo mme ka gona Jehofa o ne a ikotla sefuba ka Jobo ka lebaka la ka moo a neng a na le hlompho lerato le tsohle tse hlokwang ke Jehofa ka teng o ne a na le tsohle mme Jehofa Modimo a mo phamisa Jehofa Modimo a ikotla sefuba ka ena empa le ha go le jwalo sera se le nne satla gobane se rata gore se senye goba sera ga se tle ga e se o utswa o tlhaba le gona go timetsa mme o ile a tla nako eo Jehofa a reng na o tlhokometse motlhanka wa ka Jobo o re ke gobane o mo sireleditse ka dintho tse o mo neileng tsona ga o ka wa ditlosa Jobo a keke a o sala morago mme o fetse a etsa tsena tsotlhe a sotla ka gotlhe-gotlhe empa bophelo ba hae bo ne bo sireletsegile sera se ne se lwana le nama empa le gona go le jwalo ule nne a tlholwa ke Jobo empa ka gare go tsena tsotlhe nako eo metswalle ya hae e tlang e fitlha e tlo bona Jobo ba ne ba sa mo tsebe ka baka la bohloko bo a neng a feta go bona empa ba ne ba gopola gore ka nako ena Jobo o furaletse Modimo ka nako ena Jobo ga a saya le ka taba tsa Modimo empa Jobo o na ntse a dutse teng ga a ka ba etsa sebe le ga e le se le seng le ka molomo wa gae fela ga a ka ba etsa sebe le ga e le se le seng ba ile ba dula nako ba sageletho go yena empa Elifase ga a phamisa molomo o re go yena a na ga re bua le wena o tla utlwa bohloko na empa yaka tholang ke bang mme Elifase a mo gopotsa ditaba tsa gae gore o buile ka maatla le ba bangata wa tiisa ba bangata wa tshedisa ba bangata na jwale wena ga tsietsi o tlaetse wa thothelwa na ke gona moo taba yaka go sengona e leng gona teng gopola ngwaneso gore ka nako tsa tsietsi yeo motswalle yeo ngwana weno yo mang anem aspeta ho yona o nile wa ya wa motsebisa ho ba Jehova o teng wa motsebisa ho ba Jesu Kriste ke ena karabo wa tsomutlisa hore le ntshela Jehova ke lona se tsokotlelo sa rona mme jwale ka jeno tsietsi o feta wena ho yona mme tlore o hopotse hore ngwaneso o a hopola hore wana wa bolella ba bangata ka Jehova wana wa bolella ba bangata mantswe a tshepiso wana wa hopotsa ba bangata jwale ka jeno o feta hara tsietsi o tlo seke wa thothelwa ka lebaka lena o tlo seke wa lahla tshepo empa hopola hore ba bangata ba emiswa ke mantswe le boteng ba hao mme ba bang le bona ga ba le teng ba o hopotsa mantswana hopola gore moriana wa o kileng wa fana ka ona ke moriana wa o rereng ka jeno ngwaneso o nwe maemong otlhe nthong tsotlhe o ntse o hopola gore Jehova o teng maemong otlhe dinthong tsotlhe metsotso yotlhe Jehova o dula a le teng jale o tlo seke wa thothelwa ka basela yo

0: meneme go tlo gaola na ha yena na maotu go tla go ba metsi sa ona mo buso tla tsitsa go ntse bona le bobodi go batla bana bobodi bona na go ya re buang ka bana na go haile ba go haile ka hore batho ba popolang ba itse go tlhela te enga ka le ha ya abu ye go bona le ba amana le bo go bobodi mo boleng teng botwa.
1: Attention.
2: Mamedi yo lo ka ha ye hlalositse sentse ke na le mmemme mogosi kwano mohaleng ge ke re buisana le yena a le Bed Bridge ka mo ho leng ka demeja wa mohela le nane mo la rona la thami so kwano PCFM e ge ke wa mohela ke o dumedisa ho seng hona. Me mogotsi mamedi re bona hala ge thulana le bothata ba qholotso ya marandra mfela he ge ke re bona fela gona hantse re kwana hona go le tsena ha pele re tla moyeng mona hona go le se se ba kwakeng ge ge ke re bona na re tla le yena jwang me mogosi mona he mamedi ge tswela pele le yena me mogotsi ge ke wa mohele le hona o dumedisa lena ne o la rona la thagame so kwano PCFM ho seng hona.
3: Ke a leboga ke dumedisa ba mamedi ba PCFM.
2: Ke lebula haholo mme a ko re bolelele fela gore na maemo a ditaba ke afe ga re bua le wena madiboho ka o fapakana ga ona haholo jwang jwalo ka ha letsatsi lena le se le fitlhile la la 30 Phupjane 2026 leo e sa le batho ba lebeletse gore na go tla etsagala jwang maemo ke afe mme.
3: Maemo ke gore madiboho ka moka a bonagala a le busy haholo batho ba le bangata ba fitlhile go tla go bona gore ba bona gore ba leke go tsamaya ba ye dinageng tsa bona go le tjena re ka ledibogong la Bay Bridge Port of Entry le e leng gore le ka Zimbabwe la Afrika Borwa le Zimbabwe go dibuse tse ngata dikoloi merwalo e mengata e leng gore batho ba e tshwere go bontsha gore taba ya goromente e boletsweng ya gore go tla ba le gore batho ba e leng gore ga bana dipampiri tse di maleba ba tla tlamehile e leng gore ba bone gore ba ye gae ba ye dinageng tsa bone gore ba sa tlhola ba roba melao ya Aforika Borwa go le jena batho ba e leng gore ga bana dipampiri ba tlo tsamaisiwa ba thusiwe gore ba boele gae re bona gore batho ba kana ka 25,000 ke batho ba e leng gore ba kgonne gore ba thusiwe ba ye gae so o tla tseba gore ke mosebetsi o mongata gagolo le rona re le border management re entse gore re oketse basebetsi ba rona go tla gore ba thuse go tsamaisa tiro e golo e
2: ga re ke re utlwe gagolo ka letlhakoreng la naga ya Lesotho kapa ka kakaretso batho ba bonagalang go latela dinaga ka go fapakana batho ba bonagalang ba ne ba phela nageng ya Aforika Borwa ba le bangata ba sena ditokomane tse ba dumelelang go phela nageng ya Aforika Borwa ke ba tlhagang nageng e feng.
3: Batho ba le bangata o tla tseba gore ke batho ba tswang bo Malawi ke bone ba re boneng gore ba bile bangata gagolo-golo-golo mo dimosebetsing wa rona ntse re o etsa re bona gore le batho ba Zimbabwe ba bangata ba e leng gore le bone ne ba sena ditokomane ba Mozambique le bone ne ba sena ditokomane le ba Nigeria le ba Ghana mme go le jalo re ile ra bua le dinaga tsa bone gore di ba thuse di ba thusa ka hore ba gone hore ba etse hore batho ba bone ba tsamae me ntho e ya hore batho ba abana di dokumane ke ntho le ke bo tsamaya o me ka yo a
2: Mamedi re boetse bile re nkuwa ke network ya ne fela he re ntse re tswela pele jwalo le mme mogosi jwalo hore a ke re hlalosetse hore na maemo a ditaba ke afe he mo Mamedi Madiboho mona
3: ha se ntho e leng hore tswalehile se ntho e leng hore tswalehile he
2: ha re ke retle ka ha rona ha ya Lesotho jwale maemo ha holo holo Madibohong a na ha ya Lesotho le kholotso eo le thulanang le yona mohlomong e a mamba Basotho o ka ga hlalosetsa dintlha dife
3: Basotho ke Basotho ha re na bothata bo bongata ba Basotho ba ba senang ditokomane ho hang o tla tseba hore Basotho ditokomane ba na le tsone o tla tseba fela hore maybe mathata a mangwe a ne a tla bang hona ke hore maybe batho ba overstay o thole hore ba tlamehile ba oketse matsatsi ba tlamehile ba etseng but re bone haholo bothata bo re nang le bone ke batho ba ko Malawi ke batho ba ko Zimbabwe ba Mozambique ho le jwalo so re ka se re Basotho re na le bothata bo bokalokalo ba bone ba e leng gore ke batho ba e leng gore a bana ditokomane ho ha no ditokomane ba na le tsone ditokomane di ka tswa di na le mathata di na le
2: mohlomong ha re sheba jwale taba tsa ditlolo tsa molao tse akgang di-weapons dibe tsa dithethefatsi tseo e bang di a feta Madibohong mona ke le dibohole feleo le bonagalang ditlaleo di le teng tse amang ditshebediso ya dithethefatsi moo batho ba tsamayang ka dithethefatsi moo batho ba tsamayang ka dibetsa e ka ba Ledibohong le feng Mamedi ke hlokomela hore re ntse re tsamaya re nyamela ka lebaka la ona marandrang ana ere re ke re shebe fela metsotso e le shomele metso e tsheletseng re furaletse hora ya botshelela mme ke ntse ke buisana jalo fela le deputy assistant commissioner ya BMA e leng border management naheng ena ya Africa Borwa he Mamedi hore re ke re buisane le yena ka ditaba tsena tse amanang le go tshelwa ga Madibohong jalo ka ga go gopola he Mamedi hore ke letsatsi lane leo e sale le hlaloswa la la mashome a mararo leo he Mamedi ka lona go hlalositsweng taba ya boipelaetso bo bonagalang bole teng naheng ya Africa Borwa go batho ba tleng ba hlalosang gore bao e bantsi ba dinaga tse dingwe ba tswele ka ntle go dinaga go naga ena ya Africa Borwa mme se wa se tlhalosang ya Mamedi o re go latela ditlaleo tseo ba seng ba di entse ba se ba dipotile batho ba ka bang 25,000 go tlhaga dinageng ka go fapakana mme se wa se tlhalosang ya Mamedi mona o supa taba fela ya gore ke dinaga tse kareng tsa bo Mozambique bo Ghana Malawi, Zimbabwe, tsebona hala nyamo wa medi dina le batho ba bangata ha holo Malawi. Malawi ke yona e bona hala nyamo wa medi le ka di molatela ka mo a hlalosang ka teng. Tabinya hore na ba sotho ba fela ba sena ba ditokomane. Se wa se hlalosang hore kholotso e mpanye le teng ho ba sotho fela he mo wa medi ditabentsena ka o fela. Ke taba ya tlhoka halo fela ya kapa ka dina go tsedi mo ba sotho ba bona hala mba jile matsatsi fela ditokomane boholo. Bana le tsona Basotho ha bana dikholotso tse kalokalo tseo go ka bathweng ka kotlolo e hlile di a ba ama mme ya Mamedi ha re bua le wena tjena ke ha matsholo a ntse a tswela pele ke ntse ke le ka gore ke gokagane le yena mme mogotsi kwano mona re tswele pele re qetele puisano ya rona le yena mo Mamedi ke mpa jale ke hlokomela gore e hlile a re gaotse maganga mme o tla gopola gore he mo Mamedi le diboho leo a leng kolona ke lane la bit bridge ka mo ya holong ka teng lena la bit ke lane le tshelelang bo Mozambique bo Zimbabwe ho sebedisa lona le diboholeng ke le leng la Madiboho a maholo a tswang ka hare ho naha ena ya Africa Borwa ke tse ding tsa ditaba he Mamedi tse di etsahala naheng ena mme mo Mamedi ka le hlakoreng le leng ha re sheba ho ditlaleho tse ding hape tse etsahetseng ha e le mona ke sa fumane ke se ke sa mo fumane tjena he Mamedi ha re hatela pele aga ditaba tse ding he Mamedi tseo o tla hopola hore he di hlalositswe he ke etsa hore ho tla ba le matsholo ana fela matsholo ana a ska ba bona hala a ama mang kapa mang ebe matsholo fela ao batho ba tla bontsha boitseko ba bona bo kgahlanong le tlolo tsa molao tse o e ka bang di teng naheng ya Afrika Borwa haholo tse etswang ke melata fela ha e le tabeng ya ho tlola melao kapa ho senya dithepa tsa batho taba eno ba tshireletso ba tlhalositse ba keke ba e kgothaletsa kapa gona go e tholetsa go hang mme ba tlang ka dikgato tse batlang di le maatla tabeng yona eno ya bao e banghe mongwamedi ba tla bonagala ba tlola molao naheng yona ena ya Afrika Borwa he mongwamedi ntse re le ka gore he re tlekere mofumane moeti wa rona mona re qetele le yena empa ga re sa mofumane a ga re tswele pele ka ditaba tse dingwe gape tseo ge o tshwaretseng tsona godima tsona ditaba tsona tsena tsa Afrika Borwa mongwamedi re nke ke dikelele mona fela. Thank you.

Ke le ba mututsi mo mamedi dumela. Le khotlela thibelo le tolo ya dikoduwa DMA le hlokomedisa setšhaba ka phatlalatso e lefapha la bolepi ya monyetla wa go kgethwa ga lehlwa go tloga gosane bosigo go isa ka labone dibakeng tse ka maloting. DMA e ipiletsa go setšhaba go qoba maeto a lebang ka maloting ka ga seo se se bega tsietsing ya go qabelwa ke lehlwa le gore baganni ba qobe maeto a ka meso kapa a mantsibuya ka ga ditsela di ka ba leqhokgwane e ka setisang dikoloi go tsamaga. Bakeng sa beng ba mehlape haholoholo e ka metebong ba eletswa go sireletsa diphoofolo tsa bona ka go di theolela mesikong le gore ba kope thuso go basupisi ba temo ka ga go ntse go e na le sewa sa tlhako le molomo. Lekgotla le phethetse ka tlhokomediso ya gore setšhaba se sebedise mekgwa e bolokegileng ya go iphuthumatsa marigeng ana go qoba dikotsi tsa mollo. Tuna kholo ya mehleng pakaritsa mosisidi ho ipiletsa ho matsamaisi wa dipuisano ka ntlong ya bakgethwa le motlatsi wa hae ho eletsa maparamente ho ntlafatsa mokgwa o wa buang ka ona le kaparo. Sena o se hlahisitse mosebetsing wa ho gakola buka ya motsamaisi wa mehleng wa ntlo ya bakgethwa Monghadi Sephiri Motanyane. Mosisidi o itse nakong eo Motanyane e ntseng e le kapa na kwenyewa Motanyane antseng aleka ntlong ya bakgethwa maparamente ane a para ka tsela e hlomphehileng e neng e bakgethola jwalo ka barumuwa ba setšhaba bao a reng ba lokela go dula ba shabahala jwalo ka baetapele. O phethetse ka o theoletsa Motanyane ka go siela meloko e tlang ya baetapele lefa lena le ngotsweng le buang ka ditaba tsa naga ena. O bile a re sena se lokela go tlholotsa Basotho go ba setšhaba se thahaselang go bala. Lekala la puso ya dibaka le borena le phetotse lekote la gago ya tsela ya mpilo ya boleng ba dimilione tse 285 tsa maluti le ya marogo a boleng ba dimilione tse 239 tsa maluti mosebetsing o bileng maobane. Letona la puso ya dibaka le borena Nkgethwa Setsa le supile gore mathata ana go etelele a se phetephete e sa e tla ba pale ya maobane ka ga kgokagano ena e tlilo nolofatsa motsamao le go fokotsa dikotsi. Letona le boetse la re le na le tshepo go khamphane ya China ya Sinohydro e abetsweng mosebetsi ona le gore tebelelo ke gore morero ona o nke dilemo tse pedi. A ipiletsa go yona company ena go fetisetsa ditseba go Basotho gore le bona ba be le boiphitlhelo gagong le tukisong ya ditsela. Ka go leeleng motlatsi wa tonagolo e bile e le mokgethwa wa maseru ya bogareng Justice Nthomeng Majara o itse mmuso o bona botlhokwa ba go ntlafatsa ditsela ka ga e le tsona tse gokaganyang ditshebeletso tsotlhe tsa mantlha. Ga re morero ona o boetse o tlile go tlhagisetsa Basotho mesebetsi. Go sa le jalo le tlolela ditsela leitse le tsheheditse morero ona ka dimilione tse 5 tsa maluti. Go tsamatšhaba teng moetapele ya ka setlhogong wa boganyetsi Mozambique Venusia Mondlane o bega baetapele ba dinaga tsa Aforika molato ka maemo a renang Aforika Borwa. Mondlane o re baagi ba dinaga tsa Aforika ba tena ba tshologela Aforika Borwa ka lebaka la go tlholega ga mebuso ya tsona. O re kgalefo ya maAforika Borwa e lebisitswe go sele empa se lokelang go etswa ke gore mmuso wa bona o lokise ditaba tsa puso le go arabela ditlhoko tsa setšhaba. Go feta moo o re go fedisa mathata a kang ana gore a se iphete dinaga tsa Aforika di lokela go tla ka maano a tshebedisa no go ntlafatsa moruo ka setlhogong a bega setšhaba pele. Ka go leeleng modulasetulo wa mehleng wa komisi ya makgatlo wa dinaga tsa Aforika Nkosazana Dlamini Zuma o tlhokomedisitse kotsi ya Aforika Borwa e ka itsheka thajana go tse dingwe.
go sa le jalo di hlopha tse keneng le tshulong la boipelaetso bo kgahlanong le melata Afrika Borwa di patlaladitse ka tseno e le letsatsi la go qetela la gore melata e senang ditokomane e tswana heng ya Afrika Borwa empa le maobane bogolo ba melata bo ne bontse bo iso tsamae ga re diphethela Mokgatlo wa Lefatshe wa Bophelo WHO o re ke bonyane batho ba 1,300 ba hlokahetseng ho tloha motjheso o matla o qadile Europe. Ho ya ka ditlaleho, boholo ba dinaha tsa Europe bo tobane le motjheso o matla mme palo ya batho ba hlokahetseng ho tloha maemo ana a qadile e ntse e eketseha. Le mafapha a bophelo a hakanya ha maemo a tlilo mpefala le ho feta. Hlooho ya WHO Dr. Tedros Ghebreyesus o itse baahi ba Europa ba kotsing ka lebaka la motjheso ona. A bile a bontsha gore matlo a bona ha a ho ka tsela e ka mamelang maemo ana. Ghebreyesus o re motjheso wa mofuta ona o sa o etsahala selemo le selemo ka lebaka la phetogo ya boemo ba lehodimo. La o le jalo a tiisa gore WHO e tla sebetsa mmogo le balekane ba yona go lokisa mehato ya karabelo maemong ana. Go sa le jalo tlelao ke gore motjheso o matla gagolo Jeremane, Czech Republic, Hungary le Poland. Momamedi, ditaba di felela mona mamela tsa Senyesimane metsotsong e leshome le metso e mehlano ka morago ra ebosupa.

0: e bang dipuso tsa Lesotho tsa dipolitiki di ne di ile tsa tlisa ka hanong puisano le Afrika Borwa ka motsama o lokolohileng bodulo e sitana le phumantsho ya mosebetsi wa ho Basotho bao e sa le balla ka tshwaro e lometsang le kgethollo ho ka bo ho phengwe sefefo sena sa phatlhaphatlha ya melata. Ke maikutlo a ntate Letshwara ana PC dumela. O moyeng dumela. E ya ntate.
1: Ya dumela ntate o tsela jwa.
0: Ka mo ha ntate wena?
1: Ja.
0: E ya ntate.
1: E ke tshaka ka mashaka a mona ka nnete o fa diatla. Ka nnete ka bokgabane bo ntse bo etsiwa masego. Empa ntho e mmakatsang ka nnete ena ya hore e keneng ka malotsing ka mona dikoloi tsa rona di a fela ha di phele nako e telele ha re ya ditoropong tsa rona re thulana ka dihlooho ka lebaka la hobane fela mmuso o sa re shebe bakeng sa ho kopanya dikereke tsena tse ka malotsing ka mona mme ka nnete re seboko ka taba eno ya hore e keneng ho setsiwa ditsela tse palamaneng empaneng ka malotsing ka monana rona re sa eketse ditsela e batlang tse bontshang hore re ya kgapa ke a leboa ntate
0: gagologolo tsela eo o ka wageng e bonagala e le kgolotso ntate tšhaka ka mašai ka moo ke e feng e o ka wageng ke yone e ka fanang ka tharololo
1: ke tsela enana ka go tloa monana re ya thabatse ka mane ntse le dikoti ntho eno ntse fisa go katwa-katwa fela ka mobu a e teta e sentse e buetse gape-gape ya pula dina ke dikoti le mangope e sentse di bule ya mangope mme bomadimabe ka malotsing ka monana esee e fetuele e beetse mangope a magolo koloi tsa rona di fele mona
0: ha se yona ela ye ho itseng e tlotloa gona thabatse ka moo ho ya katse ha se yona eo
1: ke ntate ke dipale tseno tsa o ya bokatse ntate o tla fuma gore ke dilemo tsena kaofela dibajeteng ha o go mametse re itsenyeditse nako ka o mamela gore na ebe dintlafatso tse kotsiwa ke di feng ka mona o fumane ntse di bua fela go sa itsile letse
0: ke lebole gagolo nate tšhaka ka maikutlo a gago ke maikutlo a ntate tšhaka a le ka mašai seo a se tlhalosang ke sa gore taba tsena di dula di buega nako ena kao fela le ga e be go e tswa dintlafatso motsemogolo masego fela le bona ba nne ba gopolwe ka maloteng ka mona e supile metsotso re foraletse gora ya borobedi 2121 9956 kapa plus 2665995 6 kgotso ntate ke thogoletsa mmuso ona ka tsela e kgethegileng mme le ha jwale he moabedi a sa hlalosa hantle gore na jwale ke mang o re ke ntate Motlalepula o ka hatshiwe o re yena go ya ka yena e hle o thogoletsa mmuso ka mosebetsi ona o entseng PC dumela o moyeng dumela
2: la dumela mpalaka
0: kgotsa ntate
2: dibisa sa ke mo tswa go tele batho a ke thaba pitsena ha e se ke a theko ma potile beng ke den tere ke sa ma sete
0: ya to bula khase
2: ya se ka ma kutsi
0: e ya ndati
2: ke ka ka tsa mmuso na maheta ntshele mona
0: e ya ndati
2: ka di tshebele tso tso ntso dieta ka ga to opo le mathoko le ka mola ka dišabeng go thunto kopanywa thabateka le go kae bo ka mola ka tšhasemete mothung go no sa tsamaee letšhini e ntse phunya ditšhaba ntate ka le motse nne mmuso ona o keke wa etsa ditsela ka le kore kapo ka kgwedi o tsatsa hanyane-hanyane o ntse o etsa ditsela moo go fotsweng mebuso e e fetileng o etsetsa mohlala fela batho kale ha a kena pusong a kena o fumane le masisi

0: mona go ne o thagola tsena tsa masego tseo tlhaloso e leng yang gore di kotla di etswa go ne o bua ka tsona fela ee yanate um motlho mongwe o bua ka tsela efe gagologolo ka mogotlhong
1: ka ya

0: what you have. Nintapilo na leona ka hara bophelo ke wena. Ke la gato tsheba mo mamedi wa PCS mo hona. Na wena ka bo wena u ipirita ka khompo. Na wena ka bo wena wa ikhompa u ithata itana le ho lebo so wena o le sona ka ho ha u itheba. O bona o fokola, o bona o sina matla, o bona e bile o tshwanelwa mohlomong ke ho behavior ke lo ka kolobe. Kapo fariki. Obane motho yo mong ha bua ka motho yo mong e leng mantswe o tla utlwa a le bohloko mo mamedi wa P7. O re, o bua ka mang? O bua ka dineo kolobe eo, fariki eo. Obane, boitshwaro ba hao, ha bo re o amohela seo wena o leng sona o le motho. Ke ne re shebe hore motho ya sebedisang dithethefatsi ho tlola tekano ha a tsebe hore a be le teboho hodima bophelo ba hae. O bolebowa ka tsela e negative. O bolebowa ka tsela e seng positive. Kore o ba le negative response bophelong ba hae. E mo thusang hore a utlwe ka nakong ya etsang dintho tseo a kekeng a rata ha ho bua ka tsona o tloa di etsa. Wa ikwana e saka.
1: Yeah.
0: E dintho tsena tseo di etsang ho bontsha hore sehlotlhomo sa bophelo ba hao hantle ntle ha se ntho tsedi. O sekametse botaweng hobane jwale ho itebala jwale re tlile hona jwale PCFM ho tla o hopotsa wena. Hore hopola o na le lebaka la ho phela. Hopola na o mang. The value of identity and purpose. E tla o fa hore o iketsa appreciate. O ipone hore a ko bone ke motlejwang ke le mokhutshwanyane. A ko bone ke motlejwang ke le motenya. A ko bone ke motlejwang ke le motshwana. Ke motlejwang letlalo la ka le magopo. Ke motlejwang ko ntse ke le motle ka hara. Ka hara ditsietsi tsena tseo nna ke bonang e le ditsietsi tseo batho ba bang ba reng a tsebisitse. Re itse motho ya phetseng hantle kelellong ke a kgonang ho tswela pele ka bophelo to survive le ka hara dintho tseo yena a di bitsang mathata. E leng hore gratitude, motho wa yona o ba le gratitude dinthong tse nyenyana tseo a nang le tsona. Ha a shebetse hodimodimo kwana tse hole hobane ya senang tsona a senang gratitude o senya le tse nyane tsena tseo a nang le tsona ho fitlhela bophelo ba hae kaofela bo senyega. Jele re re ha o na le gratitude o tlo accepta lerato leo o le fuwang ke batho, o tlo treat-a batho ka tlhompho. Motho e mong le mong yo leng pela hae le o buang le ena ha o rate pele hore o qale ka hore na nka mo etsang hore a utlwe bohloko ba nna le batho ba reng nna ga ke rate o tlwaelwa. Jale o fumane hore o seka ho ikamohela ebile o sebeletsa ho utlwisa batho ba bang bohloko. Bo mesebetsing baokamedi o fumane hore ha ba na gratitude, ha ba lebohe hore nna ke phamisitswe ke beuwe moo ke laolang ba bang. Hore a ikamohele a ba phushetse bophelo ba hae kore na ke tlo etsang ho sebetsa in line with what baokamedi has assigned me for. Hore na o assignme ho etsa mosebetsi ona wa hore o kate mosebetsi hore ho nyolohe productivity. Hore sehlohlolo sa hore ho be le di-profit-e mosebetsing. Mosebetsi o mong le o mong ka lebeletse profit-e gona. Le ha e ka ba profit ya teng ha se e bonalang ka mahlo. Ba batho ba bangata bua ka profit-e ba nana profit-e ke tšhelete. Kgathe profit-e ke katleho ya seo wena o se etsang. Ke mona mo re tla fumana hore ha o leboga o tlo treat-a batho hantle mosebetsing o leng ho ona. O le mookamedi wa bone ebile o thabetse hore ke tlo ba busa. But how sena gratitude communication ya hao e ba broken. O re se ke se buileng ke se buile o buile noto kapo o entseng ore ga ona motho a tla o tšhentsholla kele o senya sebopeo sa mosebetsi, o senya sebopeo sa community, o senya sebopeo sa lelapa la gago gobane o itumisa ka dintho tse sa faneng ka molemo bophelong ba batho

0: okanye istandard ba hao ya mo hape hape yo bontsha hore o hloka tebogo mo be winteng hore le ha o tloa mosebetsi o fumana hore bana ba hao ba keke ba hirwa hobane o no leka gratitude ho tna ha se ntse ntse le tswa hore nna ntata e ona le jwa le nna hana ngwana wena o tlobaka hobane le taba ena ya ho se hlomphe ya ho se amohele le ya ho se iteboe ka fumana it trans in the family it is in a bloodline about ba bang hore ke batho ba tletseng haholo ka boikgantsho ho fitlhela ba ke ke ba bona ha ba thusitse go na le batho ba o ka ba shebang hore le ha o ka ba mo thusa a ke ke a leboga le ha o ka ba mo dumedisa a ke ke a leboga e ha ke makgwa ga mfine thank you ka ke le ba sotho ba re ke phela hantle o phela jang ke a leboga o leboga tumediso ntho o ka utlwang e fokola haholo ya gore motho o itse dumela mme matshabetse e re ke dumela ngwanaka ke a leboga tle ke leboga gore o nkentse recognize ke leboga gore o bile o mpititse ka lebitso ke le motho ya senang tebogo ha a rate le go bitswa ka lebitso ga a rate le go dumediswa ga a dumedise ba bangwe boima ba bophelo ba gae ke gore bothata boo a nang le bona ka gage go yena gobane bogolo ba batho ba sebedisang tai le dithethefatsi ba na le kepe ka gare bophelo sekgeo se teng bophelong ba bone ke mo kgone a kekeng a bona le bana ba gae ba batle ke re wa utlwa re kopanya taba e ya go phela bophelo bo seng botle mmogo le gore ga o na tebogo ga o ka tsala wa ba le tebogo e tla re le ga o le jwaneng ore ke tlameya gore bana ba ka ga ba le kwa bana ka be ke le teng ba tseba gore good night ba tseba gore fonaneng ntate night baby bana bana ba e batla ntho ena ya night baby ntate gayo gantsi bua mme gayo gobane le bomme gona jena ga ke re ba re ba iphetetse ga a fitlha bosigo le nna ke tla fitlha bosigo jale taba fela ko gorena na o amogela seo o nang le sone na o ikutlwela botlhoko na o na le go utlwela botlhoko bana ba gago na o na le go utlwela botlhoko motse wa gago ga ga gago e tla ba le rateng moo go tlamehang gore go lwane letsatsi le leng lebebeng e be qetellong gobane ga ona gratitude ga ona tebogo ga o bone le bana bana ba batle gore ga o lwana letsatsi le leng lebebeng bana bana ba go abala ba tshwile letsatsi le leng le leng gore na re tlo tsoa batho ba sa tlhabana ka dithipa re tlo tsoa re ntse re le gantle ba fitlha sekolong ba le jang ga ba seile le teng batswadi ba a tlhape ngwana ka wa seile ngwana o dula environmenteng jang e senang tebogo taba ya go ba le tebogo momamedi wa PCF e re wa lemoga dintho wa lemoga dintho tse ntle tseo o leng tsona ebile o lemoga dintho tse ntle tseo o nang le tsona and-e o sebeletsa go etsa go thabisa batho ntho mone e re re boirere you are o people's pleaser ga kere empa ka botlhokwa ke gore o lokela gore o please batho o se o ile wa etsa o se o ile wa ba le gratitude towards yourself e tlae se e le mpe mona mo wena o sa ipone o bona batho ba bana jale taba ya gore batho ba bangwe ba na le mofuta personality botho ba bona bo reng bake ga se batho ba nang le tebogo empa e re ke jetse mo mamedi wa PCF tebogo gratitude assertiveness confidence ke dintho tseo motho a ithutang tsona bophelong e leng gore le ga o ka ba wa tswalwa o le lonya o na le bokgoponyana bo tsamayang bo sonsolola o sa tsena molato ke metlhena ga ke bona batho ke tlameya go ba kwatela ke tlameya go se ba tshepe ke tlameya go se sebetse mmogo le bona ke tlameya gore ebe ga ke amogele seo ba mpolelelang sona se nketsang gore ke be jwa le ke eng eng e ka etsang hore ke ke leke hore ha ke go wa kwa practice jang o ithuta dintho tse ntle bophelong bana batho ba bang dintho tse ntle ba bona tsela ba feila ha ba elelwe hore o fediswa ko hore ha o ipone ha o bone batho ba bang jale o tla sheba dintlha tsena tse ke hlametse ke tlo bua ka tsona gore mantswe a hao a tswa molomong wa hao the communication style communication words tseo di sebedisang di lokela ebe tse hlomephang le ho fana ka lerato batho ba bang mme nthwena o tla e etsa ha o na le kutlwelobohloko o kena dieteng tsa batho o batla batho ba o etse seo wena o ba etsang sona e le gore o qetella o create empathy jan hangata re rata go sympathize le batho ka tsaka ga ba utlwela botlhoko kapa ga ba bona go bona motho fela gore ke motho ke enwa wa phela ke setshwantsho sa Modimo na ke rata Modimo nna na ke jake o batho ba tswafa fela ba senang gratitude ba tswafa le o ya kerekeng wa tse o ne o lebowang ee wa tswafa ore Modimo fa batho ba rata hampe dintho go ne a refe ke tla kopela tsela ga gape lo ka manta o fitela ka sonta le ne ha rena ntho eo rona ka bo rona ke se be di tsama ntse ke a ka di ma ha re itlhonono fatse ka go ba le temo ke le o iphenthe e reng lenna le ha ona di conflict di eng e ba le feedback ya letsatsi le leng le leng ke khonne go bua le batho ba bakae ke ba kae le tsa bua le bona hantle mme le ba kalakala mo se bua le bona hantle ene le lefe e perfect back at the end of the day ona ke tsetile le tsa tsila ka jwa ba ba tuma ngata o mo tsetsa tsila ha o le bana le mo na tampe a ntse a le pila hao a ke ke a shega le wena dintho ke sa ka mka ba monate a o se feedback ya bophelo bo sa ka ba ba monate ka pa le bona bo monate a o se bona motho a reng ho bile monate hape ha se hangata mo mamedi wa PCF a o jetsa nao bile monate eng o re ke eng o re ne bile monate o phelo ba hao le ba tsene o utlwe mantswe a seng a o kgothaditse o teane le mang a o thabisitseng o lebohile ha kae jale gore re tseba go ba le gratitude fa e le ma bophelong ba rona re re sireletsa megopolo ya rona gore e be megopolo e e sebetsanang le go haha le go godisa motho o lokela go haha motho e le gore o tlo tseba go ba le emotional freedom o be le psychological freedom freedom go ya go kwa botlhoko le freedom ya go thaba go ba ha ona le gratitude o tlo elelwa motho a sa go etsang mme o ka ba le gona to communicate motho a mo ke ne ka bona o nghata wa nene ne ke sa ukwitse na o baneng empa ga ke rate go tswela pele ka tsela ena ke ne ke re o nthuse o nditse go na go baneng e mo nyehlile ha a bua le wena hantle pele ke yona e ne e go ruta gore a tshema e re ketelwa ke mokgathi go bane ha se motho ya tlompha hore ke ithute go ba le tebo o batla ke tshele mosebetsing mona ke le makubita ke go khutla ke le dikgoka tsebe ebe ha ke na tebo ya ntshintshe le o modimo a nketseditseng yona kapo le o bophelo bo nketseditseng yona ge ge lakatsa gore maikutlo a rona le diketso tsa rona di hlaise boleng ka gare go rona mme re tseba go ba le boleng ba malapa re tseba go ba le boleng ba dikamano tsa lerato ka gare go lenyalo kapo ka gare go malapa mme go be le dikamano tsa lerato gape ka gare go setšhaba sa heno o be le nthwena e reng o lebohe le gore na o haile pela mang ba batho ba bangata ke go gona ba tla bulela bo metsi ba ntseng ba bake dikgathatso nna wa ithata nna wa leboa wa leboa ka gore o teng ka tsimo ga o sebetsana le gore ka gare ga community ke wena friction wena a dubang batho kele o ka kgwatatsa ga o duba batho nice ke le tso me hopolo ya gona e re tshisetsa go khwatatsa go bani ge ile ga ga garega go lema maikutlo a feng ke re pipidise ka bohloko se sena collaboration togetherness unity le batho ba go phelang le bona ke le sa tsaya motho yo ka mesa o fone go ma le ngwana teng ba e tsang eng go lokela go be di dikgathatso o bo fumana gore ga di diteng le teng o boetse gape-gape o sa iketsa victim gona monono fela a ntse a tseba gore o ntse a bapala dikarate ka gae gore di fete boemo ba gae ba gore a fe batho ba bangata kgatelelo yo kgolo ya maikutlo eo ke ka ga e tlobang ka go ba le tebogo ke nthong tse nennyane tse go nang le tsone ge tla leboa le tsegolo e leng gore ya botlhokwa ke gore a go itshepe a go itshebe a go ipubeletsela a go shebe nnete ya gore na o mang go phela jwang mme o amogele boemo bono o le botle kapa bo le bobe ka morago go mone o nke action go tlosa boemo bo bobe go ntlafatsa boemo bo botle ketso yo o e ntlang e be yo o gagang gore ke etsa jwang mo change ke etsa jwang gore ke rate lelapa laka ke etsa jwang gore thabo ya ka e kgolo e be teng a ke na le lelapa laka e se ke ka rata gore ke be sale ke tshietswa ke bathong mpe ke re ke ba le thabo ga ke le ganyeo ga ke le ganyeo ga ke le heso ga ke ka nako ena o nyetse tsele thabo ya gao e ga o le eno o ntse gore ga re sie mono mo malwedi wa phisego
1: Sho, mme ke tsana taba tse Marina re fa ntse ona o sengwe letsatsi tsa gore di shebang tse go dulang le tsona mme re ka batla go utlwa lotse ba fela gore na wena di buile le wena jwang pele re phethela metsotsong ya mashome a mararo ka mora hora ena ya leshome bohlokwa ba ba le teboho ga se nthonyana gaholo ke a rata o ithitsitse le taba ena ya gore na o mang o ipotsa dipotso tse e le goreng di tla go godisa o le motho mme tlhilentse re tshwarere he ke tse dingwe tsa dintho tse goreng he re seke ra dinkaganyane re seke ra di tlodisa matlho 6200-9956 ke WhatsApp line ya rona mo re buang teng mo re lakatsang go utlwa lo tseba fela gore na wena motlhomong le buile le wena jwang lenaneo lena le o kgoloditse jwang dipotso tse le o siileng wena le tsona e be na ke di feng ke Medina o Tshabedi ke tsebisa bophelo bo botle ba kelello ebile ke mohlabolli ka mane ka Facebook ke la ka bona molaetsa o ntse o tlhoka o bua Medina o reng relo dumela ke kopa go ba motlhoka lebitso Medina o mo jwetse gore nna I am troubled ke phela le motho yo hangata a senang tebo ho hang nka mo etsetsa dintho fela ha ona mohlang a tlotla a leboha ore tabena se bile ke ikentile empa kya utlwisisa hore re le batho ga fapana empa how big of a deal is it ikwe ile mo hopotsa ke gotla ka o kena o yona medine o fela iqeta ho hopotsa engwe di potsetsa letsatsi tsene re na le tsona ke nana ke peke 50 le mo mamedi ana a re botsa are o ka manonya ya le rato le motho ya sa le boeng ho hang a ka moetsetsa dithotse ntle tse molemong wa hae fela ha ona mohlang a reng wa le boha na taba ena is it reason enough ho ka a gwana le motho ka po wa qetella o hlala motho ba ne fela e se motho ya ka le bohang ke batla o kena go tsona di le pedi fela eno re o phila le motho ya sna ntebo ho hang o re weekend deal ho ne pala re weekend
0: ha ho ne pa ha le ho weekend go ba ne neng ente yeno no ka nnete e tlo hana ba mkana go tsofe ha o moetse ditentho a sa amuhedi o utlwa bohloko mme ha o ntse o utlwa bohloko boko ba ha o bontse go thipile ya ditene tse itseng ha ke le ke le ho phela mo e hleng ntho tse ngata di go tsa bohloko ba se ketela se re nahana ka tsona re tloela dintho tse ntle ya le taba ena ya ho leboa ke ntho e kore e etsa ngwe go leboa le motho fela ho gopela hao kore ke kalame taxi ka palama le batho ba neng ba le so friendly ba le monate wa tseba ha o butse le ka hara taxi fela motho o mongwe a ba fitlhe basadi a fitlha le motho a le dule fela hodimo aa e be haketa pele wa utlwa ga o ka dula le a etsang le dule hantle wa tseba ha tswa mo wa leboa
1: Yeah.
0: pele le ene mo mo go le boafela o o tlhobile ta ke go kgeke go kgale ka ditsebi mo ba lawe tse ba go melo o mogolo ha ha o kena ka ga ditse nyanyana o a kopa go ba thoma mo di nna ga ke gone go dula go dula ka morao go ba ntlo ke phaya city le dintlo tsena ka ofa o go tsheke ne ka kwatisa batho ke kopa motho ka pele a thewe a tshe ka morao ka mona ke go dula ka po tshe a ntwele ke tla emela go lui etla o se mo dule sela o fika o dule o di ba batho ha ke go bona na ke tshe go tsa ka mela go ba o ba tshe o nne ha ba le ba tshe nyane nna ke le motho ya bana ba ga ketsetswa o hana go amuela sena se go a leng sona because also a mo o tla a e koloi ha itla nna ke ka mao ba the first one ya kena ka pele pele ba ne ke melo mo ho ya ke le ne ke re go tsi tsa o ka ba ya motho a sa le bue ha ba se tshwari go pole mo go kwa mo ga o kwana ha ke le bana ke ne re bile re se jo tsa ho tsampedi
1: yeah eh
0: e ne le mo ba ba tsadi ba reng sena se go fa sona o ka nna ho tsamaela ka motho a mabedi o bo ka se le se ka ho ke tsa le bua mme tsa le bua mme ba le ba itse ba tsa le bua she tsa le bua ha ka kola ke la se ho go di bua ba ne go re se yo ke sa bohloko ke le go fumana go motho a hana ho mo le bua ha ona le motho a tsana go lo bana ke nna o tsinya tsela all the time go ke bana ba iketlang le tsa gana ha a ke ta ho rekelwa selampa se setla ke ho bata tsene ke yona go yo jwa le a go shota mosadini wa hae a le mo ntsha selampa se nga ho kwatela ho tsika mo tshatshana tsa bo ntsha batho a sa budi go re he ka tsaka ba le mosadi a nge ke tseng tlo tsuma tsa hatsho ke mo khona tsa tsa di ba jwangwa bo me ba le boa in hangata ha ke tsebe ha hona le bontate ba ka reng nna le wa ka la ha ke tse ke mo ke mo reketse koloi ha ile boe motho mo bonta ke ba ka tshwana le ba re ke mo reketse koloi ha ke ke a rwa le boe o ka ke me ke tlameya le mo tlameya le ha sa tlameya ke tlameya ho le boa e le hore fife fife peace of mind ho le boa ho tsitsa ka motho o
1: yeah jo ke bona molaetsa o reng re ile dumela hle dumedisa madine o mojetso o bohlokwa mme a nghaileng hakalo a ntlatsang ka matla beke le beke o re nna ke thatafallwa ke ho ipotsa dipotso tse thata I often run away from it hoba ke elellwa hore ke tlotla ke ipona ka nqane taba e bakwa ke eng le hore na ke fumana thuso jwang o re wa ipaleya potso ke hore na o fihlela neng
0: wasanthu mona tiko wa ipona
1: ah
0: e mona tiko wa ipona ho wa ipalela so o lokela ho rafumane thuso ka ho atamela batho ba tshwanang le bo medine o re dile fatshe re to sheba the chemistry the makeup of this person le hore na o ho tsejwang ho fitlhela ana le tshabo e ka le ka le ya ho ya katamelo ya dintho go ba hona le batho ba thabang le ho fosa ba tsabang le ho nepa
1: o ya mme di tlo tsena tsare buang ka tsona di bohlokwa di molemo haholo hempa vele nako ha isa le hlakore la rona re sha emile tsa media o qetela fela thaba tibla hore re lo dumela hle nna sa o ke sietsa ntsatsi le leng le leng ke ho bua dintho tse ka bang tharo or 4 tse o ke di lebohelang ke bone di fetu tse bophelo ba ka haholo fela good morning re le medineo wa tseba taba ena ya ho leboha ke taba ya bohlokwa ke masnati habia re ruri ke ithutile tse bohlokwa ka lenaneo lena re leboha haholo medineo le be kenye tlantle ne re kopane hana re fumana nomoro ntse difensa mohala re batla ho tsama leto le lwena
0: di nomoro tsa medineo tsa mohala ke 591 65
1: ko kwa. Mm. Yeah. Sure. Bare nna di no I bua ka e bona taba ena ya ho selebohe ke bone hangata e bile tsa maya le ho setsebe ho kapo e setse le ho setsebe le ho kopa o tshojwana. Go tla kopana ba ke nyetla ke. Okay, thank you Galebo. Medineo. Thank you. Medineo Chabedi ke tsebisa bo phelo ba botla ba kelello e bile ke mo hlabule mo mamedi re sha bata batsa bana le bo phelo ba gona bo botla ba kelello. Teboho. Wa tseba bile le gona mantao mo lomong. Gena le gratitude mande mo gereng ha re be intentional. ka taba ya lebo
2: letsatsi la segopotso sa bophelo ba mofu ntate moruti dillo Andreas Shaw memorial service e tla ba ka la pedi phupu 2026 kerekeng ya AFM mahaladitwe ka hora ya leshome hoseng tsebiso e etswa ke Shaw Abraham Shaw e le mora wa mofu
3: Anna Haraga Zarasoto o shanka ka botlhatseke motho o e ube ditaba maotong phele phatswa ya floshemi in tshwane stilini se se putswa ke 16 bothomo o dima ka usi button down e metopa in tika Vale skala ka monandi le hitting ke mametse hantatai mo go me afatse e se biri jang wetsa timi
4: PCFM, your pulse, our beat.

0: is our beat.
1: Idula hantle ho ema shema ma bedi a metsero bedi pele ga fitla hore nya le shumele metse medi. Ke PCFM. But your pulse our beats. Yona. Ba bidi fumana mo letsa tsong ho mo mamedi. Ke mo hlaka lebitso o re o kopakeletso. O re nna le mosadi wa ka re lwanela dintho tse nyane tseo ke sa di utlwe. Jolo ka hore ha ke mo post on social media. Itibile ho ihleng re qabanang. O re ke posta family le dintho tse ding empa ha ke post yena. O re taba e nyane ka bo ke nna sa utlwe simbotebo ba yona. O tshwa jwalo. Mabedi mo hloka lebitso o hloka keletso ya rona o hloka hore re mohlomong re mo fe hore na rona re bona jwang le hore na ihle na inyane jolo ka hena ga inyane ka pa itibile tabena mpa sa ile le botebo ba yona wena o re mo mamedi le hore na keletso ya ho mo hloka lebitso be na ke fe wa tshore ai ya no watsa jole nna ka role la palaka re twa bane le taba ena ya go jole ge lwanela marandrang go ri phumana jela ke lwanela marandrang mona mo ileng hore ke tsekiswa hore ha ke a poster motho ke tsekiswa go jela ke a maramisa motho marandrang mona fela nka poster mme mohlomong ka poster ntate ka bo nne nka poster bana ke poster bo family ke poster ntho tse ding fela ena hanke ke mo poster ha ka lokalo jolo ke ha itsana na taba ye a se re ipuela nnete itibile ha ka lokalo kapache impa ile hore aus baby me baby tsela na cha u di khathatswa batla di khathatswa le modiling siko u e bona jwa mo mamete o reng ho mohloka lebits 6200 9956.

0: mamadi wa PCFM ke metse robedi fela re foraletse ora ina le shumele metse medi ntse ke le ka hore ke tshware mong ha di makutwane kwano empa he ha ile mona ke samfumane o tla hlokomela hore ke re ke Catholic le Sotho le yona intsitse polelo ka seboka sa yona sa ba bishop o mabapi le maemo ana me polelo ena ine e hlile e tlajwalo ka archbishop Tladi le Rothodi emamela
1: Sotho malebana le tsatsi la la mashuba magago o ri ya putjana selmo sena sa digitse pedi mashume a mabedi a mtsu seletseng mo ho kala madume ya mo koloko wa boipraiso o ba aiba Afrika borwa ho batho bohle ba se ma Afrika borwa
0: ke metsotso e robo mo mamedi re furaletse ora ina ya le shumele metsumedi re getle re bona gore na he ditaba tsa marandrand le tsona di kaomakatsa empa he ha ona bothata ke tla tla rofa polelo ena o tlo e mamele gore na kereke e reng ka tsona ditaba tsena tsa la mashumi a mararo e leng ka jeno
1: tse re nkile go Mateo kgaolo ya mashumi a mabedi a metsumehlano temanake wa mashumi a gago a metsumehlano Kalisbo ka sebo mjo ba kereke ka tuki le soto.
0: Ke bontsitse mabedi hore ke seboka sa ba bishop ba kereke ka tuli le soto. Ke metse le shume he re faraletse ho raina ya le shume le metse medi empa he ha ke tsebe na e bita ba ena ke tlo e hlola jang fela he la ka tsa hore ke tle ko feta batsena. Mme mohlomong he ha re se re o file tsona. Ke mane mo jwale le wena re tla o mema re ke utlwa na ebe o utlwa ka ditaba tsena di reng e re ke tle ke bona re lokise taba eno fela ya ditaba tsa marandrang kwano e le gore re hle go fe ditaba tsena hantle o hlo o imamelle tsona o utlwa gona di tsamaile jwang la lo jwale mamedi ha ke tsebe na bothata bona ke tlo mo fita jwang fela ke tla bo fita
1: le basotho go putsa bo sho re le sotho la Afrika borwa ke ba isane ka maemo ohle ka kgomo ka moruo ka tshebetso le dikamano tse ding mosotho wa maswetso wa bare ha Afrika Borwa e thimola lesotho la kgohlola ka mo ho tshwanang ha lesotho le thimola Afrika Borwa ya kgohlola ke nnete hore basotho ba bangata ba iphumana ba phela le ho sebetsa Afrika Borwa ka ona re tshwenyele le ho feta hobane batho ba bangata bana ke ba tswang naheng ena ya Lesotho mme boipiletso ba rona ke bona ge le kereke e Catholic Lesotho ke hore rona re tsamaiswa ke molaetsa wa evanyeli malebana le tuka le kgotso le seriti sa botho ke ruta hore motho ka mongwe tswe ka tshwano le mopi wa hae le eo e bang ke mophaphathei kapa ke mojaki fela pele ho tsohle ke motho jwalo ka ha ngotswe bukeng eo ya tshibollo ya Genesis kgaolo ya pele temana mashome a mabedi a metso tsheletseng ke dilemo tse ngatangata ruri ke le Basotho le maAfrika Borwa re sebetsa mme re phedisana mmoho ho fumanela batho ba bo rona tshireletso le paballo bophelong bona mabaka a bophaphathei le bojaki a mangata mme a

0: kahle akaba ikaba abufuma athubulo atlala antwa athokhalo emisebenzi abukudi le amanga mangata uyiphile tso barona ke hore mokoloko o bolelwang e le wa kgotso o tlang ba teng sasa ka letsatsi leo la mashome a gago kgweding ena Phutswane ka pela gona ke ena go empebe wa kgotso ya nnete o sena megosu moferefere matlapa dikgoboso bohlotlheletsi le ditlhaselo tsa batho re le seboka re hlompha e le ka nnete re re re hlomphisa le batho melao e laolang dinaga tsena tsa rona tse pedi re utlwisa bothata ba tlhokalo ya mesebetsi ba tlhobolo le tlala empa re ipiletsa gore tsotlhe ga di etswa ka go ya ka melao ya naga e bang ke ya Lesotho kapa Aforika Borwa go nne ba balwe seriti sa botho le bophelo ba motho re ipiletsa mebuso ya dinaga tsena tse pedi ya Aforika Borwa le Lesotho o go ditsetse pele puisano e isang go rarolola mathata a mang bajaki ba naga tsena tse pedi go Basotho ba borona ba iphumanang ba sebetsa Aforika Borwa ke go bona ikobotleleng ka bohlale ba se moshweshwe le maele a Sesotho Mosotho wa maswetsa wa re ntša e setse molapo ke boraki se ka bontsha bonatla le botlhabane ba gago jwale o lemetseng gape maele a seshweshwe ke yana o ka nketsang ga e motse motse awa wa morapedi Thisile ka ona ga re se tshepiseng dikgoka tsa mofuta ofe kapa ofe gape polelo le maele a re tataisang a se moshweshwe a re se ke banna ba go mogwa moratuwe mme ke moo mo leng teng Mosotho ya gabane tlwela le wena o ne o supa ga monwana go ipaballa go molemo o feta setlhaga re le seboka sa babishopo ba kereke Katoliki mme re tataiswa le go phiswa ke lentswe la Modimo le reng go rona ga moditšhaba jakile nageng ya gabo rona le seke la mosotla le go motlatlapa le mo gatelela empa moditšhaba ya jakileng ga ra rona a be jwalo ka letswalo la naga eo le morate jwalo ka dithata gobane le lona le ne le le baditšhaba nageng ya e kgepeta go bjalo morena Modimo wa lona tsela dinkile bukeng ya meetlo e le nefetike kgaolo ke eo ya lesome le mesomo o bile mona o le mong temana ke ya mashome a gago a metsome ka go isa go temana ya mashome a magago a metsomeena
1: PCFM your pulse our beat
2: mamedi ke yona polelo ya seboka sa babishopo ba kereke Katoliki Lesotho mabapi le ditaba tsena tsa kajeno
3: a na mokga wa gao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang na mokga wa gao o itukiseditse go gapa dipelo tsa setšhaba PCFM e o mema go nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki re fata makwatsi ka moqebelo o mongwe le o mongwe ona ke monyetla wa gore o ikopanye ka kotlologo le bakgethi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mokga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: 18 la metsotso mo mamedi wa PCFM re faraletse ho raina ya 18 le bitso la ka ke tla di makutle ntso mametse meet the life me ha ho tshena mamedi ha tela pele me re tla re bontse hore he polele re sa tsa ho bapalla yona ke ya seboka sa ba bishop ba kereke Catholic Lesotho ka mo babatse maraka bishop wa tikoloho ya Maseru e leng ena Tladi Gerard le rotodi Mohamedi e ra ho le tshena he re tle re tswela pele me ha ke tsebe bona ha ba ka bana maikutlo tabeng tsena ku fe mo nyatla o jwalo me nomoro ke yona ya 6200-9956 moka lahlelang tswibila ka ba WhatsApp message hona mono 6200-9956 kapa nomoro ke 2121-9956 kapa 59956 2121-9956 kapa 59956 hopola he PCFM we fumana jwalo Maseru le dibaka tse haufinyane le yona Afrika Borwa Lady Brand Fixback Berea ka 95.6 le Maseru Kamara kama 15 Likuting 104.3 Kacha 104.1 Maputswe le Botabute 92.8 Thabatseka 102.9 Mogotlong 101.1 ke hona mo ka re fumanang hona temo wa medi wa PCFM me wa ba le seabo mananeng ana a rona a ditaba me o ka botsa wa etsa audio message nomoro yeno ya 6200-9956 wa etsa khatiso ya lentswe mo mamedi mo jwa le ho ka lahlela maikutlo a hao ditabeng tse o re di beileng e le sehloho ka pataba e hlaeletseng mme ke ona mohe o ka kenang mwara ka bishop lo go thodi o beile ditaba tse malwa tse ipapiseng jwalo le batho ba ka phelang dinaheng tse ding mme a qotsa jwalo le ka sesotho re na ho thwe ntja ha e le kae kae e tshitse molatswana jwalo jwalo o ikutlwetse mme puena wa ikutlwa e kgothaletsa hore batho kapa basotho ha ba le Afrika Borwa ba itshware ka tsela eo ba bontshang hore ha ba ha bo bona mono ba itshware ka tsela eo motho e mong le mong a tlang ho ba amohela ke molaetsa o a faneng ka ona mme o boetsa hape a toba jwalo ho Afrika Borwa ka kutlolo hore jwale batho bao e leng batshabedi ba nkwe e le batho ba nang le seriti ba nkwe e le batho ba se ke ba nkwa jwalo ka diphoofolo le hore ha re na le baeti e ba mohlomong ha se matswallwa a dinaha tsa habo rona ge ba amohele jwalo ka ha e ka ke habo bona momamedi o no tseba hore taba tseo di a hlaha ka hara Baebele kapa lentswe la Modimo o ile a ba a qotsa jwalo taba tsona tseno momamedi la o le jwalo he ke ka mo he ke reke e hlalosang taba tsena ka teng la o le jwalo momamedi re re tla gatele pele he re tla re kene ditabeng tse ding hobane jwale taba tsa bona dingata kwano ke se ke o memme ditabeng tsena mme o tla kena ho tsona nakong eo re tlabeng re o bulela re tla utlwa gona maikutlo a hao ke a feng ditabeng tsena re hlokometse he hore ntse ke le ka hore re tlotla re hokana jwalo le bana ba mokgatlo ona wa Migrant Workers Association ke bana ba ke tlotla ke buisana le bona ba ke ba re be sehlohlolong hore na ebe maemo ke a feng ka mane ka Afrika Borwa mamedi wa PCFM. Ke lakaditse hape o tlatla buisana le bana ba Hands Off Basotho. Ke tla utlwa gona ebe re tla ba fumana ka metsotso ena e setseng hobane metsotsong ena meshoma mararo re tla be re hokahana le ofisi yane ya diphatlalatso ya lekala la tsa lehae. Le bona ba tlo re beya leseding hore na ba ntse ba sebetsa jwang ho amohela Basotho ka hare ho naha boemong bona. Mohamedi o ka boetse wa re fumana ho www.pcfm.co.ls o ka re boetse wa re joetsa hona ka marandrang hore na ebe boemo ke bofeng ka mona ka Afrika Borwa hohle mo leng teng mo mamedi le wena o ske wa ba leqe gore qoqela hore na mo o leng teng boemo ke bofeng mo mamedi PCFM dumela.
1: Nadima
0: go tlile go tlile teng to
1: ka mo ha ndat
0: amen
1: ka ne ke le wa ta ba pe polele na ntseng ke ba bi shopo ba ke le ya katolik o ba no gona ke ba so tlo na na we se ya ga yi ta ta we ni ho ma fa ga bo wa a ile ba tlo go tinga o khetholla
0: mhm
1: ya ba ga ba mo ile ga tlo bona a re ke ma tswa ntle empa go tsakile gore le bile na bona ba itse fatshe ba ba mo bona ba itse ga ding empa ni ha ni ga bile tsepo ke ba so tlo mo di mo tla ga fatsa ha ile ke nipi we na le go tso fa ditena le pa ile empa wa tswa tsa kwa Afrika ha ba go tso fala go ba ke bana ba ke se thola ba le bana le gore e mo ya na ha ile ndi ka go ya ba sutu empa ni ga ni ke dipolo le e go thatang ha go itswa ke ke ga ke nda tu bana ba la teng ba ke ba bangata ke bona bana ba ntse ba le dikisa mulo ne ka ne di ya tla ba khotsa pa pole le ya yimtse ke na dire go thodi ha go le se go ka seng ha ya le ba se na le ba buti
0: ke le buile ho le tinto
1: thank you that
0: thank you metsi ma shwa bidi a metsi e mene re fra le tse ho ra ya le shimele metsi medi ke a le bua tinto 2121 9956 kapa 59956 ke nomora mahala ke tle go tlo gona bona maikutlo a hao ke ya feng ka botse he wa lahlela molaetsa mane ho 62009956 kona mo ka botse ngwa lahlela maikutlo a how did even see na me utlile gore na seboka sa bishopo ba kereke le sotho bari ba kereke katoliki le sotho mabapi le ditaba tsena tsa ka jeno ka pa ho phaliso ha melata ena e phela mane Afrika Borwa mamedi me jere ka ha mtutsi ana ntse a hlalosa kwano o hlokometse hore ba bang ba bona jwale le seriti sa botho wa bona hore mathata ntse ba teng ba ne ba bona hala jwale ba besitse diphahlo ba iphuthumatsa jwale ka ho besa mono mo ba teng seterateng ho a bata mamedi o tla hlokomela hore a ke le sotho le Afrika Borwa ke dina ke na ha ile nngwe dikopana wa bata ha ba wa bata le sotho Afrika Borwa wa bata jwale batho ana ba dutsi mono ba be sitse jwalo dikatana ke maemo ana le teng ho ile la busimbona ba be sitse dikatana hore jwale ba tle ba futhumane ba nbe ha ba sa dula ka matlu jwale ke ditaba tse teng mo mamedi se bona halang di le teng jwale ke mane mo go tla ipotsana boikarabelo ba mebuso ya habo borona ya habo rona ke bofe batho bana ba kgethile mebuso le ha ile mona ba le mono Afrika Borwa kona le mo batswang teng batswa dinahentsa habo bona dinahatsa habo bona di reng go tshiki ba Malawi ba ne ba be sitse dikatana mono jwale polelo ena ya seboka sa bishopo ire ha re ile nhloko ditaba tsa hore batho bana ke batho la ile mona ba tlile dina hentsa ha bo rona ela nhloko hore batho bana ke batho ha se diphofo PCFM elba u le
1: ditindwa
0: ba se nda teng tsaka and ikotela sa re mo sa ha mo na nda te re tsole pe
1: ya le wandati
0: e andati
1: ke tlhokelo ya muso go monna mo ntate mo kutle go hlokomela tsaba sa ona ne mo buso o khetho a ke bona ba sotho ba ba ntse ba le sekata na mono ba sotho e bana ba bo bona e le ma Afrika ka ofela ine taba ina e ntse nge soka sa ba bishopo ine tsendi be ke ntse nge bo eta pele bo ke ga gana ka mona magena ba go di ba bo si bo ke ka ofela e seng be e ntse ke ga seng sa fa ke je ga tlo di fela ka dima go tlege e ke mo se di wa mo tshobe o bona go hlokomela tsa tsana me ke na hana hore ke go ne na taba ina e gutile me buso ya go na le sotho mona hore e tla me e me ka maoto e se so tle sa hore tsaba se ha se tsentse a futumala se la pidi tsa go ba tloele bo ithabo ka pontse ka thoko ha ebe bona le ntse ntse ba dietsa ba di emise hang hang ba ne ka ke bona ke kodiwa ka Makute ba tlo bana ba tsile mona ka tsa tshutumetso ya tlala le bofuma ha ba tswa bona ba gata ba bona ke ba ka se ho ya ka kang ho tloa mo phelang teng le bana ba hao le bo hlibang ka wena e ba di hlethela go tlotse bo ya bo ho beta fuleng e iphumana o kene ka hanga go go di tikatlano ba ne lo kae na pe ba nene me ke mana ke high time ona jwa lo go muso o tloeletse o tletse ntse o di etsa o shebane le hore na batho bao le bohle ba phelang mona ba golang ba itsosa o etsa jwang o emisetse tseo tletse ba mohlomong ke bogabane ka bobitlhabo jale o sebetsane le o bona setšhaba se phela jwang gore se kgone go robala se ile se kgone go robala se futhumetse aka mariana ane di kale bona di Makute
0: mohlomong tinto jwale ka go ntse o di tshetlhea jwalo na se tshaba ka bosona kapa e hile ile di tshaba tsena jwa ka se ba sotofela na di utlwisisa karabelo ba tsona jwa ka ha bana ba fika bogwa bare e mohlomong le lona le tluile mane ha bolona le ne le tlamebele la itseka gahlanong le babusi ba bolona na se tshaba se utlwisisa karabelo ba tsona ba hore ha o gethile mmuso mmuso o tshwanetse hore o bone hore wa o gahlametse hore jwa le o nolofalo ke bophelo
1: ke tutile hangata go tanya no go tsaba sa ba soto ha se tsebe le tlo ga ga sa butwa le tlo ke ka mo ga go se khete matla a sona a fela kae o ba ni ba ra khetha batho ba ba seng sebedi e bi ho sa ni ba ba fetola ba ba ja ba hlomphe ba na ba seng ba fitela go ba botsa hore na ha ile mona ke fela ka tlo o sa bone ona ke phela wa mo santinele ya di Makute ha o ya tabenyeno go tsa bohloko a holo ba ne le ha o sheba Lesotho o ne o na le tshimo ya lono ke ya basola ga di dikhutsana e ne le ngwake maka ena masimo a jalo ga a sa lenyo jale Basotho e tlile ga ke tsebe tokelo ya rona go gang fela nna ne ke nagana ke nako jale ya gore bane ba kgutlhe jale retle ke tlo kopanang ka go fela jale ge lele go mmuso gona o reng jale ka taba ya rona ga ba tlameya go ba itshwenye ka go batla kgutlela morago empa wa tseba ntate Makute motho a gatetse kapa a lapile na ke sike go ga ga ga nyimo wa ba ba bone go le betere ha na hwile ke nako ya gore ke ska ka hletha batho e be ba tla khaba go mong ba etse dingafatso se sa go ga le mpidi go ka thiba tlala le tlholo le bofuma
0: tinto
1: ha ena o lela tse di le ba di e khabitsang naga la di Makute a ke pele ke ka fumana go mala hona le ntwe e kwetseng ka maleng kapa ikhabo mbono ba gona bonong ge ke lapa e ke kgabisa mo ke ka kgabisang teng fela gona ke lapa Nadi Makute wa bona ga o sana le temo ka kana ga ena Lesotho ke Maria ga o temo ya Maria ga o ya lehlabula ga gona letho mme o ipotsa fela gona Basotho bana ba phela jwang kore ke yona ntho o ka ipotsang yona gora ga ke tseba lapa lang le sago sena ya sebetsang fela ke ntse ke bona ba gobala ba tsoa kore phela ka mogau wa Modimo Nadi Makute mme ke tlamele ke tibise dikelelo gagolo gona jwa lore ke se bana lo re bonyane re gote ba tlhomphe e bana be ba fa mo sebetsi ke ba khetha e be ba fa tsire tse ne o go le ba wi kwala mo ba lembang ba ye mona te be ba le bala ka go ha so ba go sa ba bontsha mo na ba tla ne ba itseng ba itibetse kona kona kona ho bana go mo bona ke re sa di tswa bona ndi Makute ba ke ba ente tsohle tse mateng a bona ba bona hore se tsaba se ba se dikang ba se tiretseng pele se phela ka sena le se fumana tokelo tsa tsona tsona tsene tsa go ja le go apaga le o ya dingakeng dingaka ngate Makute ko ja gora nka keta ditlhakelena ka go fela ntse ke bua tabae empa fela Basotho ba ntse ba ikgethela batho ba boikgabo ba tla mong ka mono a sena letho e re ka moka kgwedi tse pedi o fumana motho eno go bile o na le tšhelete a ntse a lebetse bona Basotho bana ba mo file ngwana mosebetsong
0: tinto
1: ntate Makute
0: ke lebule a golo ntate
1: mme nna ke a leboa se mo lwa ka ke a leboa ntate
0: mamri wa PCFM re ha le tshina re tle re kena mogahlelong wa bobedi ibile le wa go qetela wa nnana la rona ke tle ke bontse hore re sentse re na le ra diphatlalatso le ka lenena ka papala le ka lenena la tsalhaimo mamedi yena ke mfumadi ma re lebile motibedi re ha le tshina mamedi ke tle ke mofemo nyetla hore atle a o dumedise wa motsukana PCFM me motibedi
2: ya le ba mphe good medisa ke du medisa ba ma mediba ha o ha mo ho le bo ka mediba
0: PCFM
2: PCFM
0: ke le buila ho lo mme ge hlokometse hore he ba sotho ba le ba hlala qala o kena go tloa bekeng yone a ne e fetileng ge le ga tlhokomela go santse ba kena mme tebelelo ke gore bjale ba kena ka segatlha ka jeno ga re ke re utlwe gore na motlhomong he mongaka a lekala le ntse le etsang go amoela basotho ba na
2: lekala ga golo re bua ka boitukiso ka phanong ya dibukana tsa go eta
0: okay
2: lekala le itukisitse ka taba ya tlhagiso ya dibukana tsa go eta mme gona jale tlhagiso e phahame gagolo mme sena se bolela gore ditaba ka ofising ya dibukana tsa go eta kapa ka lefapheng la dibukana tsa go eta di batla di tsitsitse gona jale mme re lebeleletse gore re itlhile nako ya gore go tloa ga jale go isa go dikgwedi tse tharo re tlabe re fitlhetse mosotho e mongwe le e mongwe a entseng kopo ya gae ya bukana ya go eta mme ke a kgona maobane ke ne ke le lenaneo le leng ka leleme la ka lathelela ya bakere ka mora dibeke tse tharo ga se dibeke tse tharo ke kopa go lokisa polelo eno yaka motlhomphe ke be ke kope tshwarelo go setšhaba sa basotho ee gore ke ka mora dikgwedi tse tharo mme ditaba ga di le boemong bona gape le di-SMS diteng tse bontshang ga mokopi wa bukana ya go eta bukana ga e se e tswile o fumana SMS e mo tsebisang gore bukana ya gae ya go eta e teng a tlo e lata ee ya motlhomphei gape re na le marangrang a ona eo mosotho a ka etelang go ona go fumana gore na bukana ya gae ya go eta e boemong bofeng ee ya motlhomphei ke kopa ke fane ka ona ke passports.homeaffairs.gov.ls passport.homeaffairs.gov.ls ee a ka itheba monono o itheba a sebedisa nomoro ya gae ya kopo ya bukana ya go eta e leng application number ee ya motlhomphei
0: a kore re phete mono mo re lekolang marangrang a rona o itse ke government
2: ke passport
0: or passport e
2: e na le s ka ketelong passport
0: passports
2: dot
0: home affairs
2: dot gov
0: dot gov
2: dot ls
0: dot gov dot ls
2: ee mohlomphe ke ditlhakotseng nyana kao fela
0: oho
2: ee mohlomphe
0: ke tseo ba ka di sebedisang go tlhatlhoba jalo tokomane e ne a bona ya go eta gore na e se le teng kapa tšhe
2: ee mohlomphe mme ga re fetela mogatlhelong o mongwe re bontsha gore boitukiso ba rona ke a kgolwa lekala le tlo thusa basotho bana ba tswang South Africa gore ba be le dibukana tsa bona tsa go eta bona ba tlatle ba thuse hanghang ba fuwe thuso ya pele ka gore ba tla itlhagisa ka go baokamedi ba dibukana tsa go eta diterekeng ka go fapana ba ne seng ba entse dikopo tsa bona ee e be ba tla thuso ke a kgola gape re ntse re buile le mekgatlho ya basotho ba naheng ya South Africa gore ba nke manane a batho ba e bang ba entse dikopo tse jalo tsa dibukana tsa go eta ba re fe ona e le gore le rona re tseba go fetisa ditaba tsena tsa bona di tseba gore di sebetse hanghang ee ya motlhompheng ke a kgola ke kopa gore ke kofe boemo bo teng ka gara di-passport-e diofisi tsa di-passport-e gona jalo jalo ka ke tshole gore tlhagiso ya rona e batla e le godimo gagolo ee mme le maobane ke bone moqeqeko wa dibukana tsa go eta o tswala tuwa mo galesuku ee ke bue ka masego maobane ke ne ke fuwa gore ba na le dibukana tsa go eta tse 6200 tse sokang di latuwa mafeteng e ne le 2102 Beria e ne le 2.5 Leribe e ne le 4500 Thabatseka e ne le 1100 Mahalisuku e ne le 2500 Mokotong 1000 and 91, Putin 1709, Kachasnek 2213, Kipeten Lekabotabu Tika 2500 AM from Pay.
0: Ilori, Sena Kaufela had sukadilato.
2: Then I just sukadilato.
0: Ditokomane tsena tsa o yeta.
2: Ditokomane tsena tsa o yeta ke se se kandilata tsa re ipile tsa go ba sotho go we. Se kopa re ya tamele mme ke a khola pela ile ntse le gore e ka nna ba ke tsa bon tsa ba sotho ba ne ba ile Afrika bo ga ba sna tsona e tsala ke tla tsa dikopa ba ba tsa mai. Mme ke melo ke a khola go bo ye hona jale. Ke go bona bo ye mo bona bo theoa ke a khola e tla re ka mora mo mo bo di beke tse pedi re tla khotlela go lona re tlo tlhalosa wa ha. Ke bona boemo bo theohile haholo kapo di eketsehile haholo jwalo ka ha tlhahiso e le godimo re lata letsatsi le leng le le leng. Ee, I'm from there.
0: Ho na le ba bang ba Basotho ba reng ba ile ba bitswa jwale ba bona ditaba tsa bona tse amanang jwalo le ke mme dumela mohlomphehi. E sa le gothwe re tle gae ka kgwedi ya April re tlo lokisa dipasa tsa rona tse e sentsweng ejale a re a ba kadima lentswe lena adima lentswe lena la senyesemane find jale ore di tlo lokisiwa go a thwe mmuso wa Lesotho ka ntate le bona le mmuso wa Afrika Borwa ba dumelane gore di lokiswe ntate e sa le re isa dipasa go a nkuwa dikopi wa tho re tla joetswa ha di lokile empale today ho ntso ho thotse ke ne ke ile immigration office ka labohlano liftileng ha tho fela re tla joetswa ndate re kopa o ko re kope o ko re utlwela ho phala ya lekala tsa latsa le hae hore na bothata keng jolo ka ha ene e le ho no itswe re tle hae mongaka bothata bo kae ke mme ba ba ko ena jobo em
2: le bom tsompe le kala lene le kala lentse phatlalatso e reng se tsaba sa Basotho se ba haholo ba jele mmatsatsi ba tlisa dibukana tseno tsa bona tse jele mmatsatsi di ba kentse re di hlalositseng e leng office ya immigration e masegomona ha di tirekeng ba di isa di office tsa bo DA mme letsatsi leno le fika pheletsong tsatsing lena ka mora letsatsi lena la 30 ebe loko hore manani ana na a tso bokeletswa ebe ha a qeta ho bokeletswa ebe ba ne ya banka bela ba isa na ke nya South Africa ho bana ha ke re ba entse ditaba tse ka gona ya South Africa so ke yona e lo ba e lo hlakola dikotlo tsena tse ene ba file tsona ke e tla re ha ditaba tsena na di se di fitisitswe di se di sebeditswe ebe re khutlela sechabeng hape re se fa hore a taba yane ne ya gore lelalatisa dibukana tsa lona tsa go eta tse jeleng matsatsi e se e le boemong bona ee ga ka morago mo a disebeditse re tlo gotlela go Basotho ba ne ntse ba jotsitswe ke a kgola le ka monono gore ba tla letsetsa empane nna ofisi ya haeso e tla etsa tsibiso e pharalelang le naga eo e tla fitlha go Mosotho e mong le e mong gore a batho botlhe ba jeleng matsatsi ba sa ka ba amea ditsolong tsa molao ditaba tsa bona di nepagetse gobane ke a gola le ga batho ba ntse ba letsa go ne ntse o na le bareng nna ke dintse ditlolo tsa molao jele ke re wena ga o kenelele ditabeng tsenana ee am sompe
0: a ke utlwa ka o ya gabetse bane tlile ba ile ba tla ba mphamelaetse ena bekeng go yona bekeng ene e fetileng ba re ke tle ke o botse ditaba tsena mme kannete ke utlwa ka o di ya gabetse mme go feta mona he go Basotho bana ba ba ntseng ba kena le reng go bona le lekala mohlomong go na le ditlhophiso tse teng kapa ditlhophiso tsa lona ke tsona tsena tse amanang fela le tokomane ena ya go eta
2: ee tlhophiso ya rona ke yone ena e amanang le tokomane ya go eta ee ya mohlomong
0: e re keng ke mmamedi ke eno a mohlomong o lakatsa gore a ka o botse dipotso ga e le mona solo teng nomoro ke 2121 9956 kapa 59956 mo e bang o ka botsa lekala dipotso teng Mosotho e motle mme mothibedi o teng kwano nomoro ke 2121 9956 kapa 59956 ke ona mo o ka botsang potso ona teng he momamedi o kenya code ka mane plus 266 59956 plus 266
1: 0800-055-9956.
0: PCFM, dumela.
3: Ana o se o gathetse ho leka mekgwa e fapaneng ya ho laola mafu a sa foleng. Dr. Vigo International e teng ho thusa ka dihlahiswa tsa boleng bo hodimo tse tshehetsang taolo ya mafu a kang lefu la tswekere, kgatello ya madi, ramatiki, mofetshe le a mang a mangata. Re boetse re fana ka tshebeletso ya full body scan ka 200 maluti fela. Ntle ho bo re na le dihlahiswa tsa tlhokomelo ya lehano, ha mmo le dihlahiswa tsa tlhokomelo ya letlalo tseo ka di sebedisang letsatsi le letsatsi. Se fetu ke monyetla ona. Dr. Vigo International e teng ho sebeletsa. Bakeng sa dintlha tse felletseng, re letsetse kapa o romelle molaetsa wa WhatsApp ho +266 633 9864. Ke +266 633 9864. Re fumaneha Upper Tamai, haufi le Tamai LEC Primary School, diphaposing tsa Interstate Supplies. Dihora tsa rona tsa tshebetso ke 8 hoseng ho fihlela 4:30 mantsiboya, Manta ho isa Labohlano. Ha ka Moqebelo e le 8 ho fihlela 2 mantsiboya. Sontaha le matsatsi a phomolo ha re bule. Dr. Vigor International, bophelo bo botle ba hao bo bohlokwa ho rona.
0: Abadi ntso ba metse PCFM e re ke tle ko wa moela PCFM khotso.
4: Nna la ndate.
0: Khotso me ke me mang hokae?
4: Ka lo ke na la pulu go ha tshusana.
0: Me ma ti ko ka monoka ha tshusa.
4: Me ma pulu go ha mosala ha tshusana.
0: Ka le bo me ma pulu go.
4: Nna ndate he ke se bokoli nna jong khuno. Sale ke nka passport ba di 26 tsa jana wa re bona yo la ke sa ifumana o ntoti ke khutle ka mogala ke tsepedi ba o ba kala botlhano metile ho itseke ka la botlhano ha di tsebela ka ke sa ithola
0: o itseke o no enkile neng
4: ha di 26 tsa jana wa re di monse na se
0: o ke a le bua mme
4: Hey,
0: I said, you go away. I go on to answer on social media. Look at na me motivate you ring at the no. Me motivate.
2: Hey, can I get you? Oh, I get you na. Kono kona wana di numero tahi.
0: Ah, I get kono wana di numero tahi. Erite ke di ko peka pa kete ke fane katsak.
2: Hey, and the ko pa fane katsaha. We lo kete ke tuwa homo fa di numero taka tlatu. Atlatu wante idea hai tlatu wamo shere.
0: Nkgono ke tla o fa dinomoro tsena tsa ka tsena ha ke tswa ka mona o tla bo se ntshwa ga he ke tle ke tsebo go kopanye le mme Mothibedi ke le buile ha gore re ke tle ke tswe tsena fela PCFM khotso
1: ndale mabudi
0: khotso ndate
1: ke tinto 6.1
0: tinto
1: ne ke go pa o ta mme ona hantle passport o enga matsatsi a makae ho itswe ha ka tla lo tsata ba yeo ke wa ka motho a ile a apply a ibe o ka ema matsatsi a di tsela fa ke tsona ka nna di passport o tseo ke nna ba bupi ke ka bo bebe di passport o tseo di nela a tsela le metsi le magena a dimba ba tsona ke dumela hantle go batho bana ga ba bolelwa nako gona ba tlo di nka nemini tere ba mathile mo no fikela ba khathala yali bubere go re nne a skad go gela mo no a re ba thaba dilate a di gomelle di address tse o ba di bontshile magena le metse ya teng ya le go ba tla ba tsebe go fumana di passport tse ding ba bona ba na le staff se se ngata se di dumela go ba ka o etsa mo sebetsi go ka ba o isa di counseling ka ba go tlo mo ka di tsa o ba ne ga di ma go ka ha o ene o ba ta passport o sa ye tsona o go ira tani ha ona ha o ga ngi be ke ka o fela o ke se ke ba ta passport tsara ke mbe ba banyo le ba tsa tshintse se tsini go na hantsi matsatsi a feta ga tse ba le memela passport go le ntse di mamuni ha tsere fa accountant de dumuni matsatsi nga bo thata ke bo fim ba be ba o passport o inge na bo itile ha kana kana ha le jetse bo thata nne motho o tle ha u lwa pla na ke to fela ka u thoa ke ke tsiwe na ke tane ke ke tsale le no wala ha ding ka di khwidi ya le bona di magu
0: ke le buile ke le buile tinto mamedi re tle go butlwe he ke a bona ntsholo ka o kena o tlo mo khutshanyane fela ke tlo ka mme Mothibedi go na ke go thaletso na le nana bothata ba hore mohlomong he le ka di samareneng tseo e ba mohlomong diteng jwale ka se gahla seo ge tla utlwa mme na o reng PCFM dumela
1: ba de
0: go tsonda de ke ndade maukai
1: ndade
0: tu mo mohalesuku
1: ka nnete nna ke re fela mme tsela ke kenelela tsela se ntse re bua tabe ena o mathari passport-ong e gathatsa batho ma gobane batho ba mathamono ntate wa ka ga keta go apply ebe o tlaya mathamono o tlaya mathamono a sa fumane passport jale ebe a tete le ntse o tlo batho ba setse di-passport-o tsa bona le teng mono mesebetsi ya bona e le ya fela e se botlhale tabeno ke le ka ntate ya tsa di-passport-o tse dišeng ya le ntho nngwe le nngwe le nngwe motho a tswang selakeng seo ha di jwa di cancele e ile ka ba teleano leno ke a gopola nako ene se dileng mo re ore ntho tsena di jwa di cancele ga di jwa di canceleng moo bathong bana ba ntse ba lana di a fumaneya jwang ka pomaleneng setafo seo ka ntate ya so taba tse a tlise mono ena ka nnete ntate wa ka o apply ka topola ebe o tla dua o matha mono ke tšhelete o palama o tla di-passport-ong moo le taba setsimi tsena tsa bona ore ka ntate ya so ke ne re nka passport-o o ne o se ba o gala ke batlha setokong Gauteng o apply-a passport-o o seng o otle le yone ona je bo thata ke bo feng beng ba ka a bo ke taba tse tsa di tentara e sa go ho swa ntho tse mohlolo ba tlang ba tsebo o nne re se tse potela hantle bo thata ke eng ka ba so bo mme i teng bo le be miti teng ona je i teng bo do iteng so ho tle di tsa bo di mo na ho so pepe tsa ba tlang ba zitla i teng tse tsa na ba di ba di ba se le so ona jwa le ka po ha di yo le so ona ntse to ba bo thata di so bi a ka
0: ke a le bua ntate tumo ke a le bua ntate
1: ai kona bana ba basotho
0: ke a le bua ntate re ke tlhagetse tsena fela mo mamedike la ka tsa gore a tla kene ditabeng tsena tseo o di tekile mme Mothibedi ditaba ke tsena check utlwa ka bontate ba dumelana
2: ke a le bua tinto o botsitse gona ha motho a laetse passport eng kana go e kae molonte se ku kwa le gatalane ha
0: tsona pele mme
2: o botsitse gona ha motho a apply le a ntse kopa ya passport e nka nako e kae maemong ano ane paetse passwordo ya epota kileng ka letsatsi ena e sa potlakang eng ka matsatsi a magago ho isa beke mona re bua ka maemong ane paetse ga re bue ka boemong bona bo hona vele re leng ka gago ho bona bo re reng re na le dikopo tse ngata gaholo tseo re la ga ba morago ka tsona ya ba dibukana tse jalo ga di kgone gore di fete ka nako eno beng ba tsona ba ne ba di ntse ka yona mme sentse re ikopela tshwarelo re le lekala gore e be re la ga ba boemong bono empa tebelelo kore ka morago go dikgwedi tse tharo go tloa ke bua le wena tsena mosotho e mong le mong lekala le tla be le mo fitlheletse mme ke a kgola ntlheng enana ya e ba buang ka yone ya marena le macounselara re sentse re sebetsa le bomme le bontate ba macounselara re na le khupi eo re sebetsang le bona ba tlabe ba re neletsa tsona dikopo tseo basotho ba di entseng e be rona re a ba chekela ga re qeta re kgotlisetsa go bona ba tlabe se ba fetisetsa setšhabeng gore ae mme ka bontate tsa molata bukana ya gago ya go eta ke na e nepaetse taba ya gore dibukana tsa go eta di ka nkuwa tsa isa mareneng kapa tsa nkuwa tsa isa di-counseleng molao ga o dumele gobane bele ke tokomane e tlameyang gore e dule e sireleditswe ka thata molao ore ba tle ba tlotla ba itatela tsona kwano ka di-officing tsa dibukana tsa go eta ebile ba gatisa menwana ya bona gore e fela e le yena monga bukana ya go eta gobane o tla gopola ga o applyela passport o nkuwa menwana le ga o nako o tlo e lata go ntse go etsala ka tsela mofuta ono e le gore gona jale ga molao o ntse o le ka tsela e tenana o tlo re thiba gore re dinke re di isa di-counseleng ke a tseba dila tsa etsala ka nako e fetileng batho ola ba le mathata a mangata a go ee motlhompe
0: utlwa ka potso e nngwe ka mona ka go marangrang e ne le ke mo ke ntate ka mona ka tsenola nna go a dumela ya gore banka rona ba ka re latela dipasa go a dumela ya teng
2: e ka etsagala ga fela nene ga wena o le mokopi wa passport-o itse ga o enka wa re bosiong ba ka ke kopa etse lato ke motho a itseng ga felane o sa etsa kopo e jalo ga e fe mang kapo mang ntle le tsa bana bao batswadi e leng bona ba tlamehang gore ba tlotla ba dilata mme taba enana ya gore e be setšhaba sa basotho neng se setlantse se kgotlisa ditaba tse jalo di se di arabeleile ka gore ke buile ka taba ya SMS gore ga passport ya gago e tlile o tlo fumana SMS e tlo bontsha go tlo go tlo lata passport ya gago gape ke boletse kare re na le leqhephelane le basotho ba ka etelang go lona pele a tla la marangrang le bontshang gore na passport ya gago e boemong bofeng empane ditaba tsena ga di thibele gore moo mosotho e bang o sa le tlasa gatelelo a lokela go ya sebedisa passport-o a tshela a ka tlang setsing a kopana le bookamedi ba lekala ya ba boa mo thusa mme ke kopa go pheta ntho address ena gape gona mosotho a ka fumana ditaba tsena go kae ke itse ke passports.homeaffairs.gov.ls ke passports.homeaffairs.gov.ls ke a kgola gape re entse le postara e bontshang tsona ditaba tsena e agetse leqhepheng la rona la Facebook la Ministry of Home Affairs ga betse ra le agela le channeleng ya lekala ya WhatsApp moo e leng gore ditaba tsena di ngotswe fatshe gore na o ka kena go kae mona moo o tlo qeteletse o check-a ntho passport ena ya gago gore na e boemong bofeng ga re check-a passport-o re tlo tlameya go sebedisa application number go na le dinomoro tsanene tse ngotsweng gona nthong gona receipting mono tse bontshang gore na passport go na le receipt yeo go yona go ngotsweng dinomoro ke kgola ke dinomoro tse seven tse ngotsweng monono receipting di ngotswe ka letsogo dinomoro tsenono ke application number ke tsona tseo di sebedisang go trace-a gona boemo ba kopo ya gago bo go kae e le go taba ena itso etsa gore ba sotho ba ske ba tla ba ntse ba ba tshe mpane a ka se ba hotle mo a le mona teng a tsana na sebedisa ono ya e bohlale ka bo a kopa mo haisana o mo haisana tshe kopa o go nthuse e sebe mona ka pa ya hona ma councilor ba bona sentse re sebetsa lona ka kotlo o
0: oh hana le sentse le mane ha mabitso a batho ba tlameng gore ba late ditokomane tsa bona tsa go heta mono le qepheng la lona
2: o jwalo mohlomphe ren mane ya manane le qepheng la rona la Facebook le WhatsApp channeleng hape manane a jwalo ga a fitisetsa go LNPS le yona ntse mananisa le boteng la yona kana le dibuhu tse ding hape tseo ke di fang ngwana manane yanana kapo di-radio tse re di fang manane yanana e be ba bala kapo ba mananisa maboteng a bona
0: a mongaka ke o hlakile re ga o le tsena mmamedi wa PCFM ge tle re o nke maikutlo a mangata mona empa fela e le gore nako e se e le seo e re ke nke enwa fela mme PCFM dume
5: ndate
0: waka ndate
5: dumo mogale su
0: ka sekoto sa motsotso fela ndate
5: ga ona le bothata ndate waka ke rena nna gankagaba ba itlhophile ga kae le lekala gona tsene gona tlena ka taba di-passport batho ke bana ke tsebotlhilang o sa e kentse ba fitlha batho ba ke tata keo batho ba lesotumo ga ona mesebetsi mo tla kuang seo thu go na le nako yao batho ba bona di-passport-o ka mabaka a itseng a batho ba lokela go a sebetsa naenyana ba gaile gane mone ga ona letho ditaba tsena tsantsa itlhalosa ka go fela tsantsa go etela tepeneng go etsa jwangjwang go etsa jwangjwang ga di re tswele molemo re kopata ba tsena go ko seleletswe batho ba fumana ditokomane ba tsa go ga itshokola ba tsona ba tse ba bonana ba phela kwa le malapa a bona
0: ee nna re tumo o itse ba sentse ba tlhophile gore ba tswang Aforika Borwa ba tlo ba thusa
5: ke utlwana gorenke bo sea babalane otho o na le wa dipermiti na o na le batho bana bagolo ba bona ba sebetsa ka mane ba sebetsa ka tsona di-passport go seka nna tla balwa taba tse ngata taba tse etsang tsa di bua mo a bua ditaba tse e tla pediswa mona di-passport office mona bane o bua jenagedio ga o fitlha mona di-officing ga o sebetse ka tsela e nang tsa tlhalosa ka yone
0: ntate tumo ke lebuile ga golo ntate
5: bana ba sotho ka dikgantsho bona ba sa sebeletseng bana ba bo basotho mona gona o data e le bofeng
0: a ntate re lebuile ga golo ke ntse re tla qoka ditaba tsena mmamedi wa PCFM ke ntate tumo ka mane ka mohale suku mme mothubedi ha re di otle fela ntate
2: ke tlhokomela go o kene re se re nna o le kadimo hantle hantle basotho ba nono ba fihlang ba fuwe monyetla wa pele gore ga ba fitlha ba ithalosa gore ke applyetse passport-o yaka empana ya ke soka ke e thola ga ebe o tla fumana e le seo ga fumana e le seo o kopana le mookamedi wa setereke seno e be ditaba tsa gae di tla sebetswa ba baokamedi ba ditereke ke ditaba tse re seng ba di fuwe gore batho bana ba fitlhang basotho ba fitlhang ba tswang a south africa ba thuse hang-hang ya mohlomphei ya di work permit taba ya di-work permit ntse sa sebetswe e sebetsa ke naga ya south africa but e ntse e beile ka thoko gona jale batho ba ne ba nkile di-work permit ba extendetse go fitlheletse May 2027
0: mme re lebuile gagolo ka moso ge tlane go tshware o tlobe setšhaba leseding re lebuile gagolo mme ma re lebuile mothubedi ga le boa letsatsi le monate mme mmamedi wa PCFM ke a tswa ka kware ka diphapiseng tsa gaso ko sia jwa le matsong a Funky L lebitso la ka ke tla dimakutle ga re kopane go sane ge ntse re tla tswela pele ka ditaba tsena ge ne ge la ka ditsotla buisana jwalo le megatlo ena ya basotho mane Aforika Borwa ga re ya gona mantsi bua o seka ba fetwa lenaanong la setlotlolong sotho le lekanyane ba tla o fa tsona lebitso la ka ke tla dimakutle Funky L
6: tlhokomediso go bamamedi ba sealemoya re le sealemoya sa PCFM re tlhokomedisa bamamedi gore re itlamme o tlhompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilaisense tsa rona tsa gaso tse dingwe tsa dipeelo tsena ke tse e latelang go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka matlhakore ka go fela tabeng ya botlhokwa go tlhokomela gore mang kapa mang ga go boso le o sengwa lebitso mananeong a rona go gasa mananeo a sa kgothaleletseng kapa o tlhotlheletsa meruso le go sireletsa bana ka go gasa mananeo ka puo e e tlhokileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe ga e ba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo ba mamedi ba ka lebisa boipelaetso le go tlana la ditharollo la ditaba tsa gaso Broadcasting Dispute Resolution Panel Office ya Lekgotlaleng e fumaneya Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru Kapa ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka o sebedisa methati e latelang ho ngolla kapa ikopanya le mongodi wa lekgotlala tharollo ya dikabantsa gaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa o romela WhatsApp nomorong ya 6200 2021 Kapa, ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa, ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
3: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 6251-3387 for your rate card. Don't scratch your head much, it doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
7: PCFM, your pulse, our beat.
8: What up, boy?
9: Let them know what time it is.
8: Ladies and gentlemen, it's a new day.
9: Tune in to the very best.
7: Yo,
8: stop the tape. Hold on.

0: Ya pulse wa bit di hlotsa di taba o di balwa ke thabelang tawo mo mamedi tumela. Mo ka medwa mo khatlwa ba sotho ba sebetsang dina hentseding mo hadi le ratong kgetse ore di besetse rongotsweng ke mmuso ho ya lata ba sotho ba Africa Borwa di thibetse o kena ka ra na ha ke mekhatlo ya dikoloi tsa ba idea Lady Brand ka le re mmuso ha ona se ya bohotsa maiseng batho ba kenang ka rona ha. Ona mogatlona o boetse gore o fumane ditlalao tsa basotho ba reng mapolesa Aforika Borwa a ile a kena letsholo la ntlo le ntlo a batlana le melata Bloemfontein le gore basotho ba Cape Town ke bona ba ntseng ba tobane le bothata ba go gotlela kwano hae. Komiti ya paramente e shebaneng le bophethagatsi ba maano le ditshepiso tsa ona ka ntlong ya magosana e bitseletse lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang le ofisi ya motlhatlhobi wa dibuka ka pela yona go tlaetsa tshalomorago ka gago ya ntlo ya borena bo bogolo e so phethelwe le ka jeno. Le khotla dikereke le Sotho CCL le re ditlhophiso tsa mekete e tlo potologa le naga go tshwaya dilemo tse 60 tsa lona di hatetse pele. Hare sheba ka Afrika Borwa se polisa se tshwere karolo engwe ya baipilaetsi ba neng ba leka ho senya thepa le ho utswa mabenkeleng di province tse fapaneng nakong ena ya boipilaetso bo kgatlhanong le melata. Lekgotla le phahamelela Johannesburg le re ke sepolesa le bahlanka ba lefapha la tsa lehae ba nang le matla a go ka tlhatlhoba ditokomane tsa setšhaba nakong ena ya go bile le ditlalao tsa maAforika Borwa a ntseng a etsa mosebetsi ona ka bona. Ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka morago gora ya bosupa.
1: And my boom boom. Monday to Thursday, 3 to 6 p.m. Let's go home. The Mansion Afternoon Drive.

0: ene ke maho na mangeke PCFM 100 go botsa go bedu www.pcfm.co.za le sholo tsebaga fela bile renyane ya bone the mention afternoon drive 6200 9566.
1: Yeah man, mamiri galetse bua le rona 2121956 ela plus 2665 9956. Ntse tsena ndo ntelete
0: ebing
1: ntelo ntse bua le yena. Okay, ene le mja
0: I think mama boom. Oh, I did. It is.
1: 6200 9956 in PCFM. Ga batla hutla fela maikutlo ha hore na wena o re na mamelo PCFM. Ha batla lapeng kwa no butse go ba seke batla. Nna ke re batle. Batla ja se re se jang.
0: Hai, na mama boom zakit se na bani. Ntle tsa tsena. Le tlo bolaisa na bantla ba. Le tsa ho tlo ba le mathata mang hape hape. Ho ba le different kind of botlokotsebe, you know.
1: Bana bana ba bona ba ntse ba itshebeletsa kwa ba tletsa botlokotsebe.
0: Hey, le mona ho thata na mosebetsi.
1: Eish. Hey.
2: Hey guys. Now bo mona ke hana le wena. Ka ntle nna ke ga se ba khutla hleng.
1: Ba itse jo.
2: Ke etsa mme. Wa fumana re le o wa population ya ka ha ba tle bo high mo dizente. Hey ma mo hera e ka pa ri pel suma ke le tsana mo re tsara tsara sa matso. Ka nete. E ka tlo tlo tsanga tse tlo tsa molao tenga ta bo shodu. Bo taba ka pele ku jetse. O bana masimo kona ntse go tlwa. Ya ra fhla fhla masimo a hle ba go tlwa epo. Bona tsa se dingwe ka thata ka dingwe ma ba le mo. A go sa go tse phela ka molao bonol. Ka nte ke tso ka ta di ma. Na ke ra tswa ntse a dutse ka kwa. Because that guys bye.
1: Bye Costa. Botata ha bo ha batla ha ya ke. Empa nna ke. Ha ebe na ha ire tsa maetsang ditokomane tse dimela. Le khutle le tlo sebetsa hantle ka molao. Bo bone. Ha di fedile di ntshafatswe. Ha re ba tlo dilana go
0: etlela. Empa ke bona ba ntse ba le toma ntse ba le koma bombo.
1: Ah,
0: sine. Bona ba ba mpe ba le toma ba le bona ntse ka tswa.
1: Ah, jwang. Ah, jore le bana ba se ba fa fiela motho mo le mo jale.
0: Ha ke ke tsakile ke bile Afrika bo wa mo.
1: Mhm. Na hana le passport ao haiba ha se fele mazatsi. O ba nesteng ka dikgwedi tse tharo a ikere. O ntse o tshakile. E le gore ba shebang, ke batla o tseba le gore na e be ke dingwe ntho tse ba di shebang. Ba sheba gore e feleletswe ke mazatsi, passport ya hao. Ha e ntse o na le mazatsi ba bona gore a ke re ntse o sebaka se o ntse se o dumelela o be o moo. Ha e be ntse o na le mazatsi. Kapo se banka motho mo lemo fela.
0: Banka motho mo ba ba mabombona fitla fela ba botsa o emetse mo tsamaya o khutlele he. Aga ke nale pampiri tsena ga ba ga tsamaya go batle.
1: Mm.
0: Ba come back hard.
1: Ba le dire letse tse re batlang ka mehala pele. La go manya re sang ke mehala pele. 2121 9956 plus 2665 9956. Ele shema metso tsopelo ho raya bone. Ha re fitla ho reng ya bone re kopana le Cat Rapid ta o fetsa di hlotsa di tafetsa di papadi. Ya no ke hopela busi ya ke tshojene.
0: Mm. We leave.
1: Yeah.
0: And they all follow.
1: Hey, with ente ke tla go jetsa le mara ke tsebe ke tla kla bua Cat again.
0: Yeah.
1: Mm.
0: Ari. Ari ba palamela tsentse.
3: Go tsong bana ba ntata. DJ Boots le mabombong ka mo. Le hantle. Ena na ya hore ba batho ntse ba paralyze South Africa ba tshwanetse hore ba tle hi ba nkwe ba tle hi. Ha ke ya potsenya ha o mongaka. Le nna ke ikwe ke sa e ukwe ya hore ebe ba tla tla hi empa ka nnete boemong bona bo holeng tjenana e molemo o tshwanetse a be sebakeng se ke dumelang gore senepaetsoba ka morago mona ga re tsena go tla bo le hantle ga kae fa sa e sega gore motho o tla ba ipolokile a tsebe gore a gotlele mosebetsing wa gae a lo sebeletsa bana gompa go etsela fela ko gore e nna ke e bonang ke le motho ke bone gore wa sokodisa gobaneneng naga ya gabo rona a ga e kgone go nka maikarabelo ka kakaretso ntlheng ya gore e etsetse batho ditokomane tse ba lokelang gore ba ka kgona gore ba sebetse South Africa. Passport ID ga di thuse ka letho, ke ntho tsa boitsebiso le tsa boeti. Ntse re di cheat-a ntho tsena kaofela gobaneneng ka mane ga re tshela re tentelwa ka setempe sa kgwedi fela o ya mosebetsing ka sona. Nka se re ke tlolo ya molao fela re ya di cheat-a go latela gore o tla bo tempile ka setempe sa boeti. Go lokele yang ko go fela nneng ba ikarabelelang. batse le tsholo ba le hore batlela hore na re tla tshwanela go tshwara eng e tseba halang e le permit na re fumana jwang ho etsa halang jwang e le hore tsebo sebetsa o tlo hlokomele beng ba ka ka mono hore nthena e batla e sukudisa hobane neng le makgowa a le a re a sebetsang ba ipetela batho e leng hore ba sebetsa bana ba South Africa se batho ba ratang ho sebetsa. Ke ba tlo leng hore bona bana le taba tsa bona tse ikgethileng re a tseba fela bo leneng yena ya otla ha yona kannete e se foka ba ikarabelang ka kakaretso go ka ba neng ba le gore tsomela metsingtsinyane go na re a ikisa mono ga ba fane ka sehlokagalang se ke tlhokagalang ke a dumela ke work permit batho ba pejana ba nne ba ya dimane ne ba na le contract ya nna ya tla checka tsebo ya ka go ka ba neng go na le gothongothong ke work permit ke go latela gona ka tla dira gone ka mesebetsi go le go kakang ka dikontraka diplasi golo ya merakeng jalo jalo go tlhokagala ntho e lengwe fela dije butse le mabombong ke a leboa ka lebitso ke Ntwane wa Sudi
1: bem ba mesebetsi le nna kae kae ke ya basola ne kapa ke ba tshwaya phoso bem ba mesebetsi wena DJ Boots ha o fuwa mesebetsi o fuwa ha ba bona gore you are qualified for the job right ba tlameha ba o fe tokomane yeo dumelelang gore go fa mosebetsi e le go tlotse ba o tla thola work permit o tloetsa ditokomane tseo dumelelang lapeng kwano lapeng kwano o ke ke ba etsa work permit o tla Africa bo gore fela ke fumane mosebetsi company e jalo e sa o fa wa bone lengolo le jalo le o bontshang
0: gore na ke dumela go ntse di batleng ke dumela go dikampane tsa bona ntse di etsa gore tse kgolo ke tse nyane tse sa etseng jwang
1: le bona bana tsenyane o ba neng ba setse jwalo ka po ibe taba ya permit ho na le tsela e sebetsang ka yona mohlomong tso batla ke re ba meme wena butsi wa bona hana go ile teng re ke re batle di embassy mona hore na hantle ho sebetswa jwang peace fa melo
4: limbaba
1: hi tsanya
4: ke go tsena mona go dipeng ka se ke hlaile ha ntse re buya tsha
1: a wa tsho hlaile tswe wena wa tsho ho hlaile la ha o ka thweng wa hlaile mm okay.
4: Bona le ntse ke bona nyeka re ntse re ifu se re tloka mo inclusive. Le se le tiena ya sa fafoka yo batho ba ntse ba ile le gelo. Ke ne se le die se mo lawu. Ka hore ha ba gone hore ba etse mangolo a mona a o muso re ntse le mangolo go tlo tla le di tsa le tsini. A ke.
1: Ye le mpotsentseng ke botsa hona tsheno.
4: E ye le go ba fitwa go etsa jalo. Jwale batho bana ba sebetsa fela ka di passport. Ba tlo go etsa jalo go bane ha ba patale batho bana ba hlani na entse no tseka ntle ka mogaone fa etse. E le go bona le tsipi le se o tsheng. Ha ba o feme e ka gira batho ba 5000. E le le le go batho ba ka ga se ka mona be le ka fumana bonyane 15000 le ka pa 20000 I guess.
1: Oh,
4: e lo go le. Ya le ha ba mo se le tsuka ba a tsika le dinga ke na 20000 le ka ba 15000. Ena e ba tswa sa ba Africa ba e batla. Ba tswa sa Africa ke le kgiba ba tla challenge tse go ba le molao o ba fa go e tsiba tsa na ba di fumane delivery.
1: Sure.
4: Ya le bana ba tswa dinga e ntse ka ntse banka so se fete. Ha ba mo hiri o re nna ke tla o fa dikepe thao. Ye mo a tla ka passport o tla fela o re ntse ene pa itse le jwalo. O ikenela mo sentimo a se ye a gere le ofisi
1: ke mo gona ke re mbakania e le gore nna ntse ke tshwa pele ba bogamisebetse ha se le di gwebetse sa ngodisang ntse di gwebetse ngodisitseng ka molao tsetse ba halane go ina henya Africa borwa bo di femeng bo ka wo bona di femeng hangata ho sebetsa batho ba hlanka ntle dina hentse ka ntle ke re
4: eh
1: o tla re seo se ba kwa ke eng
4: se ba kwa ke ho ke yona e le ke sa lokang ke reng ha ba batle ho lefa batho tsela tse ba lokelang ho ba lefa yona ile batho ba ba sa Afrika ke go hlokometse re batho ba sa Afrika ba sebetsa di finimente ke ba di position tsa ne tse re ke tsa tsama itsofe ile go bana ba ka tlase ha ba ba hiru ba ne ba tla tlame go ba le fetchere te mola wa sa Afrika go ba le fe yona ye o zwele ba reng ha bana yona ya le bana ba tla nda di passport e ba a e gona ke ka sohle tse o ka re fantsa no le mo
1: wena o le ga mosebetsi wetsa profit e ngata e feta tekano go bane
4: ja ala ha ba o sa etse profit ha ba le motho wa go feta wa batla dikiti tse mashona na didi ba le se nemo go mong ha e perform le hantle wa utlo gore na e batla batla mo tsotsa ofe go bane ha o se di loga na performance ya company e jwa ha ba o tse dikiti le sa motho wa sa ba feta dikiti tse mashona na didi ke nela ona mo mo fe
1: e bile o tla bo bua ka mangolo ya nang le certificate mo go melao ya South Africa ya mesebetsi yone e hlakile yone yona ga e tseba e hlakile
4: ke le melao ya hlakile ya le ba le ka go ba ba e phatsa ba yenu ka go gele le ntse tsena batho ba ne ba sa nna e ka bo mo sa di ke go bua go bo le sotho jalo jalo jalo jalo jalo ba e ke bona ke ka ke yona taba e e sitisi sa go la ha ile mana go kwa tsi le ntse re ka batho ba ba ha ba fitla ha e mana ba ka itse tsi ha e bona lo ha ka
1: tse ke utla go
4: ha ke tsile na king e ka etswa go be hai ba ntse ba ba itse tsi dipendisi le ha ke tsile na lo ngo ba ne ha ke go hlokala le ngolo la moibiri
1: ya ya ke bua ntse ke bua ba ga ne ya ke re hona jo le tsena ntse hloka halang ha be ba re ha ba re le rengkela mesebetsi le ha ka lo le ha be le rengkela yona yes ka pole re senya ditse magwana na teng hona jo le tsena wa bona ka go jo le lona le amoela sotlhe ene ya utlisisa ba ne ba amoela sotlhe ha ke wa bona
4: ya utlisisa
1: jo le na ke re ke ntse ke tshwaya bem ba mesebetsi phoso ka hore mphe lengolo le ntumelang ba ge le bona ka mangolo o tsebe ba hana bakane yang kile ka utlwa ka o sie mongare ba hana bem ba mesebetsi ka mangolo
4: ba hana o bana ke go bona se ba ba ipasitse 16 ha ba kgone go ba etse tsena tso rona ga ba kopa tsona ka base ba se ke ga ba ba kopa tsona ba nne ha ke tlo le batho ke yo ga ga ntse re tshogetse melao ya tsaka re ka e hlakile e lo ga high call how so call out the work permit o ya mane mo ile go tla nna o tlo mo fa tshelete mo la o magere
1: yes
4: e lo go batwana ba ntse ba fuwa tshelete e se mo la o
1: di ditokelo tsa bona tse ba dumelang gore be ba di fumana mohlomong ha o fellwa ke mosebetsi mohlomong ha o le malalo le mosebetsing jalo jalo ha ba di fumane
4: a ha di yo e se mo tsebetsi ha o fellwa o itjela ha e ka yona eno e tsereng fela
1: go bona bona taba e thata go le go kae jalo ha o shebile bagania o ka re a fosa ma Afrika boroka se se ba selwanelang ba nga tsema ke batho ba lwanang
4: go fosa ona ma Afrika boroka bana ke go mmuso o re a e batho bana ha re utlwisise go na bona ke ka matla se ke ka matla e ba nka mo kae go re ba ntse ba batla ba tsoko
0: ke ma tsomba ke mmuso ba mmuso o thotsa ke mmuso o bua kae mo re kona
4: mmuso mmuso o ntse go pelelo DJ Nova mona
0: ning
4: DJ ke le betse go na ke ka laboka e tla ke le go bona ena e sa tswafe
0: ba etsa ngwana wena
1: ba o ga maphosa ke a
0: u sobetsa wena ba ga nia go bontsha go ntwe tle ba tsela ka mate na ba ntsa sepolisa gore selo kgalemela ka ba ntsa sepolisa o tshegeletsa monna mpa diteng ya go shapa batho mo
4: a se ke bona ga ga go na le tsomo na o tla go tsomo ha tla o tsoka ntsa
0: ya mona
4: ke maemong a mona o tla fumana go motho le ha ka ba bua bana ba tla se ba iketsetsa fela ka mogoba ta iketsetsa fela go ke hopola ntlo le sadaki la ba ya dula ka ditaba tseno tse ntse ke tsa la Afrika Borwa fela ha o bone o na le mpotso le nna o bona go jana go ba le bona go na ke maemo a go go ntse go ntse go ipuela fela ke mo koko fela o bona la ngotsela ditlalo tse o ha
1: e ihlile ntse tlo ba ntshetata ba ne le mangolo ntse bona gore ha ebe bo ga mesebetsi hona vele tsena ba tsotella mesebetsi ya bona ha ka lokalo lore ba se ke ba lahlehelwa ke ba sebetsi ba bona ba sebetsang ka thata ba ne ba tlameha ho etsa senepaetseng a ke re
4: e bana ba lokela ho etsa senepaetseng
1: na
4: ba ba se ba etsa ntana e re ka reng go ja mpisa hore ba ntse ba fa batho bana o bunyenyana o ba lokelang ho ba fa hona
1: ke nnete ba tlwella ba re permit ena e etswang mwena e tlabe le turu e le jwanye le jwang hobane ke re ya le bobebela wa hopola ena le nako ya teng e etswang ka yona special permit ena e etswang mwena ke yona ya bitsa ka tjhelete nnete sale fela jwale ho molemo ho ietsa tla ietsa
4: ho molemo ho ietsa ebile ho tla thusetsa fela jwale e ka hona le element hona le mo sa ntse ke hantle mo ke reng batho bana as much as di work permit di ka tsae ba tlo se tswa go di etsa hobane once o qala go e etsa fela o tlanea o bo se ntse o tlalosa golo ga motho ena o mo etsetsang work permit bona e tlo ba bokae ga ke ba utlwisi e le go jalo o tlo tlanea go o etse go tlileng go nepaetseng gore a e se motho enwa mogolo wa gae ko tla e ba bokae e le ntho a ne ntse ba leka go banne ba e pate ga ke re
1: oya
4: e ba leka go pata ditaba tsa mofuta ono go di seke tsa tlaelela ke mo kgona ba ba sokodisang ka di-work permit
1: kalo
4: ba o le dilen den
1: ba ai thata ba ga
0: thank you ba ga ni thank you ba fana ba fana
4: na ke motho wa mogo go le atse
0: go motho wa mogo
4: ke motho wa mogo
1: mabane ba ba o se mmona ba ke ba bona mahlasi
0: ka mo ka go le shatwe ntwe Canada le ntse
4: ai ga ne ga ona le mothankileng ga ba motho wa South Africa ka tsela e ke ba ba tswantse ba re lele ikisa ba ba ikisa di mo le tsa ga ne di dikotla ke ba tsapota ke re ke inga
0: o
4: e ga ne tja ke motho wa mogoko ke ne tona mo no fela handle ka pa hampi
0: go di boyona
4: Leona ke tse ke le yona ha e bapala.
0: Ma mogoko ba se ba Afrika bo.
4: Ai ba sanya ba, ke ma Afrika motho wa.
0: Ba ka di pabu tsietsi pele ba tsietsa fela ka ga.
4: Le bona ba tsebo ke ma Afrika, hantle ka pa hantsi.
1: Ya no.
0: Hey, tsene tsa tlo ba se mabumbum ko hey mamedi. O sa le petrol ya thiwa ka.
1: Yes, yes.
5: PCFM Sports. And here's the official welcome. It's Africa's first welcome.
6: Oh, goes into the back of the net. It's set down the 12 plus blood with under 15 remaining. And come on, Pelia. You must like it for the Pirates. Tabana! Hey, number one right back. Yama Paganilla. Fred Mulu. Mucheti. Bamino.
7: Di papadi ho PCFM. Ke re go le di le bo hanti ko lo ena DJ ho se ka le bitswa ke motlase tshetra pita ke yellow bone ya PCFM na di 2.8 ho ya mana ona 4.3.
0: Thank you mafifi.
7: Eh, butino.
0: Mafifi ngwanaka.
1: Mafifi ngwanaka.
7: Okay.
1: Lock button, yeah, booty. Cycling.
7: 0895 kapo 5809 3708 kapo 62478864 ntle le mongwe go tla boela gape re bua ka tsona go reng yana botshelela nne le go nala dipapadi re shebe go na tsona dintse di tsamaya ka mogaufi ha o sheba transfer e tletse wena DJ Busu ka mogodi tsa di tsamayang ka teng empa ga ke tla ka pele ka batla go fela ke bontse go bana ba re recycling mafelong a na beke e fetileng ba ne ba tshwere ntho ane e bitswang AGM e tsamaya le dikgetho tsa bona tse akaretsang mme e le go ba kgethile president secretary general vice president technical director social event manager commissioner of development ntle le mono ba ile ba kgetha gape le di position tse fapaneng ke tlhoka go buisa le morena motho a bitswang malefane e le ena seduele sa bane ba recycling sotho go utlwa gona bona e ka ba ba sebeditse jwang le gona komiti ene e seng e kgethiwe e ka ba yona e re e tlotle e fana basotho ditaba tsa mofuta o feng kgetshebile ka bona ka cycling ka mokgwa o ditaba di tsamayang ka teng nka le mono DJ Butse ge shebile gona dipapadi tsane tsa Alliance Cup tse e le gore di tlotla dipapale ke ditlhopha tsane tse nne tse tshetswang ke kopone ena ya Alliance ka mokgwa o ditaba di tsamayang ka teng e leng LCS Football Club Matlama Football Club Diwodi Football Club le tlhopha tsane sa Dinare Football Club re tlotla re sheba gona tsona di tlatla dipapala ka mokgwa o feng le gona ebe ke setlhopha se feng se tla se qetelela se nkile pre-season tournament e le gore ke a tseba gore basotho o tla tlhokomela DJ Butse ke taba e le gore papadi ena ya pre-season tournament e tlile ba e sebedisa haholo go lokisa ditlhopha tsa bona for the coming season ya 2026-2027 e le gore e tlatla e thagoa ga morago ga re qetela fela re bontshe go DJ Butse ba ne ba MCC e leng Maseru City Council ba ntshitse polelo mo mobong tsa gore a ka nnete wena DJ Butse tshebetso e tladile ka mone ka Pito Ground mo e le gore basotho ba ne ba bekese ba bangwe ba ne ba re hei e le go etsalang wang ka Pito Ground gobane maobane a re buisana le sotlhopha sane sa Matlama ba ile ba bolelela gore ga ba tsede gona go tlo tla go etsala jwa empa se ba se boleletseng ke bane ba MCC kore go ka nna wa ba le thukiso empa ba ne ba sa tsebe gona thukiso eno e tlotla e kalane e tlotla e nka seopego setseng le gona ke thukiso ya mofuta o feng jalo bane ba MCC maobane e ne le ga ba kenya gofu diterekere ka mono ba lokilokisa kapo ba mosotho ga o e sheba o kare ba ne ba balema ba kenya tshebetso eno ya dikgofu ka mono ka Pito Ground mme e le gore ba bontshitse polelong ya bona ba re re tlotla re nyolola sound re tlosa

0: yanga tena yo enda ke manyamela
1: o santsa go tlokopa ho wena jolo ka ha ile wena o le motlatsi
2: jolo ka ile wena tlatsi monga gona sentse le kopa ke lokela ga Gauteng
1: nana batho ba tlotsitsweng a itende
2: I'm not sure.
0: Oh, eh, I'm a twatty.
2: Di papani zama palfasi. Eh, where's that zima tata mawa?
0: Eh, I'm a twatty. Where's that zik?
2: The biggest upset.
0: Eh.
2: Eh, muna mo reboning stopa sa Germany se pagatuto, stopa sa Netherlands pagatuto.
0: Aha.
2: Where's that zimo tolo ma?
0: Hai, o tata. Eh, auro papirinya. Germany, when about Paragolo de Paraguay, Bonamo Jeven Banna. I for the next China Hana, the Onagan, the next China Hana, Canada, Cabrificatio More, Paraguay, the Castle of Germany, Canada, the Google Speed of Germany, Yalakan, Lava, Boraka, Fanani, Jonathan, Ta, Baliba, Wabalin Freeman, Wabalin Freeman, Goalkeeper, Billy Jonathan, Ta, I hate a goalkeeper, Koma. Yaba hai sikiri yaba kamora VAR check ai kona ba yeta runa utugo ule no kake tele pibile extra timing yaba dia tao nyame koko kan nete ai kona nete sala yaba hoba hobe ai yaba hoba hobe kan nete kuyeta iti tabaye no isa kolo yin kama kuri kabari kati Morocco Leonela lijwa kina haya Netherlands kimono re okwa tige Zlatan Ibrahimovic o manyan ta kemo holo e Ronald e Kumana ke na mo tswana ha ya Netherlands o ga ai kona ai o ba pala bolo mo futse o mo ntina na sa le go ba se tswa Netherlands di tsa thaka empa ga ne tsa ai kona ene ene e tsa nyona e we ba tete ai ke mo futse ha holo mo ke mo futse ha holo mo o bola ide Netherlands ka nete ka mo khuri ke ba tsana ka teng Morocco e kwala idi se mane le motho go bona ntwana ba ka time in tsadi penalty Morocco e la ba posa penalty ya pele tsana e tsipi le se hatige di papa die no ba ya ene go kueno e ra u mo ba ne tsara ya nan le se Morocco yona le jwa tla ya sole ga ne ne go tsile la di bona go bana ke na ya ketello Morocco e khotse la ne ke tsamone ka fola Netherlands ha bubele ka Netherlands le yona ha ya e kwa bubele ne ke bona hore hey mme tla ono ntso le tsinga ne ke tsana ne se le bona ya gatsi ya fela ba di ba he ba kumana equalizing goals ba ke tene tlo ba fola papa di tsa no di papa di ba tsau nyame ko kumane ne ke kwa tsiya mo go kwe folwa ke bona ya ga ya folwa ka thaba ha ke tsile tse ha pa u ya ne ka tsoba go ba tsoba Ba po stadio mani ha holo o ba le nnantse ke morata ba kwata ka taba ya ntwana e tsa ya fone na ke mo ngwa ba kwatela moruku ke itsebele le bolo ke rata bolo se ka politiki ke rata bolo se ka politiki ba le ga nete moruku ke na ha empapallang hante ke na ha ile nya tjaka ba ba le morabo o ne pa itseng ka mogao go ba bone ba folwa ba di ja ba tsile na ha le ba ne ya papadi ba rala go bona ba lukisa bolo ya bona kae go ba lukisa bolo ya bona jwang go tswa tasmane ka nnete ka poto wa tasmane me ka nnete ka bona ke sa le ba ya ha ha ba yetsa ke ena ya bona hala hore ke e nngwe ya dinga tse leng hore se di boi mo bodi mo ho ka tsere tse ntse ba le ba ntsa Portugal ke re Ronaldo wallahi hi madala mona mo lo madala ke se Portugal wallahi ka nnete ke bana ba o dile na tsela ntse mo bane baya pound for pound ya ba popana le tsona so nna ka nnete ya ke motho wa politiki le tla ntshwarela ke re la fu ya fone ho la etsalang Morocco itse ba bona ah ba mna tse ba fana ba Morocco ba tse ba di ho bua nnete so ke tla di lena ha ba tikile ka nnete ha ya politiki ga thoko ke tla tla ke
2: o shot pala motho wa ti
0: ba re tshe khona ke ke lotsa ka se bona ditse ma ka tsela mo se ofenyetsa tsela ka tseno e le la bo be di bekena ha ga se ba fela mo re tshe fa mo ka ba ka go he e re re go bontsho re se ba parisa ne sa lo no phere tse se ile sa lokolla lokollo tse le bo mbungenwa e le bo tshe go fa so ma batla e le ba bang ka re ka se tsa lo no phere e le nga bandile shandu ke bitanya mo re tshe fa mo ke tsa hore bandile shandu o ya ka mara ka tsopinga sa 70 ya o ya ka mara ka tsopinga a ya sa 70 ka mo go di tsaba le dikateng mo re tshe fa o ya ka mara ka tsopinga sa 70 ya le go tsa che o dilana na se bitwa le na mong ha di khodedia pinjana so pinjana sa maris attack united
2: tatel
0: e ya motho ke
2: a o tsata mo lo tong pitse ke go botsa botsa sala pe
0: all right motho ke ke re ka tabana mo re tshe fa o ya ka mo re ba di tshandu ya le emo nga yang ka mo re ka sotseng se mo re tshe fa ma ho ka la hore ke se ba parisana ta Kaiser Chiefs ele na Tash Rick e Morita e ka batla motikina le yena ka mo re a tsaba hore se pa se kotiswa ke Khalil Ben Yusefa ona jwale se kotiswa ke Khalil Ben Yusefa ka mo khodi tsaba le ka mo re tshe fa ma le ka tabona he hore na ka ba tsata ma ka tla mo tsho feng ka nnete tseno he sa Kevin Fichi ka mokgodi tsa bana dikateng go tabana le ditata ma ka tla mo tsho feng ba o batla le papadi tsa ne tsa chef confedi le lo wa le ka ora fa se Khalil e Ben Yusefa e mo re tsho feng ka tgona horna ditata ma ya ka tla ya mo tsho feng ka bona horna ditata ma ka tla mo tsho feng e mo re tsho feng se dilo ditaba mona mo and ati ke tsharmane ya sopa sa black leopard e leng achiwa chifa e tsigela ka mo khodi tsa bana dikateng Mobreti Chafem. Owen, although they have never considered anything below the status of a Bedouin premiership at Laba. Zale Ore, if we wanted a status, we would have gone for a Premier Division. But then again, you need to re-evaluate. There is no point in buying a status only to find yourself back in a similar situation. Our only worry is the Black Leopards as supporters. Remember, we still have this issue of the past season, which was a complicated season. We still have issues of cases that went on without representation. We need enough time to check what would be best for our people. We would rather buy a status from the Premier Division. For us, such status is not only for entertainment, but it creates jobs. It grows the economy in our community. But in the first division, the team is finding it harder to grow because there is no TV coverage. So it's difficult to sell it and it's difficult to market it. If we decide to continue, that's what we do by a PSL stage. Nnete sala se fela sa bua tsena ntate tibiela o thata nnete sala ntate tibiela thata black leopards la ba re le gated a ikona kena ha enyolo ka nnete jwale re tla bona hore na ba tla ketelletse ba se fumana mohlomong se fopha sa liki yo kholo se leng hore mohlomong he ba ka reka sticker sa ba wa liki yo kholo ba hore le teng a bo e fela ka nnete tibiela so thala le ka nnete ba re kana a ya mona o futsa o futela mo mane rale ba tla tsholla gore ba itekole ba bona gore na nthodi tsa maruang jwa le gore le teng o reka maemo a tlhopha se tlase se seng le kenyogolo o boima rale nnete kore ga o tsebo gona o tlase kenya batho jwang gantsa re le thelebišeneng a setsae rale ei go thatanyana jwale gore go reka tlhopha se segolo ga se taba fela ya entertainment a re ke gore re bone gore le rona re fana ka mosebetsi ka nnete go godisa moruo wa sebaka sa batho ba rona ka mane ka Limpopo ka mokgodi tsa bale dikateng jale ka tabona ga ya gorena taba di tsa tsamaya jwang ka tabona gore na taba di tsa tsamaya ka tsela mo tseo feng mo brefisa femo bakeng sa ntate chifa tidiela ore tshepa mara se tete go bontsha re tlhopha sa ona le pirates tlhopha sa mamelodi Sundowns ba batla se ba tsadi ke bona sa naha ya Brazil go tshitile esate yen sate ka mokgodi tsa bana dikateng mo re tshepa fem go tswa o tla ba pala tlhopha sa ne sa Esperanza di tshunisa ka mokgodi tsa bana dikateng wale e motho a tshe
2: batho ba di foreign ba Sundowns ba ba kae ba dumela Sundowns dumela ba di foreign players kae
0: Mare mfanano twinki Miguel Reisino bana ba tikina Miguel Reisino ai bo hopola motho wa tema kalo ala season ai kona ha ba pala ho le Miguel Reisino so ba re ba mo lokolla aba ke to mo lokolla e be ba genya Ian Sassi
2: okay
0: e ya motho wa tema jo ke tabona mo ba tsi FM na ta ba tsaka ma ka tla mo ke mfanano ya o tshutiwa o gile ba go rasa down se ndo ba pala papadi tsa Champions League e mabre tshe tema jo le ka bona he ka le mo sa 2024 paparin tsa di semifinal jo le ka bona hore na tabarikata ma ka tla mo ke nga yen e sa se ga nete he o tsona sna khatsa ya o papalla tshimi senta po efeng go debut premiership until monga di kaduso e ba mo kutsi yo sopa sa Mamelodi Sundowns ga le ka ha ona le ka bono le yena e le coach ya high school se no sa experience e di tshunisa ka nnete o sana le kgatlho ya gore he a ka fitlha Aforika Borwa a bapala ka teng ka sa bona gore na ta ba dikata maya ka tsela mo seofena seo sa di dipetsa mo ratisha fa motho wa maobane ke tsa gore sebapadisane sa nonotsha e retse e leng re lebogile mo Fokeng ka nnete ka he o fiwe kontraka le motse nne ke sopasane sa ka mareka Belgium se bapale he ka nnete he ba bapala tournament tsena tse kgolo tsa Europe ka mo gore tsabane ka teng mo re fitse tsa mo tlhopha tsena sa Royal Union sen Jeloisa ka mo gore tsabane ka teng jo re ka bona he gore na tsa tla fela ka mo no ba ne o la tsiatse e ka Royal Union le Orlando Pirates se di dumelane ka nnete dumelane ka nnete go go fela mosimane a be e pele o di bapa dire e be ka nnete di tsaba di e tsala o wa tsamaya ke le bile mo fetseng ka tsabona mo re fitse fema go bona taba tsa hae di tsa tsamaya ka tsana mo fetse fema ha re tsela fela mo re fitse fema re ke le bile mo fetseng o batla go bariki e yo papete magheto ka papa di 125 ka nnete he sopi Saulon Pirates 125 di papa di sopi Saulon Pirates since Africa he se dire ka bantse tharo te fitileng ne o kogile di goal tse 29 ya bo ba di assist tse 31 re bua ka e sala fitse sopi Saulon Pirates e se last season 125 games 29 goals 31 assists ka mo go ditse ba le dikatse mo brefi tsa fema last season teng ke itse o go le ditshate le se bela botsong ya bo ba le assist e robong e papa di ntse se re tsetsa ka mo go ditse ba le dikatse nga jo ka bona mo brefi tsa fema o bona ga nnete ha bo di o tla ke tle tse ya atikine ho pedile ka nnete he gore na o tla se di tsaka tle mo sefeng go tse no sa Royal Union ka nnete ka mono mo re fitse fema ka mono ka Belgium na di tsata maya ka tla mo se ofe mo re fitse fema jo le ka bona he gore na ka di tsata maya ka tla mo se ofe e mo dwati e
2: ya chegase
0: ke tsa tshitse dira o tse e ka o polo no botse ka mayo na e mo tshitse ka polwang rally ona le loading motho a bitswang Khanyiso Emayo ona le loading ka nete tshopeng sa Kaizer Chiefs o tswa ka mana ka tshopeng sa Algeria sa CR Belouizdata rally Kaizer Chiefs o tla khona ka nete ba mo tshitseng ne semolao jole ke ba pa tsa bona ona rally ma ikutlo a hao so please
2: yo o le ke le tsheka tsela pele
0: a bona ke mo ratisa fa mo ke tsona tse di tsaba he mo thabi tsona ka nyi so mayo ka nete jeno o tikin ne gore le ho pa sa ke ka po ke tsa tsimti mo tikin ne ka nete lu nya hai by statute a permanent deal ka mo khodi tsaba di ka tena mo ratisa fa mo jala ga to ro pejana ba ile ba tsabahatsa hore ba rekile se ba paritane thabo mo leitsane o tsaka mo ka se tsisa selen bosh ine se ile free agent ka mo khodi tsaba di ka tena re ka bona ha ho rena ba se di tsaka tsela mo ke ofete ka bona ho rena ba se di tsaka tsela ya mo fitse ofe mo ratisa fa mo thabi tswang Spider-Man Baloyi ya Spider-Man e Baloyi ke la tshibela so tsa Kaizer Chiefs ona e si Kaizer Chiefs ya o Mamelodi Sundowns ya Sundowns yo le ka la o fafatsa chelete ya Sundowns e ka la o fafatsa tete Brian Baloyi o re ka nnete ha tshe nnete ha tsebe Fernando da Cruz ya ka lokalo re ha ke motho ya ka lokalo Fernando da Cruz e le motho ka pakane te motho tshe yo o coacha empa he ke re ba tsietsi ba di le patience ka nnete ba be le mamello nyana ka yena go bona hore na mohlobo a ka etsang sehlopheng sa Kaizer Chiefs ka nnete re hankare ona jolo ha tlo atea ka bo tlo atea right aba ka ne tsikisi a di bui nnete ba tsabe di bua ka motho e ke sa motho le ka e ka bele ka pele ya holo re e be ka ne tsentse ke mo jaja e hona jolo ke dumela go go tsalla re mo fana ako e go bona rena mo tlo mong a ka etsang ke re tsere tsebo re re bua ka mosebetsi wa re se re o bona jadi e re tsere go ntse re brand maloi o re ntate tshwenya e go lova e le nyena Kaiser Motaung senior ya Kaiser Motaung senior ara o se ja tsa di coach tsena ata ka nete se leng hore batho ba ne ba sa di tsebe ya ba di fitsa di tsebetsa ara ya ba di tsa di tsebetsa ba nka me ho tse sotse sa Kaiser Chiefs o bua ka Paul Doleza o bua ka Philip Rossier o bua ka Stuart Dexter o bua ka Mosin Edugral ba venga ne ba tsika mana ka tsaba tsebe ka ba fitla ba etsa ntho tsa bona so let's hope hore le yena Fernando da Cruz o tla etsa ntho tse monate ka nnete jwale ntho nngwe a buileng ka yona ke ya hore Kaiser Chiefs ya tsamba le Sundowns are Sundowns ke yone khona ngwe ge re ke di bapari ka botsuru ga Sundowns ya ba reka ba fana bana ka botsuru yona ya ba reka ba fana bana ka botsuru Mamelodi Sundowns e ba fumane jwale rona re Sundowns se se don sa Chelsea e kalo jwale ka nnete a roko pa hore ba bone ka sopeng sa Kaiser Chiefs hore ka nnete ba promote ya dibapadi go tloa mane development ga tsamo ke mo sebetsi yone ba itseng Dylan Shopart le a tlotla tata Fernando da Cruz ka ba ntse a sebetsa le bane ba development e le gore tla ba ena le ntse pakeng tsa development le senior team a nna tlale gore na mang o sebetsa jwang go thaletsa go mang a promote ya ka pa o shezwa a ka trialwe le tse dintse ngata gore ka nnete ga re mana ga tsamo ke sa itse dibapadi tsenata go tloa mane development ya rona mme ya ba dibapadi ke kholo ka nnete a re mpa borao tsena ga bona dibapadi tseo so sa etsa le mphotane tsa gale tsa go dia set ya Kaiser Chiefs ya re ha ba kala ba develop ya fela ba tsamaya ba ya di shopping tse ding e le ntse re fosa yo re kopang gore ka nnete e loke o buile ka dibapadi tse kang Khulumane Ndamani ke yana ka mara ka shopping sa Mamelodi Sundowns ona sa ona tsaka mara ka shopping sa TS Galaxy ka nnete he a bua ka Omega Mdaga Omega Mdaga na o ka e ka seven bosha puso di tshejane le yana o sabidi ya lemane Chicago Fire ona le ka TS Galaxy le ba ba ntse ne tsara e kona ha re ne pe ka ba developing ba kene ka bona go rena go tsela pele ka tsela mo se ofega mo re tsitse pe ka re ka fela ya re ke tse tsena he ka re ka fela ya ke ma che ke ka mane ka Premier League ka re ka manya tsamaneng ka pele fela ka mane ka Premier League ka manya tsamaneng ka bona rena ke nga taba di tsama ka tsela mo se ofega ha re ka mane ka Premier League ka a manya tsamaneng ka po English Premier League mo re tsitse pe ma Ivan Nikona Arsenal o tshidimetse offer he ya o rekisa sebapadi sane so 20 Trossard. Hey Trossard hangal na go etile Arsenal. Se mo se di aboga go ka mo ka 20 million ka mo khoditse mo ditate mo re tshisa pema. Nna e khona ba nna. Arsenal o tshidimetse he ha tlo mo tlhomong tsa ha ha. E Trossard o ntse e tshisitse la season le ane ntse ba lla ka ena tsena ha itang ka mo paliki mo re tshisa pema. Rale ba re o solo wena o rena. Wa tsamaya ka pota ba ditata ma ka tla mo tsofeng e ba re tshe fem mfanelo o 20 Leandro Trossard sa ba tshe tsena ba ga wala ka mono ba re tshe fem ga le ka bona ha ya hore na taba ditama ka tla mo tsofeng ba re tshe fem ba tlo ke so pasana sa bi shit tsa ba tlo ke so pasane sa bi shit tsa ka mo khodi taba ditata ka tla bona ha mfanelo le mo di set 1 hore na wa ya ka mo ka o bi shit tsa ka pota ba ditata ma ya ka tla ya mo tsofeng so pa fa tota mo tsfe bafa stopa sa nyo Castle United ditshile dikolo ka 100 million ba ke sa tsopa ritsana so 20 Sandro Tonali ka mo khodi tsama dikate ya o tsi Tonali yena le motho sa dibellane gale le stopa sa thoti le motho pe ke re ka bona he horna taba ditsa tsama ya ka tla ya mo futa ofeng mo re tsi tsepe ka bona he horna taba ditsa tsama ka tla mo futa ofeng ba batetse vejo vendai ke ya no Netherlands le Liverpool ka loss ya maobane mona le ba marantanya ka mo khritse ba le ba marantanya mo re tshe fema ka tabona gore na taba tsa tsa maalwa tse di tsentse di tla ke tla go so passa ya Madrid le se so passa Chelsea a di so ka di bua ka nnete Real Madrid e batla Enzo Fernandez wa so passa Chelsea le na ya Argentina le la baso ga ba bua ka nnete le Chelsea le yona ona le ba ba tlang le ba tla utlwa Real Madrid la fene mo kotla ile re ba tsebo go na ba sebetsa ka tele mo tlhopeng le lo tsa Real Madrid ba pa pa pala ha mona tinyana ba ba tla Chelsea Penny ke bona ka habathe le Enzo wa bona ka ai khona batlo ba ntlwela fela window e kwala ke le bohlobo mba tsebo go ba theole mo go tla bateka ka po ba fane ka price nyana e ka yena ka price nyana e batlanyela fa tsika po ile tsase ke le ke tla bona he gore na e tsama ena tsa kitilete e tsama ka tla mo tshofeng mo British FM ba bona go na tsa kitilete e tsama ya katela mo tshofeng mo British FM re ke mathe ka go tla go tsiya ka mane ka La Liga ka Spain ke sentse le tsa La Liga tsona tsina tsa Real Madrid sentse le tsa La Liga tsona tsina tsa Real Madrid ka re ka tla go e vetse nya ga le ka mane ka La Liga mo British FM go bona go na di tsamaya katela mo tshofeng Zlatan Ibrahimovic wa majala jala walla ga nete o rai kona Ronald Koeman e la ka wena ka losina ya moroko because o no sa bapala o latela gore na re tseba Netherlands e bapala jwana re ha o bapala o latela gore na re tseba Netherlands e bapala ka tsela ya feng ka hona o je se tlo patina ka nete ka mo khuditse ba le ka tena pele ke tabona Ronald Koeman a je mone a khutsa ape na na ke na bata sa mo fetula ka nete e le mo khuditse na hinyeno ya Netherlands ka mo khuditse ba le ka tena so pata ba tsona ba improve offer he ba ke tsatsa pa ritani e Julian Alvarez Julian Alvarez atlego ba bitine ha ne ga go tor register tsa di rivale ka gona se ba parisa gona se monate ba ne ba go bunyane release clause 500 million ba ne ba bua ka eso ka ga se ba tsari ba nna ile ba tlona ga se ba ka di le morao nyana bona ba le ba improve offer ba yentse 130 ka mo go ritse ba di kate go le ka bona o ba ne Julian Alvarez ena o sa bontsi tso rai kona nna ke batla o tsamaya ke phethatse toro ya ka ya o bapalla sofa sa Barcelona basta basta jole ke tabona he gore na ka badi tsamaya ka tla mo tsofeng e mo British FM tabona he gore na ka badi tsamaya jwa ya le tsamaya tiki tsa hore ka he Barcelona le sofa sa Atletico Madrid ke tlile na bakene di pisano ba kene di pisano fela ke bona ho tswe e ka sofa sa Barcelona not Barcelona sofa sa Atletico Madrid ba batla go sofa sa Barcelona o fenye o ka batang ka yona ba kenyelletse le mfanano o thweng ke balke ba kenyelletse le mfanano o thweng ke balke fela a ke tsebe gore na Alejandro Balde a ke tsebe gore e tla ba bobebe a kae go tlhopha sa Barcelona ka nnete gore se e phethagatse ka mokgodisi ya badika teno ka bona gore na di tsamaya ka tsela mo tsofeng setlhopha sane sa Monaco ka bona ka lekuang ka France o tle ba se ba rekile kapo tekena setlhopha se bitswang Ansu Fati ka tsela e permanent ka mo khoditse ba le ka tema mo fike permanent deal e lo ra hetsa le lungi o tswa ka bana ka sotenga sa Barcelona ka mo khoditse ba le ka tema e se le permanent deal e le se ba parisa bona ka nnete ke le ka bona gore na di tsamaya tsama ya ka tsela ya mo fike open e mo re fike fem ka bona gore na di tsama ya ka tsela ya mo fike open ha re ka tsela ka ena fela ke bona hore ba 22 na ba ke bona hore ba 22 gona jwa le mo re fike fem ka mo khoditse ba le ka tema Real Madrid ke na ba tla se ba fa ka mana ka Italy ka mo khoditse ba le ka team mo British FM ba tla se ba fa ntse ka mana ka Italy ka mo khoditse ba le ka team ba le he ra ka bona ba tla tsa ufumana Ibrahim Konate Denzel Dumfries le Mark Cucurella le Bernardo Silva ka mo khoditse ba le ka team jo le ka bona he se ba le le tsena ya Enzo Fernandez jo le ka bona gore na ka ba di tsa ma rugby ba bo se ba se bile se ba fa tsana so 20 Alessandro Bastoni ba se bile Alessandro Bastoni ka ta bona gore na ba mofumana ka pata ba di tsama ka tsela mo tsofeng ba re tsika tsomro tsela ona bona go go bona tsela la otane le la borraro e bekena e mo re tsika tsema go bona gore na di tsama lwa mo dadi e
2: tsaka
0: o dadi a bona ke tsela mo tsofeng jo o tsane tsatsa ga nyonga kwa ka le bidie ka kwa
2: o re ke
0: tsatsa ka le bidie ka kwa na motho wa tsi ona le mo tsi ya mmono ke le o bua le bana ba sekolo ba ma 11 mono hai mo nna o go nyuluwe e o kutu bua le bana ka bona so ya ka le bidie ka kwa na go bua
2: wala so le celebrity ba ho sa matla bo le sikwa
1: ha se semela la ho
2: ha le sikwa se la ho ho sa ni
0: o teng ka ba ho sa a ke tlo
2: o ya tsela ka le ribe
0: ya ka le bidie ho sa ne ka mahatana ya sekolo
1: ka
2: mo hatana school ba ithutwa ka mo hatana school ka mona ba o lebelle mic checker
0: a mo na ti motho a ti ya fitsa ka ra ya fitsa ka ra
2: okay checkers no ga le ba mwana mme ke na le moedi ya kwa no fela ga totloka le yena ba ne ke botsa potso e simple motho a ti ke ne ke botsa fela gore go baneng di fenetsa ena ke go kopa potso eno ho ska ga ba o ya ga ba le ka mo tsona fela go baneng di fenetsa la pengkwano checker ba kwata kana kana ha fela o sa dimelang le bona ka taba ya ya mohlomo mbolo fena o ge e mohlomo check out e jwa ba o kwat be ba o wetso ga handle ntle bona o ne pa tsolo se budisa bolo fela o se le ha o tsi
0: bo ke o lela le wa ntse ka tsiya wa o mpo itlela o ipapalla e lebo ba ja itlela ma piano ba ga mpo itlapalla ma piano
1: a focus mo DJ a focus mo DJ
2: ha e nanze ke sheba tsela la ke
1: o na ite nye motho
0: ba hana ba sotho o tsela ka dikelello
2: ba hana ba sotho
1: o na ite
0: motho ona o ho kae motho a ja ke bona ba water ka ka tsela e nngwe ka ga e ya khala e le
2: nna ke botsa fela thatala ne ke botsa fela potso e bobe go ba ba ditsena tsa tsa Afrika Borwa tse tse kgolo ga o tlana jengwe
0: ehe
2: bo bo khotso moleko bo
0: bo ke di skola
2: ha ha se le hore ke hlasela ditlhopha tsa bona empa ke go ya thatala na ha se na ka hore ke ska invest ba ba ditse o tse kgolo tse o bane ha o fika o tsa khotso mona o ke ba ntse o khotso moleko mo fa 3.5 ke a hana thatala
0: aha
2: ona ntse ba rapla se le mo fa 4000 ka hand go bana ntshelete o re sa ise be di se invest ba pa dintsa rona tsa lapeng kwano sentse di tla di hola
0: botati e tawe mo ke le ka bona ba thamba o itse mo sala bo ka England te ba England tu ke ba pa di tsa e tswa pala mo e di bere tsa England e rwang e ke mo le England ha uwa e pa pa di tsa mo pala fatse ha ba yo ba tsano ba entseng nna je rena motho a tie go bana ndi tsi dinaleng protein ke foreign quota o ba neng bana le protein ke foreign quota e tla gabela tse ding tsa ditaba hore taba ena bo di foreign quota na hedering ke taba go fela yeso bona bele kana le yana ha tse motho a tiya ke qetela ya hore di chimin tse ding tse itseng a holo division ya bo bedi mana go tshe bonyana ha o bedi di bapadisa under 20 e ke nang ka laba le ntikana taba go bona go ba neng go tswala go tswana thatseno ne ge ge dinga ha nitseng go tlong go gona go ba neng go tsotsa go le
2: motho a tsaya ba ka nna ke hana go ha ke hane hore ditlhopha tsena bo mo ke di sekolo ba sharp bo kgotso moleko fela go sa ditlhopha tse batlang go sebetsa le bona Afrika Borwa gona be re tlo banka ba tla kwana ba tloga matšhelete ya gore ba tsamaye ba tswe ba tsamaye ke yona ntho ke e tshwang kana motho a teng e na ge lokela go bua ka yona ge lokela e lokisa matho a modimo ga ona mo ditlhopha tsa gore tlela teng ka batho bana ba bagolo ba tlanna Afrika Borwa ga gona ebile e tlo baka ka gona e feta gobane o lokela go yona 10,000 eno o tla e patala mokgotso moleko o e a gole a gago amounts bafana bana o ba phamisa ba gole
0: motlhati ditaba tsataba ga o e sakile motlhati ga re tere ge e ranthanya ga nako e le teng re bua ka yona motlhati without fear or favor motlhati 605
2: abona peace family show se se letseng fela re bile ore nyane ya botshelela ka mogamona go tlhobisa le moetse wa rona ke thapelo o na le mokete mafelong a na beke re tla utlwa o tla tlhobe monate he atamela mamedi leotwana o nteng a kwana go tlo tlhoka le ena o be monate DJ Kent Taxi Murder Brandon Praise Chronicle Deep, Horns in the Sun.

All right, ke re ke tswaga ntate Naza ka mona jwale le yena thola gore mohala wa hae o sile kae kae. O sile ntate Naza jwale ke iputsa gona re tla bona re entseng. Ye ntate Naza ke iputsa gona re tla bona re entseng. Ha ile mona ke thola gore ha ke o fumane mohaleng wa hao. Mamelo wa PCFM re ke tsena ka fela ka pele ka tla fela ke bona gore na ke matha jwang. Ho na dipapadi tsa leng tse bitswang tsa khasa tse bapalwang ka mana ka Botswana tse e leng gore team le

le yona e imetswe team Lesotho le yona e imetswe ka mono ne ke itse ke tlotla ke buisane le re ke etse tšhena ke bona gona nkebe ka mothola e le gore ke representative ya dipapadi tsena tsa CASA Games e le gore le yena o ntse a re fa gore na bona ba ntse ba sebetsa jwang e le team Lesotho re ke etse tšhena fela ke bona gona ke a mo fumana e le gore a tla re fe ke bona gore team Lesotho e emetswe ka di-sport code tse batlang difapane tse mmalwa re ke etse tšhena fela ke bona gona ke a mo fumana ke a tshepa gore ke tlabe ke kgutla ke mo tshwere ntle le mono ditaba tse ntseng ditlhaela ke gore motho a itswang sekgwane Merane eo teng ka rona a Lesotho teng ka rona a Lesotho ebile o na ditlhopha tse ka bantse thago kao fela tse kgatlhiweng ke motlhankana setlhopha sane sa matlama se tlalewa se kgatlhiwe ke motlhankana a bitswang sekgwane Merane ka morago gore setlhopha sane sa gae se rengwe ke selepe ka mane ka Aforika Borwa mane Betway Premiership setlhopha sane sa LMPS le sona se bonala le sona se ntse se kgatlhiwe ka sebetsa le motlhankana a gotlele ka go LMPS setlhopha sane sa mahala o tla gopola mabelo wa PCFM le sona se amane CAF Championship e le go e tla bapalwa selemong seno se odimo sa dipapadi ga se qala jwale le sona se tlalewa se kgatlhiwe ke motlhankana ke le mono mabelo wa PCFM go na le ditlhopha tse mmalwa tse kgatlhiweng ke motlhankana tse kamana ka Aforika Borwa le goja di bapala division e ka tlase go yane ya Betway Premiership division e ka tlase go yane wa Betway Premiership na sekgwane Merane o tla kena ka mona ka setlhopheng sa matlama gobane menyetsi tse bontsha gore a ka nna replacer motho a bitswang le Duma Mofoka ya ka nnang a tsamaya ka go tlhopha seno sa matlama a ye magodiong a matala ntle le mono re ka nna ga mmona nna re ka bona sekgwane Merane a kena ka go tlhopha sane sa LMPS kapo go tlatla go itsala jwang mahala le yona e bonala e mmeile merebele nna re ka bona mahala e tekenang motho a bitswang sekgwane Merane ga e le mona ba ya dipapading tsane tsa CAFA Championship taba tseno kao fela re tlatla go di sala morago re bona gona di tsamaya ka mogofe ke nako ya go saena e nngwe le nngwe ya isaenela e le gore baloke e nngwe le nngwe ya itukisa e batla gore ga ya CAFong kapa ga ya dipapading tsa leki e be e nepaetse e nngwe le nngwe ya itukisa jale potso ko gorena na setlhopha sa wena se phomotse kapo se ntse se lokisa na setlhopha sao se phomotse kapo ntse se itukisa na taba tseno kao fela re tlotla re disheba ntle le mono mamelo wa PCFM maobane re ile ra buisana le ntate president ntate Moeketsi Gojane ya tlhang ka setlhopheng sane sa matlama football club taba e kgolo e ne re bua ka yona ke yane ya taba yane e amang lebalalang la Pizzo Ground mo e le gore ba ile ba ema le monna mateneng ga ba fitlha ka mono ba lokela go ikwetlisa e ba jwale ba thola terekere kapo yona gofu e kena ka go lebala etsa ga o shebile o kare e ne le matšeng jwale ga ba qeta go etsa jwalo e ba ke mane mo e le gore All right, ke ke tsena fela, ke ke tsena fela, ke qetela taba tsena. Ke ke tsena fela ke tekgutla.

0: laura PCFM ke metsotso e meraro pele hora yane ya bosupa e re ko fefela e gore na tse ka nnang tsa etsala e di transfer movements e ka nna ba difeng tse re ka di bonang di etsala ka rona ya Lesotho tse re ka nnang ka bona di etsala ka rona ya Lesotho ka opola motho a bitswang Tausi Odi ya ile nga bapala setlhopha sane sa Marwala ile a bapala setlhopha sane sa Diodi ebile a le bapala setlhopha sane sa LCS ka naga mmona a etsa the return ka go setlhopha sane sa LCS ke le mone motho a bitswang Ditshepe Messi Marabe o ntse a mangwa le setlhopha sane sa Matlama Football Club ka opola Messi o ile a bapala setlhopha sane sa Diodi o ile a bapala setlhopha sane sa Matlama pele a ya setlhopheng sane sa Bantu ba jwale ha tloa ka go setlhopha sane sa Bantu o ere ke re pele a ya ka mane ka Basku ka mane ka India o la matha le ka teng a gutla ya ka setlhopheng sane sa Bantu jale ke mona o qeteletse a ile setlhopheng sa Diodi e ba Diodi a e molokolola ke eno o tlalewa a ka nna leba ka setlhopheng sena sa Matlama tabe le gore ntse re ifumana gape ke gore motho a bitswang Leduma Mofoka o a mangwa le tse e ding tsa ditlhopha ka mane ka Aforika Borwa o tla opola Leduma Mofoka ke sethibathibane sa setlhopha sane sa Matlama e le gore o fumane young player of the season ebile o fumane a goalkeeper of the season ka mokgwa o ditaba di tsamayng ka teng jale e banga ka tsamaya nna le motho a bitswang Segwane Merane le ena o ntse a mangwa le setlhopha seno sa Matlama o tse ko gorena ke itse na Segwane o tla leba ka go setlhopha sa Matlama kapa o tla kena ka go setlhopha sa LMPS kapa o tla tikina setlhopha sane sa Mahala e leng dija batho football club kapa o tla tikina go tse ding tsa ditlhopha tsane ka mane ka Aforika Borwa tse bapalang ka tlase go Betway Premiership taba tseno ka o fela re di setse morago o tla bona gona a ditsamaya ona se papa lisa nse bitswa Mosebo ane nga papa la tswa sa sa Marwala Football Club elo re Marwala ke bua le wena tjena ile pelletse ile mane division ye ka tlase eleng A division ke tswa sa sa di Parkway Football Club le Marwala ile pelletse ai le ale pella so di ale pella di ale pella jole Mosebo o wa mangwa le tswa sa sa LCS wa mangwa le tswa sa sa members ka mokgwa o ditaba di tsamayng ka teng re tla bona gona o tla qetelletse a tekene le setlhopha sefeng wena o tla gopola go members e le a qetelela e tekenne ntate Molete e le ena head coach ya setlhopha seno sa members ebile a ba e thusa gore e pholowe ke bale ya selepe ka mokgwa o ditaba di tsamayng ka teng jele o tlatla re bona gona yona e tla tsama jwang motho a bitswa Makume Teletsane wa mangwa le setlhopha sane sa Matlama Football Club Makume ke se bapadi sa metlheng sa setlhopha sane sa Matlama a ileng a ya ka setlhopheng sane sa Majanja empa a na a sa tloa gae kwana Aforika Borwa na Makume o tla gutla ka go setlhopha sa Matlama kapa o tla tla go e tsala jwang go na le sebapadi sane se bitswang Eratiu ya neng a tloa setlhopheng sane sa Okay o ne a tloa ka mane ka Orkand a fitlha ka go setlhopha sa Bantu a seke a bapala empa he a lokolwa ka go setlhopha seno sa Matlama o tlabelewa a ntse a kwetla le setlhopha sane sa Matlama Football Club hei Matlama ya itukisa ke a bone o leile o tlhaile le sebapadi se setšha sa setlhopha sane sa Matlama Football Club ka mokgwa o ditaba di tsamaya ka teng DJ Butse ke a tsamaya ke etsa jena mabora PCFM nna ka lebitso ke motlatsi Ketra Peter ke yellow bone ya PCFM 92.8 o ya mana
1: go botsa botswa ile ngwe fela jalo ka motho a haufi
0: e ya so
1: le di papadi a ho
0: e ya so
1: mabaka etsa ngwe re se tlhopha ha se qeta o 2 Hamani Premier League se fihla mona o A division o bona se bapala ka se ba se tlatlo fihlela se ba se gukela mane ho Premier League ho bo ho etsa etsa
0: ha se ka ofela ho na le tse ding tse thewileng tse tloa Premier League. Tsabala tsa fikela si.
1: Ah bo.
0: Hona le stopa se bitswa mphatlalatsana.
1: Eke. Ela tuma ho.
0: Ela tuma ho. E ka ya na ba.
1: Mela ke sa kwa le tuma.
0: Hona le se stopa se bitswa Ace Masego.
1: Ace Masego. Swalo se ka yo.
0: Ah swalo se ntse ba pala A.
1: O ntse le A.
0: Jare ku bona ku yo tse analysis yaka.
1: Yeah.
0: Stopa sa dipakwe. E ba masa itukise. Ke analysis yaka e ba nse tlhopa sa dipakwe ba sa itukise ba ya mane di seng o tlo ba thiba BSC division e ba mba sa itukise dipakwe ne se ba pala mona Masego e bile batho ba qutin ba se bokwa ke yona ba re ha ba sa tseba le dipapadi tsa bona tjale e ba mba sa itukise o ka na bona le yona e lepela ya tlase jwang empa tlhopa se ka nsamzamane aka 7 stars ila ga se thewa se tloa Premier League se thewela ka tlase ya ba ntse ba khipile the very same squad ba tsietsi di supportara ngatla ba tsietsi le ba hai ka po ba boga kgwebo ka monoka mogotlong ya ba ntse ba eme nokeng se tlhopa sena sa Mzamani ke mona se khutlile ka go over com Premier League e lore ke yona ke tshokere ha se ka ofela tse ding di ka khutla tse ding di kibetsa khutla so ri ke etotwe ha re kopane ho sale mangwe wa PCFM re tlotla go buisana le advocate Kebere re bua ka melao e lore ya re tsabaisa e bile re shebile taba tsena tsa pre-season re tla boela hape re tlotla re bua le town clerk mabapi le lebala lena la Pito Crown yena ke ntate Magage we lead and they all follow.

0: udumedisa momedi libitola ka ke tibo sotwa ke sodi ke nan tapelo le kanyane me hel nano ke la sotlong ga le qala ona jwa le ba ho renyane ya probong ka lona ke la bo kae ka jeno ke la bo pedi me khodina ya Phupjane na le matsatsi a mashome a mararo 2026 ke selemo me ge le bo ke nge bona monyetla ona ho le bo ha motlatsi ga pita le moifo wa habo a le nano la nna dipapadi ka mosebetsi wa magetho ba wentseng le botlhe ba bileng kwano pele ho bona le ntse wa lona mosebetsi ba nna le basadi ba iso etsa mo phumolang e le gore le itukisetse boisa le rona ge e tswele pele ka wa rona mme ge be re sa kwata ka nnete ge be re bua ditaba tsa setšhaba mme taba e nngwe ge wena momedi motlo wa Peace FM ke gore ge eleletse gore o sane mantsibu ga e tswa e le labone o sane o tlo bata le labone go bate jwale ge be ntse re eletswa gore re itlhokomele e le gore re tle re seke ra iphumana re sa re le ka moo thaka di fatelang gobane game sena se se le sebe gagolo gona jwa le mabedi motle wa PC FM se se le sebe gagolo se tlhoka gore motho a bone na o nka engwe e kopanya leng ga ditla mo fa eng jwale re eletswa ke gona gore re itlhokomeleng ba esong bophelo bo tla ga nngwe mme boa sebeletswa o seka wa senya gaoso wa bosenya kapa wa etsa dintho tse ka o beyang tsietsing wena moamedi motle wa PC FM jale ka nnete dumela tle gotlhe mo mametseng sealeboya sena sa PC FM o le gona teng mme taba e nngwe motho o e tlhokometseng kena re ntse re tla go tsena tsa nalane ke sheba ka mane ka America mo jwale President Donald Trump a le tipatipileng o tla go thusa morena thapelo gore na jwale ha a sa ile ka moo ka Supreme Court moo re ithutang gore o ile mono a o thulana le ntho ane eo ba e bitsang birthright citizenship yo a reng lekgotla le phatlalatsa kapa le declare e le unconstitutional mme ha re tsebe na why mme mamedi o tla gopola gore go fitlhela gona bjale tjena go ya ka molao theo wa naga eo ngwana e mong le mong ya tlaelang mobung wa naga eno go sa tsotelele na batswadi ba gae ba tswa go kae o na le kore automatically o nkwa e sentse e le moai kapa wa letswalo e le mo America ke sebedise taba eno moamedi motlo wa PC FM jale ga ke kwenya legoa morana thapelo ga ke kwenya legoa ke mathela ka mane ka mosego mawatle ke tlore fela Trump had gone to the Supreme Court to have birthright citizenship declared unconstitutional. And under the U.S. Constitution, any person born on U.S. soil, no matter the nationality of their parents, automatically become U.S. citizen. So, ore taba eo e lokela hore e felle hona mono. Mona re bua ka motho a bitswang Donald Trump. Mona re bua ka motho a bitswang Donald Trump. Motho a etsang ditaba tsa hae fela tjena ka moo a ratang moamedi motlo wa PC FM motho a etsang ditaba tsa hae fela ka moo a ratang jwale re he jwalo ka re se re dumedisitse tjena re tle re lokolle morena thapelo jwale a tle ya o fe ditaba tsa nalane le tsohle that
1: go fela le jalo ge hatela pele ka tsa nalane me re sheba maga go na le ka letsatsi dina la mo phupitsane hlo la matsatsi a mashume maga go ke difentse ile ntsa itse hala me re qala jalo ka ho kena na hinya Democratic Republic of Congo me re fumana ka lona letsatsi dina ka selemo sa 1960 Democratic Republic of Congo ile ya fumana jalo boipuso ka molao ho tswa ho Belgium ya fedisa jalo puso ya bokolone e neng kile ho e ka bandile motse mashume a go bedi jalo tona kholo ya pele ya naha eo Patrice Lumumba o ile a fana jalo ka puo e matla ya boipuso e neng e kgothaletsa jalo seriti tokologo le bongwe ba setšhaba me mantswe ha ile a fetola jalo letshwao la ntwa ya Afrika kgatlhanong le bokolone ke tse dintsa tse o gopolwang ka lena letsatsi lena naheng ya Democratic Republic of Congo o feta mono ka letsatsi lena ka selemo sa 1934 moetapele wa Germany e leng Adolf Hitler o ile a qala jalo ketsahalo e tsejwang e le Night of the Long Knives ketsahalong ena batho ba bangata bao a neng a banka e le diratsa gae tsa dipolotiki ba ile ba bolawa ntle go nyewe jalo morero ona e ne e le morero wa gae e ne e le go fedisa jalo bohanyetsi le go maatlafatsa tolo ya gae godimanaga ya Germany ketsahalo ena ile a etsa gore Hitler a be le maatla a feletseng ya ba o qala jalo puso e dikgoka e ileng ya lebisa jalo ntweng ya bobedi ya lefatshe ke tsona tse dintsi tsa diketsagalo tseo go di gopolang ka jeno ga go di na phupšane tlhola matsatsi a mashome a mararo re ha re le mothating ona re tle re fete tsena tsa nalane mme re kene jalo ditabeng tsa matšhaba mme re tle re qale gona mona Afrika Borwa ma o fumanang gore baahi ba bangata ba lekeišeneng la Soweto ba ikanne ka gore ba tla tswela pele ka boipelaetso ba bona le ka morago go letsatsi lena la mashome a mararo kgweding ena phupšane le beilweng ke megato ya baahi e kgatlhanong le melata e senang ditokomane jalo ba re sena se tla etsagala ga e ba mmuso o sa potlakise jalo go leleka le go kgutlisetsa dinageng tsa bo bona melata e senang ditokomane tse ba dumelang go dula le go sebetsa Aforika Borwa diketekete tsa maAforika Borwa ka jeno di ile tsa kena jalo boipelaetsong go phatlalela le naga eno jwale ka go le leng ka o leleng mekhukhu e mengata ya dispaza yo go dumelang gore ke ya melata e tlatlapuwe ga e meng ile ya sengwa sebakeng sa Klimtown mane Soweto mme setlhopha sa baipelaetse bo boholo e neng e le batšha se ile sa baka moferefere sa qala go senya le go tlatlapa dishopo tsa dispaza sebakeng seo ba baipelaetse ba ne ba tlhometse jalo ka melamo mme ba ntse ba goa gore melata e sena ditokomane e gutlela dinageng tse ga bo bona mme ditlalao di boetse gape di a supa gore batho ba bangata ba letswe ke ditshepe nakong eo ba neng ba tlatlapa le go senya jalo thepa nakong ena ya boipelaetso ke sepolesa se ileng gore se netefaditse sena go phatlala le naga ya Aforika Borwa a re di fete tsena tsa Aforika Borwa re tla boele gape re gutlela go tsona lenaleo le ntse le gatela pele re kena naheng ya Ghana mo e leng gore palo ya batho ba tlhokagetseng ka lebaka la digogola tse maatla tse ileng tsa tlasela motsemogolo wa Ghana e leng Accra e nyoletse jalo go lesome le metsomedi ba bogolong ditabeng tsa maemo a tshwanyetso ba lemosa jalo gore palo ena e ka na e eketsega ka ga go ntse go ena le batho ba mmalwa ba ntseng ba nyametse ditlhopha tsa dipholisi tse

0: emene ba o hone difaditseng hore ba tshwaeditswe ke bohloko bona ho latela dipalopalo tsa World Health Organization. Ke tsona tseo re ne re tshwaretse tsona ho tsena tsa matjhaba kajeno e ka setana le ena lane di re behandlwe metsetso le shomela metso e meraro re foraletse hora ya bosupa.
1: Mme a o sheba taba ena ya sewa sena sa lefu la Ebola. E se batla e le ntho ya dilemo tse ngata, e se batla le ya kgale. Fela o bona le monsina e batla e se iqhomela le dinaga tse dingwe. Potso e ka ba gore na re fositse go kae re le batho, gobane sena se bolela gore ka nna ra iphumana le rona bo nageng ena ya rona ya Lesotho re sentse re na le yona Ebola. Motlhala, gona jana re bua ka phapanyetsano ya batho, ga e ba ga kalwa se yona fela mona bo batho ba ntse ba tloa dinageng tse dingwe ba ya go tse dingwe. Potso ya gore na ga ba se ba tloa jwalo-jwalo fela o thutsamaya leng ga bo lona le yona naga eno e ntse le le ka ma South Africa. Potso ya gore na re keke ra bona batho bana ba kana ba se ba na le tshwaetso jale ba tla ba e tlisa mona Aforika Borwa e feta e tla rona mona Lesotho e ba re ba le taba eno ya Ebola. Ko rena rona re ka etsa jwang go e fenya e bang re ka iphumana re le diphofu kapa re le tlokotsi, gobane dintho tse ngata o tla elelelwa mamamedi tla gopola ka nako yana ya COVID-19 gore go bile thata go empa Modimo wa ba le rona re le naga ya Lesotho, gobane mamedi ga ka gopola re bile naga o qetela e bang ke gopola gantle ya go tlae tshwaetso go yona lefatshe le se le ena le yona empa naga ya Lesotho ya ba Modimo o ntse ya le ka letlhakogeng la rona a o tlolotse letsogo la gae gore re seke ra ba le yona. Mao sheba nako wa memamedi ya Peace FM metsotso e lesome le metso metlhano ka morago ra ena ya bosupa. Mme thabelang ta a o dutse pela rona mona go balela ditaba tse phetang letsatsi kwa Peace FM ka puo ya Sesotho. Iketsetse moleng wa rona.

ha ke le boetsedi lo ena le kanyane mo mamedi wa PC ke o dumedisa lo go tlala molao wa motheo le ntshitse taelo yeo ka lona le reng monamodi advocate Tlotliso Polaki a tswantsele ka ofising go fihlela nyewe ya hae kgatlhanong le mmuso e fedile. Qeto ena ya lekgotla e tshwara tonakgolo Ntsokwane Matekane matsogo ntlheng ya go hira monamodi e motšha. Le gao le jalo maikutlo a tlhaelang go karolo engwe ya setšhaba ke gore na mmuso o tla fela o mamele ditaelo tsa makgotla ka ga e se lekgetlo la pele go e ba le taelo e tshwanang le ena malebana le batlhanka bao mmuso o batlang go ba leleka. Komiti ya paramente e shebaneng le bophethagatsi ba maano le ditshepiso tsa mmuso ka ntlong ya magosana e bitseditse lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang le ofisi ya motlhatlhobi wa dibuka tsa mmuso ka pela yona go tlaetsa tshalomorago mabapi le gago ya ntlo ya borena bo bogolo. Motlhatlhobi e mogolo wa dibuka tsa mmuso Mofumahadi Mathabo Makenete o boleletse komiti gore diphuputso tsa ofisi ya habo di fumane gore mokonteraka ga a ka fua moralo o tlhakileng pele a qala tshebetso mme moralo o ile wa fetoga mosebetsi o se o qadile e leng se di esitseng morero ona. O boetse a bolelela komiti gore go fetolwa ga moralo tshebetsong kapa tshebetso e se qadile go ekeditse tšhelete ya gago mme mmuso o ile wa lokela go feta pehelo ya ona ya pele. Ka go leleng mongodi wa lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang Tshepang Kwele yena o itse lekala le mothating wa o netefatsa gore mosebetsi o qala gape botšha ka ga moralo o motšha o tla thusa gore tshebetso e tsamaye ka thelelo go feta pele. A phethela ka gore lekala le se lenkile megato mabapi le go gotliswa ga tšhelete o mmuso o latlhegetsweng ke yona ka lebaka la tieiso ya gago ya ntlo ya borena bo bogolo. Modulasetulo wa komiti ena Dr. Thabiso Lebese o ipileditse go lekala go tshwara ditaba tsa gago ena ka kelotlhoko go qoba go kengeletsa lelapa la borena bo bogolo ka gara qaka ya morero ona. Tlalo ya motlhatlhobi e mogolo wa dibuka tsa mmuso e ileng ya phatlhalatswa ka motsheanong wa gola e ne ile a tlhalosa ga tšhelete ya morero e nyolohile ka dimilione tse 74 tsa maluti.

0: Suzuki me ne refa le tso rena ya bogobedi re tswele pele ka ditaba tsena tsi ya mananjolo le mo hanto ona o gahlano jolo le melata e sena ditokomane tsi ba dumelang ho sebetsa lo phela mane Afrika Borwa re bisa na jolo le me mamello le loka yena he o ka mane ka Afrika Borwa province ya KZN smaking sa mandene jolo ka ha ka jeno he mo hanto o tsi pele o phatlala le na ha yena Afrika Borwa re ke rutla hore na yena mo wa leng thona ding maemo ke afeng tlo pula gile ga bisana lena maobane me mamello ha go dumedisa ro amaelo PCFM
1: ka
0: nna ma tiba ke se ntse re le wila ho wa na wa rutwa ka ntle
1: mo
0: mamello ke na maganga ntle impa ho lotsa tsendina me ya hola hagetso le pele ntle le tsinyana go ka jeno ke mona mohanto o tswetse pele mo o leng hona ding maemo e bile a feng le tsa tsilela ka jeno
1: ke le boe ha holo moetapelo wa ka se ba ka somphang sona ka mona ka KZN e hlile mohanto o tswetse pele empa ka hola sebakeng se kang sena sa mandeni ha o ka ba ho ba le mohanto o jalo o bile kwana toropong le dibakeng tse ding tse haufi le ka hara toropo haholo mme ke a kgola tholo tse re bileng le yona ho basotho ba phelang ka mane ka hana ho bitswang ka moo ke tla hopola ha ntse re ya pele moetapele ba ile ba fumana kholotso ya hore e be ba lelekwa ka mono ka sebakeng seno ho thwe ba tswe ba kgutlele ha bo bona ho feta mono re ile ra ba le kholotso ya basotho hape ka mona ka mandeni mo maponisa a na kena ntlo le ntlo a stetcha basotho ba nang le ditokomane le ba senang tsona mme batho ba ne ba fumanwa ba sena ditokomane ba ne ntse ba nkwa ba tshwarwa moetapele wa ka. Ke a kgola ho feta mono maponisa ha fumana basotho ba nang le ditokomane ba ntse ba botsa potso ena ya hore na ba tla ya ga bo bona neng. Ha re tsebe sepheo sa bona ka potso e mofuta ono. Ha re ka mona ka balito hape re na le basotho be e leng gore le ga ke bua le
2: wena mme mamello ore ke mapolisa a botsang basotho potso e gore na jwale ha na ditokomane o tla ya ha boneng
1: o jalo moetapele
2: a re tswele pele mongaka.
1: Eya moetapele ka gola ka mane ka balito junction at Fraser. Go na le basotho ba e leng gore le ga ntse ke bua le wena tsena
0: mamello go kagano e tlile ya re latlha metsesosetile re faletse rena ya borobedi re buisana le memamello leloko ka mane ka mandeno tsa re fa setshwantsho gona ka jeno mo wa leng ganteng wetse sewang jelo marangrang a tlile ya re tlhopha memamello
1: maetapelo
0: wa ke o go iqale mona mo no bua ka sebakeng sane se ka pogo ke ba lidu mona mo o no kena ho sona ho kana ka jeno ho bile ba
1: ka mono ka ba lito maetapelo wa ka re la ga fumana hore ho na le basotho hape ba boetseng ba ntshuweng ke setjhaba sa mono ka ga motse e se maponesa ba ba bontsha hore ba tsamaye ba le ha bo bona ke a fola ke la ka bua le ntate mona heng a teng ka sebakeng seno hona jwale e leng bona batho ba lelekuweng ka mono mme o le a netefatsa taba tse jalo gore ha ntse ke bua le wena tjena ntse ba tlo fumane thuso ke la ka kena o marangrang mono ka etsa di-video tse ke kopang mmuso o phallele ka sebakeng seno empa le gana jwale ha ke bua le wena ba qeta o mpolelela gore ba ga se o thole thuso le gana jwale moetapele wa ka
0: ke a kgola keeletsotsebaa
1: ba ntse ba eme monono ba itse ba dutse ntla e lengwe fela gore ga ba tsebe na ba ya kae jale ntho ngwe e laetsala go bona mono go na le maponisa a le a fitlha a nka ba 9 ga bona ke kgola go setse batho ba ka bang 50 go ya godimo ba bokelelane mono nka e lengwe ga ba tsebe na ba nkang ba e kopanya leng jale mokgwa wa go tsamaya ga o bobele gore ge ka batla ntheka mokgwa ore re ka ba thusa gobane ke sebaka se batlang se le thokonyana le mona moreleng teng moetapele wa ka e le gore go tlhokala thuso ya
0: dikolong
1: go thubola gatho ba fuwa tshireletso jale ga ntse bena ke tshireletso ya mofuta ofeng gobane tlame be ba nkile basotho bano kao fela ga nne ba ba fa tshireletso moetapele
0: ee ba fitlhile ba ba kolola fela ka gago setšhaba se o setseng
1: mojalo moetapele wa ka
0: Jwale mona mo sepolisa sepolisa jwale ene le sona se bona halang se hlile se phahla batho di bakeng tseding mo ile go gono sena mehanto ile go le sepolisa le sona se ne se tswile le tsholo ka jwe.
1: And she support
0: Okay, ulanya mela mono go thuso e bile teng ka jeno ya di bese.
1: Ka mo bala hlaba sa pelwa e sa le motshegi bana ba thola thuso ka nnete ba nkuwe ka dibese go la phallwa ba thuso empa bana ba ka mona ga ba se o thole thuso ka le go fihlela ona jwa
0: me ba tlhoka thuso le bona ba ikutlwa ba batla go tla ga
1: ba ba tla go tla ga e bana ha hona mo ba tlo go bala teng ha ba sana matso go hang me kholotso e mo ke gore bona le ba sotho ba ne ba be le tsoka thuko mo 17 mutse ba tla le tsetswa ka mora 30 empa jwale ba se ba fumane melaetsa e mengata haholo e ba jwetsang gore se se le ba sa dingwelelwa go fela mosebetsing mo gang and-e ke basotho ba e leng gore ba nentse ba sebedisa tokomane tse ka gambo waiver ba bang ba bontsha ba nentse ba sebedisa di-work permit tsane tse le sa le re di etsetswa gane pele le kanye ke e sebedisang jwale ke utlwa e tlhile go na le kgolotsonyana e batlang e le golo ka mona ka KZN haholo ga bare ya re lebile ditaba tsa mesebetsi le community ka kakaretso
0: palo ya bana ba tshwereng na o ka ba le yona kapa go e gakanya gore na ke ba bakae ba le gongwe ka jeno fela ba ile ba nkuwa jalo ke sepolisa
1: ke akgola dikgakanyo ga di na go bantle gagolo gobane ba bankile dibakeng tse fapaneng gobane gana jwale ke akgola ke qeta go thola tlaleo ya gore go na le ba nkueng ba ka bang 11 jwale ga rena bonnete ba gore na ke ba supa
0: ke o dilanya mela mono gore bana ba le 15 ga le tsebe gore na ke fela basotho ba teng ka gare go bona mono
1: ba le 11 basotho ba teng empa ga re tsebe na basotho ba teng mono ba ba kae ka palo mongaka
0: ntle le bona go boetse gape o na le ba bang ba
1: go na le ba ileng ba ena motsheare go na le mogola ga a fumana molaetsa wa gore maponesa a ntsang ka batho mme itse a re batlisisa ga fumana go na le batho ba nkueng empa ka gore batho ba laba ba leya ga ba kgona go bona gore na ke basotho ba bakae kapo ke mofuta ofeng o ne o nkueng ke maponesa
0: maetapengu phathagane ke a utlwa ka jeno lena ono huwa ho di mole tlase me le hona jole tsena ho ntse ho hlokala thuso bo ipiletso ba hao ke a gola re tsege ha ba ho phethela e ka ba bofeng ho ba ho ile ho re mohlomonye ka ba ba ka thuisa nga holo ka la hlakore la mmuso maemong ana a o le a boneng ka jeno ka pale leng ka ho hore
1: ke a gola thuso e nka ka ikopang ho mmuso wa rona wa Lesotho metapelo wa ka ko hore ba mpe ba phallele basotho ba ba bohle mo ba leng teng hobane ke a gola o tla hopola maobane ke la ka bontsha hore ge le mokgatlho wa Heads of Basotho re ne re nkile boikarabelelo ba gore mosotho e mong le mong ya tlokotseng re tla sebeletsa go bona gore tsatsi lena le fumana ba le siko ba ile gae mme ka nnete mmuso la bontsha e ka o tlang ka boikarabelelo mme re la ratwela taba tse jalo go a sebetsana fela le go utlwa ma ba nang le ona.

0: thata ke bona e o nogolo te e tsotsi le tshumela metso e mene re fora letse gore ena ya bogobedi mo metso
1: e re re tsena re mo kale thata
0: nano le metso ka gore ke sefofelong re ntse re tlile re bua jalo ka ditaba tsena tsa mogao ga o tsentse di e tsagala go phatlalala naga ya Aforika Borwa moo jwale letsatsing le nala ka jeno e leng la go qetela gore melata yotlhe e sena ditokomane e betswile ka gare go naga eno mme ke bone bana ba match and match ba tlhalosa gore e ba motlhomo jwale mmuso o sankeng dikgato o tla nne o tswele pele o ka meganto ya mofuta o jena ba bontsha gore ke bone moetapele wa match and match a bontsha gore la bone le leng le leng ba tla bona gore jwale go na le meganto ya mofuta o jena ga e le mona ba bontshitse gore ba belaela go ntse o na le melata e meng e leng gore tlileng tse tsaletse kare go naga eno mme ba bontsha gore la bone le leng ba tla kena boipelaetsong ba mofuta o jena ke tse ding tsa morago tsentse e tlagelela kwano re tla go tlo o meema le wena o tlo kene jalo ditabeng tsena ka mogago re buisane le baeti ba rona o sa lokile kwa
2: ke
1: mane mo ke neng ke re na ya ba gare sa ukwana o se go beile on hold ke a gola ela ithetsa tsebe mono re re na jalo ka ha le mogatlo o gokanyang batho na ba mmuso ba fihla mo wa Lesotho ba buisana le lona ka ba ba iphitlhela fela ba ya mo batho ba neng ba bang ka ba tsapa le gore na ga lona le phela mono jwale le na le sedi la gona batho ba go kae e ba bjale ga ba buisane le lona ko gore na ba tla tlega jwang mme mamelo
2: ka nnete mmuso ga o kgone go buisana le gona ga le mogatlho bo ga maetapele wa ka ka kgola setšhaba se latetseng mogatlho se sengata gagolo go latela dithuso tse ba di fumanang ka tlasa mogatlho mme ga e ne ba mmuso ba kwa ba bobebe gore o fitlhelele motho e mong le mongwe ga o ne o ka tseba o sebetsa le mogatlho maetapele wa ka
1: mme mamelelo ge le buile ga golo puisano ya gona go lena fela le ao le jalo he ke o jetse obane jale o tla boso sa ukwa gare kwala mona ke lekile go letsetsa go buisana le mong wa bona boemedi ba rona gona mono Aforika Borwa nna eno ya ba ka ga boe ke e fumanwang ke gore ditaba ba di fane lekaleng bona ga ba dumelelwa go bua le gona mme ke la ka mofa ditaba tsa gore empa jale dinomoro tsena tsa bona ge di fuwe ke bona bana ba lekala gore re bue le bona empa ka gabo e wa ileng ampa yona ke ya gore bakeke ba bua le rona ga ba dumelelwa go bua le rona re lokela go bua le lekala jale ke re na ke ntse ke e pheta gore na ga eba yena o mono jale o fana ditaba go lekala jale motho a tlamayang go di fana ga a di fane gore ntho na matono mapesana o ba etsang ke ya ntho nngwe le ga o le jalo mme ge le buile re tla gotlela go wena ga o ka ba le dipotso tse e tlang go wena o dile ntse o le malalala o tswe mme empa gadis ga o ka bona re sa gotlotsebe ga ona potso tse tobileng go wena ka kotlologa
2: ga le ba moetapele tlha e se ka mmuso wa rona o ka utlwa ka nnete setšhaba sena e tlile bona ba na tshebedisano e ntlo ba le gana mona embassing ya Durban le ga o ka letsetsa ga re fumane thuso ka nnete tsela e ba sebetsang ka yona le rona re le mogatlho ga e bontshe e le mmuso obane mo ba fitlhang re bokeletse batho gore ba thuse ba ye gae ba fitlha ka maatla a bona fela mmuso gore ga le tshela borokomane di-passport-o tsa lona dilo faeno a ka la tsamaisiwa ke mogatlho empa batho botlhe ba re ba tsamaisitseng ga e so e tshagaleng tho eno moetapele wa ka ka kgola ba ka tšhentšha tsela e ba leng ka yona goba jale rona ga re ba polotiki re sebetsa le setšhaba gobane re rata basotho e seng gobane re tlhoka di-voutu kapa re tlhoka eng kapa eng bona moetapele wa ka
1: ame re lebile golo le tona re tlabe re le batle re tla le fumana re tlotloka le lona jale e nngwe ya dipotso tseo ke tlang mo tsa tsona ke gore na batho bao ba moo ba duletseng moo ga e ba ga motho a letsetswa o tla re o fane ka ditaba lekaleng batho ba tsietseng ke bane ena o mane nako a ntse a letsetsa wa ofisi ya ke ntseng manala moo a ntse a jeka ka setulo taba tsona di a etsa le gore mme mamelelo ga se o bolela gore ga re sa buile batho bano ba mmuso ditaba ga re di tsebe gona jana ntle le gore ke buile le mme mamelelo le ntate šale le ntate nkatana le bang nna ke letseditse batho ba bangata gampe tsatsing lena dibakeng tse fapaneng South Africa including Limpopo ke letsetse batho ba fapaneng gampe ba kebile le bona go tseba gona maemo a bona ke afe jale ga bano bona ba ntse ba re ba thabetse o tsamaya ka dikoloi tsa digafa tsa rona le tsa lona gape gobane ga le sebetsa mono ntse le tlo ba thusa ka tšhelete eno ya lona jale a lo o sebeletsa moo

0: qeta a tlo bolela gore ga a sebetse le mogatlo wa ukwana ke bitswa go ba mofuta ofeng ba basebetsi ba mo ofising mo gore ba telela setšhaba ka bokhutshwanyane la lekala ba bitsa ke tsho jalo ke re ba telela setšhaba batho bano ba mono ke lebile mme mamelelo
1: bona ka nnete ke a gola moetapele wa ka boemo bo bileng mona mandene maobane ga re ne re batletse basotho dikoloi gore di banke ga bokore bo entse gore batho maponisa a mona a nke mosotho e se letho gobane ba fumane mmuso o lwantshana le mogatlo gore e na ba seriti se ileng sa theola mmuso wa rona a bontsha gore mmuso wa rona e tlile ga ona boikarabelelo moetapele wa ka gobaneneng ga e le mmuso ne tlameya ebe ga ba fitlha ba fumana re bokeleletse setšhaba se se kalo e be ba atametse moetapele wa Hands of Basotho e leng tate dinale ba mojwetsa a entate ga a le boa e le mona o le teng gore bokeleletse setšhaba sena empa dibese tsa mmuso di atla ga tlo sebetsang tsena le tsena jalo ka ga o na le batho ba ntse ba lela ba tlhokang dithuso e be go ikaotse gore bo thuse basotho botlhe mo ba leng teng goba le Alexandra mane ke bothata ba entse ba re founela ba ntshiwe matlong ba ntsheditswe ka ntle mekhukhu ya bona e chisiwe e le go ka ba ebile ga ba le tshebedisano mmo e be ga ona basotho ba ntse ba lela ona jwa o bitsa maponisa gore a tlonka setšhaba matsogong a mogatlo ba kene dibeseng tsa mmuso ntho eno kao fela e entse gore naga e ne e retelele bophelo ba rona botlhe
0: a ke go a ukwa a ba tlameya go bua le bona batho bao ba mo ba lebetse go ba patelwa ka dikgafa tsa batho moo um ba e le go sebeletsa batho ga gore re feng ditaba tsa moo gona jena letona le kebela re sokodisa go ga mona ga re batla go bua le lona jale bona ba mono ba ile kanana mono um ga ba sebeletse setšhaba la o le jalo re lebile mme mamelelo re tla ukwa go ka ba le potso e tobang wena re tla gotlela go wena mme
1: lebile agolo moetapelo wa
0: tanki mme mamelo wa Peace FM ke mme mamelelo leloka he kamane ka mandene segeditse ba ukwa segeditse ba loya bitsa mme re ne re bua le ena re rage fe gore na go bile jwa mane moo a leng gona teng o ikutlwetse ditaba tseno ka go fela wena moamedi motlo wa Peace FM jale ka nnete ka nako nngwe e tla re ga le bua ditaba mona go botho ga se gore ke ntho nngwe le nngwe re tlamayang le e bua le letona motho o embassy ga a bue anla o tsebe data ena e ke ntseng ke e sebedisa ntse ke ithekela ka tšhelete yaka gona jale ena e ntse jwa tsatsi le leng le leng ee fela jale yena o fue tšhelete ya gore a bue moo mmuso o mo file gore a bue fela jale ke o ikgethela gore a re ga a tlo bua o itse re bue le mama mphe ntho ya e tsala ke keta o letsetsa motho re tla bua ja mo bua le ntho le mamamamang jale re batla ka nqinang tate ntho re batla kamo jale mamelo wa Peace FM re etse tšhena ge late moeti wa gago ye mong ntse re bona ntse leletsa mono ge a tla ge late moeti ye mong e tle re jale ga o letsa o bo o letsa re ya go yeo jale o kenang go ena fela eno a re tlo bua le ena ke batla ena o tlotlhole mmotse dipotso tse ngata go feta botlhe
2: Na mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: ke a e fua mamedi wa peace fm go sa le jalo re phethela mokgatlhele one wa ditaba tsa rona ka go buisana le mokgatlo o lwanelang ditokelo tsa basotho ba sebetsang dinageng tse dingwe mametse mamedi ba sebetsang dinageng tse dingwe mo re tlo utlwa gore na bona ba nkile dikgato dife o netefatsa go welfare ya baagi ba lesotho ba phelang aforika borwa e fela e ntlafala na mme ke bontshe go mogaleng mona go buisana le monggadi leratong kgetse go tlha mokgatlhong ono wa Migrant Workers Association of Lesotho gore mano lelela tsena tsotlhe ntate nkgetse go amogetse kwano peace fm ka nnete ge phetse le ga e se fela utlwa taba tsena tse e tsaleletseng basotho ba bang nageng yane aforika borwa ka lebaka la mazulu
1: Dati. Mazulu a tla tsaka mogana moshosho a batla re tsaka bana
0: mme mogana moshosho o ile a kakalatsa
1: yale gona ga ba lenya
0: yale gona ga ba leya dati
1: a ga mutse me ri tsaba sotho ho se mo ba le ngona teng ka ntlo ka go nna
0: yana
1: ke le ga tsongetse ma ka ntwa ka association e bo mokgatlo wa no o sebetsanang le boiketlo wa batho ba tselang le o sebetsa dibakeng tse semaga bo bona e bolela gore kannetse ka diprovense ka go fapana le bokaaa gore mogwanto o ile wa tswela pele letsatsi ena mme ke dibakeng tse fokolate mo re ithutileng gore go ile a ba le some casualities le go bonagala jale mapolese a Aforika Borwa a nka letlhakore kamange ka Mpumalanga ka nte go bile le mogwanto gantle mpa dibakeng tse dingwe gona ka mole mapolesa jale ana sakela ntlo le ntlo le batho bala ba matche le matche ba bonagala ba ntsha batho matlong re le ba ra fumana tlala go ka nete e seng gantle monne mongwe wa mo Zimbabwe le ena ngwana ba mo South Africa ba ile ba mo shapa mono ka ena ntshendo ya motlhogo ba nagana gore e ka nna wa ke mogatsagae wa mozimbabwe kante ae ka nnete ke mongwe wa bona wa le South Africa ge ile ga le mo gape le kago wa Johannesburg mare mo mogantone le ngwana teng banna ba na le ene se ba itshotlhobetsa ka gare go mabenkele a namelata mao baneng ba bonagala ba batla go etsa nte yane ya gona ya sephetho mpa ka nnete mapolesa a ile a kofa ka pele ba fitlha ba etsa gore taba eno se ka ya etsagala ka Cape Town ka mane re ne re ile nna ra fumana Robertson gore ba ntse ba ngwangwaretsa thaba ba ntse ba ba le yona mapolesa le bangwe ba letlhile ba ba ntshitse bona mapolaseng ano ka moo ntle le taba e botlhoko nena ka nnete eo le gona ba ntseng ba lebeletse gore tlhogo ba ka thuswa ke kgona ntse go tshwana fela e ka mane ka bo mandeni bo ka Newcastle ka KZN o ile wa ola ba le taba e seng gantle mo ditekisi jale di neng seng di thibela dibese tsena ba ne ba tlhe ba re bele ba banyekela kgwebo e itshwanela fela gona free starta mona ka bogosong o ne se ntse o na le bana bana ba manyatsentic association e ba re ba raya ka nnete batho bana ba dibese ba ba banyekela kgwebo e ka ba ka sia batho bana la selele dipoente mane toropong ebe bona ba bakisa kwano ga ne la ba taba e kgang ka nnete e talele eo re neng o lokela bele bagodiso ga ya bokanonate le gopolo wa batho bana ba latlwa ba sena le ga e le santenso fela ga le re le a batlisa le lokela le utlwisisa gore le tlabe le contributa motlhomo ke go imolola dibese tsena fela nnete sale ga ona letho la kono eo le tlang le fumana ke ditaba tse bonalang di e tsagetse mpa tiro mo one ka nnete re lokela re e tshwa gore ga re ya bona mmuso wa rona tabena go e tshwara ka tsa yone re ka lebelela ka ga e ne ile ya tlhalosa ka nete dikgweding tsa go feta ga o ntse o tela mafelo a june mafelo a june e ne ka e tloga gole mafelo a june batho ba sa utlwisise gore etlhile e tla tle e be ka sebopeo sena mme taba ya gore e be ka sontaga e ne le gona tsale dikolo e di tlwang gae di lata batho ebile e ne le qalong e le bagwebi ba lesotho ba ikemetseng yampa ba gore ga morago ga ba bona gore dibese tse pedi tsa bagwebi e kare di a imelwa jale go so ja tse dingwe ya baso kana la le moso o sontse batho ba ngwadise ka nte ditaba tse ne re nkile disa abela batho bana ba bo gona tlhoka ba motho ha a sotho wa ba le sotho sa se bakeng ka nto wa le mosa a ka tsebo lo re a itlophe ka tlhunga se bona ke dintho di sentse bo hlokwa tsa ka di nkang ke dintho di feng ke wa ka re na tshe tsena tsona nana ga di sia ha hona botlhate lo go tla bona o ka ntse batho bana ke yona ntho e kgolokgolo e tsa gore batho ba ketelele ba gutla le nka ba ba rata go gutla jale go na le ditsa tse bohloko ka nnete jeno tsa gore le ga sentse ba fitlha ka borogong ka mona ba ntse ba tshwarwa ba isona kwana constata batle disele tsa ba bone sa a na bo Sixback bo ka mona ka le dikgwente di tletse ga re bua tena mme di tletse bana ba basotho ke yona ntho re utlwang ka metete bohlokonyana gore ga re gane ke yona tabane ya gore ba jele matsatsi ga re gane ke yona tabane ya gore ba bangwe ba ne ba sena tokelo ba ka sa ba Aforika gohang ba sena dipasa ba bantsi ba ileng ba tloswa gae mona ba santse ba jetswe ke South Africa gore ba se tlhole ba gata mobung wa bona dilemo tse botharo kapa tse botlhano jale ba fumana ba se ba lekantšhane ke ba bangwe ba batho bao ileng ga ba ba bona fela ea ba sentse ba ba nokona ke tse dingwe tsa ditalosegoa tse re ntseng re di fumana ka nnete ga re ntse re bua le ditho tsa rona ka dibaka ka go fapakana mme re ithutile gore ka nnete tlhile e megantho ebile teng ebile e peaceful fela go na le mo o bona gore lo na le mo o ka nnete batho ba neng ba tsile taolong including mapolice a South Africa moo le ona Freestata mola re leng ra bona mo jale ba yang di-flateng tse ding ba fitlha ba kgaola bo diketane ka ntho tse bona tsa bona tse kgaolang ba batla go ntsha batho mono jole re e ne ka nna ba mosebetsi o motle o ne ba o etsang fela ka ba ka o etsa batho bana ba tlile mogantong ba le seo bane re ithutile ba etsang batho ga ba ba bona ba melate le gone ba ka nna jele ba ketela ba phepheleditse batho bano ba na ba ketelele ba ba ba lwantshitse kapa ba ba entse ntho tse seng gantle kante ntse le sepone sa gante mosebetsi ona wa letsatsi le letsatsi ntse le go ya gona bo di-flateng mono ba shebe batho e kana jaba ga ba na tokelo e be ba ba gotisetsa mago bona ka tsela e gantle jale ntho e batlhang e re tshositse ka nnete yo rere e ka re mapolisa a resotho le basotho letswalo le ka ba kena re seke ba ra kelwa ke ditsa tsa reng tsa ditsotso batho bana ba dinaga tse dingwe ba ba leyang lerumo la molelo wa tšhaka kwana ba ne ba le bangate ka nete ka le dibolela masego ke ba katlalelwa le gore le mapusamane jale ga tse bana ba be ba le ka selopeo se seng ka re ga batla ga e mola ba katla ba tlhophile gantle bangwe jale le gona ga re tlo batla gore ba etse borata bona boeng ba neng ba boetsa Aforika Borwa ke yona ntho e botlhokwa e kgolo e obereng e ka re di-authority tse fuweng boikarabelelo ka mono ka borogong ka nnete o ka se tseya le taba tse a tsentseng di etsala tsa gore batho ba ntse ba tshedisa ka ditsotso obane ge tlatla ba le bothata bo tshwanang le bona ba Aforika Borwa in no time ga o ka ba etsala fela le batho ba itšheba bo bona jale be ba ntse ba dumelela batho bane ba tshele ba tla ka lesotho ba tse ba lo re ga ba na tokele jalo ga o ya Nigeria fala ntse o tlhoka go bona le visa le dingwe so ga se ba le bono ga ba nonosa ka tšhelete motho e mongwe o sa bona fela a tlhotse bothata ba gae jale a lebetse gore bothata ba gae bo le bongwe o tlo jalela naga ena supa e tla ga o le tsenebe ke na le bothata boo a sa tsena go tlo go thibang jan ja ga e tseng tsa dintho tseo tshe e leng ya gage le ka mono jaba re sentse re di obsee eyanna
0: a ke shebe ntate nkgetsi lezulu ke lena le qala ntho e ka le ya bapala le etsa morusu mme ga o shebile marangka mona wa bona gore batho ba tlhekefetswa ga o bone go nkuwa dikgato tsa letho ka lezulu leno le qadileng la bitso le thata eno taba e ka bo yona ntate nkgetsi ebile a la tlatisa ka morago gore president Ramaphosa e be o ile a etsang polelo paramenteng ya naga eno ena eo ba e bitsang zona moo a neng a bontshe gore ba tlo tlaisa mesebetsi e ka bang 10,000 moo batho ba bangwe ba tlo kena ntlo le ntlo ba sheba gore na ke batho ba feng ba sebetsang ka thoko go molao kapa ba nageng eno ka thoko go molao e ba jale ka moga mona lezulu le na le etsa jeno gore bo emong bo bong ha o tla o sheba di di khatiso tse no tla bona go maponisa a South Africa jalo go feta mona go bona a suta bakeng se kotsi ha batho ba ntse ba hlekefetswa zululele nka mandeduka ana puso ha se yona e ntseng e romelela lezulule gore le etse jalo to lezulule ha se continuation ketso e ya lezulule ya holo hono go bitswa kapo noto ke dudula kapo ke dubola ke sa tsana ke gona go nna ntho tse ha se ntse tsopele ya dintho tse ntate
1: ga ntse ke le bile ha holo re le ga ngwala sa Africa High Commission ya Human Rights Commission re le ma ka ka association re go ntsha tshelo ya rona gore go tsamana mo ba batho ba ba gana ba ile ba hlekefetswa gona bodebene e le na morao ya batho ba Malawi ka ntle re atse ge utlwa dipolelo tse batlang di le bohla go leadership tsa dinaga ena Afrika Borwa mo baetapeleseng ba bua ga ba tsamaye ga ba tsamaye mme se se ntse re bona gore taba ena ya bo dudula ya bo match and match e tlile e etsa dikgatikelo tse tshelang tsa mantlha tsa botho mme re bona se di etsa ka tsela e ntse ke yona ntho ene re e tlhalosa re re go etsang ga Maphosa le ga na a bua ga gona maelang a re o condemna ditaga tsena kapo boitshwa wa bona o buile sempe le morago tsela mpa bogolo ba ditaga tsa ga na a tlhile a bontsha gore o tlo etsa gore batho bao e seng masalo a Aforika Borwa ba ka mone ka thoko molao go bona le go sebetsana le bona ba go tla etsa lekgotla le tla sebetsa ka ditaga tsa immigration batho ba tle ba tlhowe e le gore ditaba tsena ka ofela ka nto o ne a tiisa tsona ditaba tsena tsa lezolo le nang le batho na ba gabo bona re tla gopola gore pele ba ya dikgetho mona batho ba South Africa ANC e ne ntse e bua ka lentse le batlang le tshwana le lena la EFF e neng e re ae ka nete batho go se ka nna batho bolela kwa batho empa nto eno ke bona ka ANC e la tlhokomela gore e qeteletse e kena selekaneng coalition government-eng le bo DA le bo bana ba bang bo Patriotic Alliance le tse dingwe gobane jwale ba tlhokomela gore ae ba tlhile ba ne ba bua pua ka melata ga e tsamaye ere ntho eno o bona etse e le ntho e nate fela masala a feka ga ba tla ketelela ba bakgetha ba kene ka paramenteng so ke nana bala ba tlhokomela gore ae ga nka nna ga se ka ka bua ntho e tshwanang ke tla ja bobe yo ka re go pola gore ka November ba se ba phatlala ditso ba di fetong tsona tsa pusa di ba ka mme ntwe ka bo yona e se e tswa ba tle ba se ba ga re ba ntse le bona ba ne ba bua ka le tsana so ke ra ntse ke la ga go komela gore go tlhompe ga ba posa ka na ba o compromise to some pants that we are into tsena e long hore di tla tso wa le na ba tla ga nna go wa di tiba a nna ga ba ha ona motho a nang le tokelo ya go ba ka motho di pasa ka pa ona motho a nang le tokelo ya ona ntse a batla motho ona o sebetsa go kae e belela gona sampa a ditshofela molemong wa gore tšhetlhe ntse o buile mpa nnete sale mapolisa tsolo ka gare a bone batho bano ba bo Ghana batho bano ba bo Malawi le dibakeng tse dingwe ka nnete ba entse dintho tse botlhoko bo teng ba bone ke lo tlo bona gore ka nnete ga re tlo utlwaela kaa ke ntho e ntle ke maobane fela ha tsa se ha se ke ba tla go bolela ka se na teng ke se ntse ka mona ya sabe ba police a nta seka ba tsana ba di da se di ba sho po mona go di ka ke se sa pane tsa le hona le ntse sa e tsitsi ngwana ma fa ka bo wa o tsena ba ne ba hla go ka ba kena hona le sho po ntse lo le ba inkela di thoko mo ba fika ntse ba tlosa ga ba tsana go se bonala jale e se le ena tabe ena gore maona ma Aforika Borwa ka ne tlhia
0: sanbano
1: boteng bona mapolisa ke yona ntho eo ka nterek tsone re ee mapolisa a teng ba re bone ba tle ba tshwara thipa ka bogaleng bona re bona fela le gore tšhe ba teng go advance ditaba tseo jalo ka ga re le ra bona ena mone e le o phakela o na botshegare ba na kana ke nkolo ni na ba police a hlaile ka hlo di ma yona mo le re ipotsa ona bana ge le se le bana ba advance motho gore o so bona halo gore le ka ga sponsor wa rena bana ha ne ba bona le tsabo e teng ya gore ba mo balaisa tata security o na ka ba mpa le tso ga mpa e hae ka pa a putha ke ba kae kae tsela ha sa mpa tsa ma gona mo nga hlaile kgolo ya sponsor ya ba mo matla tsatsa feta yo le ba e tsore o utlwa halo ge se ke mo rena ka nna tsela tlo re ne go kwa ga makantsa go pulu ba jale le ena mba tsa ya u feta mo rena ma zulu na ile a hlahlalo sa ga nthene ntseng e go lotlwa ya gore me la ta e tsamae ha se taba ya e ratang se taba ya e utlwisisang le go tla bona gore ke e mongwe wa motho o kanetse tšhala tla a ipona sa ke sa tloga ga ha rate taba eno ga e ka ya e tsagala mme a ke a rata go bona ehle e le maatla gagolopolo ke gona ke tsaya ntho tseo ka kotlholo kantse ge re lemogileng
0: mme o sa itsatso ntateng kgetse ga re bue ka bokamoso ba basotho easta le ba maaforika borwa e be ke bofe potso ena ke e botsa tšena go latela gore ba bang ba lelekwang ke baitshukudi e leng se tlotseng baagi ba naga eno go se etsa ka dilemo tse ngata ba bang ba sebetsa mafapheng a itseng dikgwebong tse itseng dikgwebong ka go fapana ga tsona mme ba etsa mosebetsi o batho bana ba maaforika borwa ba tlotseng go etsa ne ke mametse e mong mona wa motlhomphegi ka mono wa ge ba tena ba ya mona Lesotho gobane batho ba ka mono ga ba file mosebetsi motho wa kgwedi fela o ile o feta mona ba utswetsa ba etsa ntho tsena ka go fela a re shebe taba ena ntate ke bile ge sheba le gorena what can we expect ditabeng tsa moruo wa Aforika Borwa ebile ge ntse ge tseba gore ke tsalo ena ka bo yona fela e bang ranta e theoga na loti ga le tlo ameha gobane loti le ranta di matagane ntateng kgetse
1: nnante nate tsabe eno ga re e shebela pele mane re bona Zimbabwe e nngwe lesonono le tla ba wela fela ke lona leno la gore basotho bana ba ntse ba tlo tshela gape ba gotlhela mesebetsing ya bona e betse ba fitlha ba stabilize le ona bana ba Zimbabwe ba ntse ba tla gotlha ba gotlhela mesebetsing ya bona ga o ne o se jalo etlhile o ne o tla ba le bothata bo tshabeyang tsona di-tax association tseno go tloa tsona tseno tsa bonatala bona bo setlhang bo Gauteng tsona tsena tsa bo le dibogane ba ne santse ba lla ba gore nthena ya mogwanto jale go tswadi le go thue batho ga o sa na le movement o motlha batho ba tloa ba tshaba go tloa gae bona ba ya Gauteng sebaebile ba ipotsa ona go tloetsela bang batho ga tshaba ya bo Bloemfontein ba ipotsa ona go tlaetsela bang e le gore nthena ka bo yona sentse e bontsha gore moruo o ne santse o ne o tobela mme o ne santse o bua bona e le bona ka bo bona ba ka tshela nthena jale e re etsetsa bothata bo tshwereyang go bile le mogwanto letsatsing a maobane la ona maAforika Borwa a neng a re ae ka nete ka mane ka Limpopo ba rona e tlile ge ema le melata ena ga re tlo dumela gore batho ba tsamaye bane ge beng ba matlo batho bona ba hirile matlo a rona ge beng ba di-taxi tsa baeti batho bona ba diganna ba rekenyetsa tšhelete ba hirile maga rona ba entse tsona di-spaza shop tseno tse o tweng ga bagadi ba tlong ba ne ba patala gona ba fa gona tšhelete le gore dintho tsona kao fela di a o ruta gore jale ga ehlile di emetse tšhelete ya dile ntse e potapota ka go sebaka seno ga e sa leo gona maAforika Borwa ana ga ntse a lla bontsha gore ga e ba motlhala motho a le mazimote jale di-sponsor shopo tse ntse di poetseng ka bakeng tseno o sa lokela gore a itise ka ga toropa a maseru motho a le reka mollo motho a le reka di-fruit le di-vegetable e le gobane mane moo go neng go tsebagala di fumaneya ka bobebe o monneng wa le Pakistan le o monneng wa Mosotho a nang a sa tlhomme mone ga o sa na monyetla o ne o jalo le go tla bona gore kanetefile di etsa bothata bo tshabeyang e le gore le taba moro o fela wa amela re tla bona gore batho ba re ba neng ba romelela tšhelete gae mona dimakeng tse dingwe tsa mabenkele e le melae melelele melae nono e la theoa gagolo gobane jale o se sa bona le batho ba na ba romelela tšhelete ba nna ka Aforika Borwa gobane le hard to try to send the loop. But here are my missions to us, really one. We were kind of coolly. When we hear the out of Mona, I hear the river to our Sunan Togoman. What up at an account of Moho 100,000? So wasn't the Valian team love and love us evolving. Can native Twana have after an hour to hear about South Africa, Roman? Kahabu Hulua Patal, Kaina Kavina Kamaka because of the have us and Ponaha to come on a queen with me. It looks like it's our mistress, but to my last head, and no one to the world. Baba and Gila twice him as his little at that table. Masa also I give a nasa that I disa Mapola Simona. Chimusu wa Sautrina, Kayosu work away, and Baba and Chimusu and Amala being that took a man away to move to the Charapan and Limpopo, Mayo, like insisting. Jwale ba ha bona ke Gauteng ba le ba se ba simane nene e ba thusang ka bana le di e so ha di nene tene di tebetsele di ntse la paleno le se le tlotla le ba le botshata ona bana ba sala ba ke lona le ba kaletsa go tlo bona gore go tla tla ba le go thuta go tshebeyang e ka ba ke ba tabe nye na mo le tikeng tsa bona sala tse se sa ntse ka tsela tsa se di tlo a me ha ntse fela re tla le mo a hore le di bakeng tse ngata mo ba le sentse ba tshwatla mabenkele ba tshwatla ba intela dintho e ke se be le nako e kae e tla re ha beke na fela se di tsa dintho ya ntho e kanyana ka sephetho ha e mona o no ntse o ngile dintho tse ngata ka mogana go ntse di a fela mme a di fedile ko gona ba sa tla ba le mogogo ba le mane ke mane mo ba o le tla katella ba o tsitse ba katelle Vale, e le dintwa fela ka go dibaka tse ntse ba tshelang go tsona bana le ga ba rate bona ka leto ba se ba sebeletse tšhelete ba mpa ba e rata fela tšheleteng
0: mme taba eno ntate nkgetse boketang go e bua mamedi 2121 9956 le plus 2665 9956 ke dinomoro tse o ka kenang ka tsona ga bukwa gorena wena o reng ditabeng tsena tse go buileng ka tsona 6200 9956 ke mo o ka etsetsang WhatsApp ona teng taba ena ke re nna leng kgetse hantse Mohamedi a le ena a kena empire re keng ke Mohamedi eno a seng a le teng Mohamedi kgotso
2: se ke le teng
0: e yang kgono
2: nkgono Matanki makwa e patlong a sekake
0: nkgono Matanki
2: we batho baite ba gago ba babedi ba le ba o buileng le bona a o sielo a ka mandene le ntate o buileng pele le ena megala ya bona re time ditaba go lela koro stinexisebeng ga re a utlwa gona meae tane ke ho a go ka ana ha ya bantse ho hang ha ba ga ntse se ku le se tapelo re se le tsene ke re ke mpe le lutisa ba go ka ana ka o rona ka mo
0: ine le ka go e yang kho
2: ke se ta ke ke matabe e
0: yang kho
2: ha ke na le dipotso tsa ke di botsa ntate ntse bua le ntate ngetse ha ke mo botse ke go ka fela ke hweletse muso a le sotho ntate ema tikane le wana ntate di mpho a ke le emiseng ka ka ka Kona ujekin yante. Anka ezle eta man tabise mwenu. Kele poti mwela sotu ki vani pa hovese kanka batu wa mwenu. Anka ente ebe le renta wa sotu ba ma hovese kanka ma patele mbache serise mmatu. Bli toto li linda fel. Le wata wopu te li tupoka po le kadi lata. So andi epu sinu kona redi bese mwenjate matikane lentate ta u. Uitani kamane ditenda afrika mwa. Kitana se ete che. But when I'm not saying my put you at Ravanakal, you know, I didn't tell you how to say about it. You know, I'm not. I hate but one to make a Latin Banaran Babu. That Enric, you savvy the chef, you savvy the Musa situation and several from my making a car. As you saw the real Banabana to Tanako, you know, I said that you never to Basan, Banaban Zeran and Tetra Sail about. Siburi Sakasam way.
0: Mhm, thank you.
2: Wa tla ne ba tshwere ga bana mo moye. Ke ke batla ntate wa ena ke maoba mo age. A ka haona ntse so hlaela ba sotho go ba ga itseta ke ba. Mhlangolo o bitse mo ga dipolitiki. A ke mko ba ga itseta ke ba tla o buisa. Ha ka hlaela a bua maikutlwana o ka haona batho ba nang le tlokotsi. Ha a hlaela ke mo mamele thank.
0: Ke a le ba go nna thank. Wa go nna le ke tsa ona le potso e tle mo wena. Ba be re khotso.
3: Le le sotho.
0: Ntate.
3: Ntate. Ke tlile le tlile ke tlile se tshwantse mo.
0: Yeah,
3: that. Wait. I thought I wouldn't that data about the PV, Hamid at any which is a man, Homa Festiman, in the Battle of the Roman. Yarabona, but Hanako Ferenelli, would you marvel to us a kid? Neither was our affair about Hank and Batman Doman. They are Bassa Freak. ba ne ba futhumetswa ke bo matekelane man ba masipala le ona maponesa ana mme ga nta te dimpho a re ga go na le tolo e tlagela basotho potso e ilelang botsa yana ko go na o tla agabela na mafung a tlagela basotho tsa dinti kono ke na itlentho engwe le ngwe tshwante eme tsititititi o sa ba etsa letho go bone fela gona batho bane ba phuthwaiwang mono mme mmuso o tlalelele jalo o bona gona basotho ba phelewang ka ge naka mona o emise dintafatso ntho engwe le ngwe e ene gobane ke bophelo ba batho ba kgethileng ba le mono ke a leboa bontate
0: ke lebile tinto le mona ke utlwa ka ga ona potso ntatenkgetse empa ge wa tsaya batho ba ba buile ba e ba tlhoke empa ge re ba tswa ke motlhomotse ba e ba gago dumela mamelekgatso
4: ndabe waka hoto
0: ndabe wa silo ka moka motlhana pele
4: ndabe waka
0: mongaka
4: e mametse ntatenkgetse lane ke na le setšaba go bontate Mayani, while I feel by the town that you are about to go. Who was I there now? How can it be? I'm a half a couple. You are the Yerena. You are the house up there, but to the van of Abu, like the Panyas of the League. Even now, born, but that's the same as Yahoo, Okan, and the one of the Chicago Cup who got it to one.
0: We would get a little hit.
1: Yeah,
0: I'm not. Yeah, I'm not. I'm not. Ah, Peter King Kaibong. I go to Morabe now when he wins the boat.
1: Then I will be back. He couldn't be by the soup tomorrow. By the bag of the Mosauri, Bamalala, Laoce, Bacalata, Sutu, Hoshi. Toy Lingava Yamish, a robot saying, I said, like, yeah. Go wa dere ne mane ba so to bala tuwa jale ge bona mmuso o nong lo a salosa ka ne toga ga o bana go etsa wano jale le ba ya mong so ba ga a se ne gana na go mmuso na le botlhata le ha re ba re sala magao la leng ge tsere tsego o kunye to bana go tsona jale o thusa go re ke go etsa gona jale di be di sala magao di tsedi re ka ga a go la mo tsere tsi ba ba mba ka la ba mba pa na lo ka bona o ke re ke nna ba go pa go kona ba re e tsela ke generente ke ke me re se le tsona ke le ba tla ba la tsana o ka tswa fa ba le ha o fitla ba ba go ya mo so ya fitla le tsena tsa ba go di ba ke ne tsi ya fitla le ka ba we tse ka mana ka ka de e
0: yena
1: ke yeng ke
0: ba re re

0: Ah, that is good. Yeah, the boy said, "Taba yenu etalo kaunu leje kami sase." Kita sukumiti ya bimba kona ugaasi kanetishi. Kamu kutunga monu yale lunale lulaga tata wana lagata people's choice FM.
1: The right to live. Motho e mole mo mona le tikelo ya ho phela.
0: Mhm.
1: Ka nnete ya modimo ha ke na le ditaba tsengata. Babusi. Isita le bona batho ba no ba NC ba emedi ba le sutu Natala mo. Mhm. Ba sa gabin di follow ka rona.
0: Eyenda.
1: Muso wa maudimo ba ke ke ba ba bona. Ibile na kwa ya kahlulo ya modimo e sele ha o finyane
0: eh
1: go bane nako ke ya modimo ibile ke mo a hlodi ya sepahala ba na ba bo gona ba ba ba itlisitse ba busi bana ba itse ha o no etsala leto ba iketse kwa na fela ba ke sa di phokotsa tsa bana tsa di PDM. Ke so hona ha dela bana ba basuka. Fela ka nako ye nngwe ke re le rona ba ya re laya. Hallelujah, hallelujah nda.
0: Ke le bile ntate Jacob Mlalle. E re rutwana e nwa hore mo bidi khotso.
2: Khotso ntate.
0: Ke mme mang?
2: Ao. Ba tswa ha ke na ha.
0: Jala pele mo rata.
2: Ke se ke ba se mang.
0: Ao me.
2: I'm going to go to the house. Mucho a los otros les afuera boa. Que no ganan el batuá en mayor y tú, estaba tu seta. Baba, si va a salar morao. Hala juzga la gente, bueno, va a juzga. Que no ganan el jato de uvas. Ay, que puso a batu.
0: Que mami se me mata. Y vale, pues, mucho no lo fetimme. Tangi. Mengata mihala. Bapak berkhotso.
3: Mana ini maksud?
0: Dari mana ini?
3: Di mana tempat yang kita okey ter?
0: Iya nda.
3: Saya nak di mana saya?
0: Nda de.
3: Kita mati hati nda. Tapi aku dalam nda de. Kita nak lulus mati hati nalo. Om baru sana mata. Bisa resi musuh resi musuh resi lain. Kita kita harus tulis nda. Lihat lihat aku. Hanya di mana nda de kita semua ada hakai ho. Ha, batuana bantu bapa pasal batu. Mana mau bantu nanti? Ke bo mo di ba le suthu go teng botsa mane ma ponisana.
0: Mhm.
3: Go bona gore batho ba no ba tsegiswa seo ba tsantsi ba se tsegiswa. E fine ya botsa ga ga go mo di ba mo ethe batsa mo.
0: Eh.
3: Fela ke na le bo mo di ba le suthu mo. Mhm. Ha di tsene na di sele tsana ga le bona bo mo di. Gore le ha ile mo na suthu wa pass ba nne. Ke na le ba fuye tlompo tlompo le tlompo ya botho. Eh. Ke a go la di ya ntle ke na le yona e khona. Ba ha ke ba tsamaya le bona ba ikutlwa ba sirele ona gore o bona tsho botho iphang yona ya ba sotho ba la hlengeng be ka ntse dingu tse ke mo hlape mo dipisa mo hlape o la hlueng mo dipisa go ba ha ba re bua ka batho ba ntse ba hlella thabo mmuso wa o thotse ka mo le tona ya a re tsetsa ga phoqe a go ntse ha ona lentho ha ke tsebela ha ba sa ida go tsa sane mo e mona go ntse ha la mola o sa itse ba tsatela ba ka pa ine ruse tsa lo phoqa ha batho bana ba ba itshaupa ba ba latela ile le bona ba se ba fela sa la re sia ka polelo ya that is high about it le tona ta u itse u kopane le tona of senior president Ronald Damola u itse ha ona le thong tsa re ke tsa balitsa ke tla re fumana onda te tao ya le maka la ba sutu se balla ya le ba ba ba itse ha o ka balla mo se o so ya fela ba ne ba go fike pole re ba e ya ndari ka ya ndere ba tsara maka tsa fela go le e ke ntsa nye swadisa lo fika ke yona ya hore ebe ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba to the two harried. Say, put them out of the Latin Yaga. Tell us, yes, if I have a giving you, that the Matiano Tasaka is the Polero. If I can say, boy, it's some of the one, something of the woman. Kelly went that.
0: Kelly will end that day. I'm at Empacalava Galanacon. And that don't get the red, the Melaiza, to see Udiaga is a gaufet.
4: Come on, come like Saint Renalemo, like so, and that is Faraka, Quadin, or it mamma by Tibarona, that is Charlie, Mimamello, Libabang, Pozochuri, Ebiacarin, Cabi Tuto, Boring, Babusi, Bama Africa, Utsimulimonga, we treesa, late Cirelezo, Ebona, Bama Talanche, Ubona Horia Petahala, Ate, Abaya Utsimulimonga, Sona Sechaba, Bazamaya Salim Peche, Capayona Hood, Resheva, how feed the Sotomo, Silo Sabasoto, Sana Quiti Lily. Kata watabelo ya moza maubudulo, litumelo ya hosebeza kama la olebulukulu hina yinyabu aisani. Ile hona puso, ile mohanga, ha diketo, dile mwenyako. Kikilo huyona, dati Johanne na hore chikupa oboza hore na ana ndate ya bile mpili uize kimeha ifi kama hanyang le mohanto o na oru ili akoselea habu watawa eno. Kimela itzaiti nka kwano, kikile kibone kapili kaputla kuhuna emi juang. Eke, a ka petela ka tsona tsilo.
0: Ndade ngetse ha tloke ne o tsona se bile re petela ditaba tsa rona mongaka.
5: Ka ntse ke neng ila horo, bo holo ba ba bile ba bona ka ntse ba utlwa ha ba ba sa utlwa monate, ke le bo foko. Ne ke le ke la ho ba se tsa po ka ntse re ba bolela hore.
0: Ao ba nna ndade ngetse. Re ke tse tsena da teng khetse ke wetle ho wena ka katsela ena la ile ngwana ka go re hanyenya ne fela ga go ane le ntate ngetse mona o go re kere mo fe monyetla o gatle ya a re fe ya batsina hle ngwana ka e wa ba sala di la ile o tsebela ha re ka ga di di ya ho tswa o tsebe o teng wa ba ha u kwa re tshire kana go wa kwa le ka dima metsotsonyana e mmedi e merago le Patrick taba tseno tsa lona re ke tse tsena moamedi ke gokele go ndateng kgetse ke a bona gore ka nqina problem mathata too much ndateng kgetse a re tswele pele mongaka a o ko dikale ele a bajwa lesegagwane le wena
5: I'm going to go to the house. Ke sa tsoka re bona hala ke ba tla re ke ka re tsere muso ha o se betse empa re tsela hore na re ntse se betsa dikeng tse ding ka ditsela le di eng tsela le tibelo e nngwe ha pe di tsela tsa tsa migration le hore ke ke ba ga ha o bona la o ntse tsa ntseng ke ba thosa ba tsotla ba ga ba thona la muso no ntse se betsa he he le ho ka ke bona ba sotla ba tsa tsa ba le mpa ga go etse ba batho ba tlhonko ba le ntela ba go constata alo pele ha bohloko ka yona tabe ena a feila ya rona ya gore be ga ba fa ditshwanelo tabe ene e bohloko gagolo re lekela gore ga re se re tshisa ka gona ha le bana ba bo gona le mafumadi ele khaitedi ta gona ona e ne re ka kwa le taba e ke mona ke na ke a hoa ke a ita se ka so imparante re re ba futu ho se mo le mona teng ba ipoloke ba ne ba phile ka khotso ke utla go tlona ke telong ya letsatsi go ka thusetswa ba ngore ba ntse ba la le taba taba la o tla hae ba tlile ba tlo fihla le ba bolokeng.

0: kanete ke lebile a holo ntate nkgetse
1: ntwetse hlae bohoma
0: thank you ntate wa bitwa Peace FM ke bonghadi le gato nkgetse go tsamaya migrant workers association petrole ya thuwa mogadal kanya ha e thuwa jena ha ona ka jere petrole feli o wetse ha o bone motho ntsa ga seketla a tshela go sasa ke kgire le ha o ka dilita ga ke sekete o tla bokella sekete seno sa o ka le mo zithawo e be bona o tla tshela go lo itsa mae price yo e ba le ya ngontse tla fihla mo yona ha ona botlhoko ba o ba le ya price me ke taba e ba baiti ba gona ka jeno mamidi wa Peace FM ke tsatsi nne ke freeze follow that moiti wa pele re bile le monghadi se ba tanga tano ho hlamane manya manya Authentic Association e le modula studio wa yona re sheba bona tshebetso ya bona e bile jwang ha ile mona ho bile le me mo hanto ka jeno ba bontsha hore e hle ha ba sebetsa hantle ka jeno ga bua le monghadi dilo sha le ho tswamane ho People's Forum inze le mogatlo o ntse mo shebane lo lokisetsa di ka Paul a nela di tukela le boiketlo ba basotho na inyane Afrika Borwa o tlo na o be leader ba tsa haizwa ga ba le me mamelo le luka le yena o tswa mano hands of basotho inze le mogato o le ona ka kotlolo o shebane le tshigeletse ho ya ba a iba le sotho ba sebetsa na inyane Afrika Borwa ya ba repetela ditaba tsa rona ka gore buisana le monghadi le gatong kgetse o tlao mane Migrant Workers Association e leng mogato ona o tleng o le ona ka toka o lwanela boiketlo ba baahi ba Lesotho ba sebetsang dibakeng tseo e seng tsa bo bona ke yena repetetseng ka yona le tona tau ha ka re phuqe mo medi re tla matla go tlobua lena go utlwa gona o reng e ne le ka pele ha bolo ga ka matla ka jeng re tla matla go tlobua gona o reng e ha ditaba di le boemo mbona wena mo medi mo tle wa PCFM le ha o le jalo gore o hohle mogana modimo a go shebene ha le sotho God on the mountain ine ga twa ke meng phoma ka tise e ha mo tsebe e thapelo ine le ponisa le magethe ha golo mehlenyane e sa le polisa go go noka go ga ta uniform ha o ne o bona ya pego ke mmempo makatisi e ga le ke bona go mapolisa ba sa di ya magethe shebe Dr. Mahlapi mo ga le yena o tla bona ha pego uniform go khale ke ponisa le na le ka etsa go e ke rate bo polisa e go o tla mona lo wena e go re a ke re bona fela ke re bano they are outstanding e thewele ka mona o shebe bo motho a bitswang bokang ga motena chief officer ka mona ka CLCS o tla bona gore le suka mape wele ya mane tla sa dilo shebo bo mmega mokopo ha ba ke o tla go go gata e uniform e go re ba ya pa ka magete bomme bana ba masoli go bomme bana ba magete e mona ditsinza tsa ntotsina ba magete a ke ga ja bua ka matitshere Mohamed ya ke ga bua ka matitshere fela e o tlo ba shebe o tla bona gore ke matitshere ga ona go ba ditsina papa geta ba sekolo e le bona manala ba itse mogautse ba ba re se beditse ke tlo sotho ke bile le tapelo le kanyane nna no ke la se flow re bo kopana lwana o re nya mo supata pa mosane re o siya le ngwana ngwana ana lai lai ke tse o hohle o hohle
2: o hohle ga rapela bana ba ba sotho ke ifa le sotho kai ke ga la le sotho le tshwane le bo Somalia na re rata hore Lesotho mo bo mme le bo ntate re phele ka ga letamo la madi go isa kae nnete eo ke ratang go e bolela ka jeno ke gore modimo o re o sebeletsang o se dikile le mo ba tuba shutseng ho ba le ka kwa mo rona he ndona ka o re ke na le poto wa le kae le mo ba tuba shutseng bo me bo ntate modimo ro sebeletsang ha o hlole ke letho
3: reconciliation e batho ba modimo e re tshwantse bolele sebe o repente modimo tla o tshware le rapelle sepolisa gore se le hlokomele se sone se le hlokomele le rapelle ba dipolitiki gore ba utlwane le rapelle gore nala le kgora di aparele Lesotho le rapelle le morena ya tshwereng ya memetseng lefatshe lena la Lesotho gore modimo a mofa maatla gore a ke a tshwane le mohlodi wa lefatshe lena wa Lesotho mosheso wa pele ya tsibuang gore ke ena e lang ruta gore ga go lwanewe ke buile tsena tsotlhe ka lebiso la Jesu Kereste morena rona ya pholosang amen.

0: thirty tsa June. E ba re bohle ba se nang ditokomane tsa hore ba ka mo. Ha go pa ba re tswela ka na. E ba ne ba tshomo wa medi ba ba ba itseng ba eteletseng pele ditaba tsa mofuta ono ba tsho ba re. Di thirty tsa June ba re le fa nako. Di thirty tsa June go kopa lebele ke tshikwile ba e bile jalo wena mo mamedi tshile di fihle di thirty tsa June le fihle le tsatsi le sa hane ke lona le a mashume ba ga go Phupjane 2026 ye tsetse tsetse tseng wena mo mamedi ga tla kwa ga tla u ga tla utlwa hantse di ya ditaba mo mamedi fela dingata tse hleletseng go magangang tse hleletseng le go di ditabeng. Ee o hela ka nqena ho tsala tsena hela ka nqena ho tsala tsena wena mo mamedi ke tseke ngwe taba he ya kwa se re bua ka tse hleng di le melomo nya batho hona jwale ke taba e kgolo ha holo wena mo mamedi e tsalang ka bani ka Afrika Borwa tsela mono a di tense se tlatla qoqa le tlatla qoqa tsonwari tsa qoqa tsitsinge mashome ba gago pele ke fihla horeng ya le show me bo le na ikutlo hantle thongolong e tsamaya hantle mametselo ka ka leqhubule fengwe jwa mo mamedi. O bile le nako e monate bile le mafelo a beke ya monate ke qala kopana le bekenye qala kopana le bena bekenye ko botsa mafelo a beke bile le mafelo a beke ya monate qadile beke hantle thongolong e tsa mahantle ha ba ho jalo ho lokile ha ba ho jalo bothata keng bua le nna go utlwe rona ho etsahalang nna keng e wena mo mamedi e qetetse kgale mona jele ha o qetetse kgale se ka o kala o fihla thongolong o se hopolela le go tho pulela le go tho hana tlame o tshwara kae go rotloetsa le ba ho la le ya thongolong o se hopolela le go tho nje na ho ha o sa khona ho bona hana kana ntlitseng yes a shan
1: 21996 Rally is Kalaka Munandi, the hitting. Kimamiti and the die. Mohomea Fati is a very strong with that. Timmy, Ego.
2: PCFM, your pulse, our beat.
3: Ready or not, here I come.
2: PCFM 92.8 to 104.3 MHz. Catch us on these frequencies. Maseo 95.6 MHz.
3: Mafetentu Kuting
2: 104.3 MHz. Kachas Neg 104.1 MHz.
3: Mabuza Tubutabuti 92.8 MHz.
2: Tabazeg 102.9 MHz.
3: And Mohotong 101.1 MHz.
4: It is time.
2: PCFM,
5: your pulse, our beat.
0: Ejalo mo mediki PCFM, your pulse, our beat. Le shume na mizero bedi kamra ohara ya borobong. 2121 9956 plus 2665 9956. Ngwaletsa voice note. WhatsApp ongo 62009956. Kutloga na wena mo mizero lo kagal kubuli. Mora, ohal. Moletsa ore welcome back Lai Lai TK reporting. Ke le bohle mo gatwe ba ka o si wo mona. Ja ke thabile o ba mona. Na hopule, na ntho hopule ya njena. E motho o ka go go ihutse. E ipapa ye. A ke go ni. A ke go, ha ke tswe mo moment nam. O etsa jwa mbo. Bo memo nga o ka sa khone ng kopana. Mohlala mohlomong sealome ya sa gauile mohlomong ke bo ke nnete weekend mo mamedi na le manane wa mangwe ko ke bua ka nna mona gore nako tse kanyana ke le sio ga bana ga nako ena e fitlha o sa batla go sa senang ka etsang ka bophelo ba ka bone ke go sa tsebe bona ke a pele kapa ke a mogago gore a ke o kgonthe ke tlabe etsa fela ke sa tse keng hona le ntho phoso hona le ntho e sa etsagaleng hantle the way ke go ga

like a few G's killing me softly who PCFM when I'm a medi and when that remember to sing my shimmy I'm a baby missing my channel camera or in a yabu robo when I lim I can say naked with a holiday we've been a different song study rat in my medi kalabakala my mabu pillow for dealing horna from an animal to a funny thing yeah ya sa o etsang hantle bophelo mo go ya sa o sebetsang hantle o ha mo mamedika wa ke mo sebetsing ka ba ke ditabeng tsa motse ka ba ke ditabeng tsa dikamano tsa lagato wena mo mamedi o ka hai ha ha o sebetsang hantle o hang go re how bereka sentle go hang e rona wena o entseng fela ha o sebetsang we bona le fani yo so sa rate motho mo le mong wa fani yo so ha kala ga le bisela ka ke ma ke ba ma mapolo so o go sa ipatle o go so sa rate motho eno madi a ha wa sa ke sane le ha e bana fela fani net fail net for fani o ga in o putsa motho yane ya kile nga o etsa hambi ho phelo ho putsa o khutse o khutlisetsa morao e ke tsebe ha se mogelo ngwana teng ke keta o hlela ke mona ha no no re le mama media tse ke se kgola kae kae mona ho maganga ga ke ntse ke shebile mona wena mama medi ho rena ntse le keng ka ho maganga mona ka eng je ke bana fane ngwe ke fihle fane na ba tsaba ka cancelwa e ka cancelwa e ibile mabitso a betse wa tsaya ba o thuta ba o ile o etsa je ntse tswa tsiba nna le botabo ba bang funny personality atwe personally e ga o tfa de ke ga tsane ne ka ka ntshe ka ka hlakolwa di bukeng e bo hle ba fani ena ba fuentsha wa na go hla tse kopana le bona bele bile ke fani e tla ile ntse yo ha ke tswe nka etsang ke bua ke sa tsebe man eh tsebe ke tsebe tla e bona tla loka moletsa re hey lela ke CJ ka qeme hapita ke mametsi eh o ke pa misitse matsoho ke dumedisa hanta tai ke ha ka ntika le bona ke lo le phamile tsoho le phametse ho timo e wena mo mamedi le wena phamisa la hao he kutlo go na o teng na ka pa ha o o ho wa ba ho hona thata ga tso qoqa mo mamedi metse senye mashume a magago ka mana kwa sa fedi simpilo mele ke tshina fela ke go tlotla ke ene mana tumo mamedi ke storm is over our killing PCFM.

0: Okay, Storm is over. I'm not to mommy. I'm going to sing my shame. I'm going to be able to show me. Hey, I'm going to be able to show me.
1: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Hojalo mo mamedi ki PCFM, your pulse, our beat. Ima shume ama bide mese selecting, halibili uhering yale show me. Hashtag, what's trending on Tuesday? Hoza nzeli shele dawa mo mamedi. Kyo hore. Kapatsi nzeli shele dawa nki hore. Hotla ba le dipheto marang rang amanga o retloetseng ho sebedisa hotla ba le dipheto tse itseng ho marang rang amang o mamedi a o retloetseng ho sebedisa jele ke batla go kompolella maikutlo a ha o tabeng ena now u bona ka u tla ba ka go tabeng tsa mofuta o kapatsi o also sheba fela maemo a dida o bona e ka o kwatle e ke batla nke re bua ka yona taba ena mo mamedi o re ha o ntso mametse mona o no ina hani o no ithuisa ona o bona e ka o tlo gona na o bani ke dipheto ha mo mamedi tse hlalosang di tla mme di ka re toba ha ga dintho tse ding di amana le marangrang a WhatsApp o na le ditaba tse ntseng di hlahella mo mamedi hore ka ga basebedisi ba marangrang ana a WhatsApp nako e ntse atamele ya hore ba tle ba lefelle tshebeletso ena ya WhatsApp. O tsena kwentse a tamela ya hore ka nna ga iphumana ka ba sebedisi ba ka nna ba iphumana ba lokela hore ba sebe ba lefelle mo mamedi tshebeletso ena ka mogole ka teng ke wena mo mamedi jele ba o hlalosa ba lefile mo mamedi tshelete ena e itseng ba tla ba le mekopotse itseng mo mamedi kala bakaleo la hore be ba le file tsheletena mpa ho ho hlalosa nke hore ya ka nete ha o bulele o go jele ho bana o sa lefa mohlomo ba keng sa ha wena ya sa tholefa kapa ya sa ntsa u kwa o gatshe a sa ntsa na hana ke a tswe ka nna ba sutswe na hana la ye ke tla ba liela ka e be ke tla sebedisa ba keng sa motho ya sa ntsa u kwa na ha o kwana ali o tya or not ka tshwenyeya marangrang a ga o tlwa le kgona wa sebedisa WhatsApp fela o na le dintho tse dintse itseng tse o keteng wa di fumana tse tla fumanwa ke bane ba lefileng ka kgwedi lefua ka kgwedi wena momamedi bale taba ke ena mona momamedi ke a tsaya motho makaga ga e ba o jalo ga o na taba dintho tseno gothe tse dintsa dintho tse ka nnang tsa etsagala he ga o sa lefa go tla ba le bo tshitiso itseng motlhala ka tlwa go ntse go ntse o sheba di-status wa bo sompona mono nna laelae tla ke re Hi everyone. Ke rekisa mazambani ke bokana ke bokana reka o kisisa. Di ad o bona mahanga nga mang di ad bet di ahla. E go ntse go shweletse video so hla ad bet. Ehem. Ke nwa ta momedi ad ta momedi tse di hlella hore ma ba sebediswa manganga nga WhatsApp se batla so tloba le option mo momedi ya ho ka lefella. Ba ha o sa tlo lefella a e ka nete. Hulukile o ka dula ntso sebedisa manganga nga ha ka tsela e tloelehileng ba le fang kgwedi le kgwedi ba tla ba le megopotso itseng wena mo mamedi o batla e fumana ya bona ho latela tshebediso ya bona ya manganga ana ba sa le feng a e ka nete ka no itshebedisetse manganga nga ha o jolo ka ho tloetse ho a sebedisa fela kae kae o tla ba le dintho tshitisonya ne tla go ntso go shweletse di status bone se ke hla mo no se ke subscribe to my channel ke ga ke sa hla isa tsa moriri or something se le taba ka mo nam wena mo mamedi o bana ka ke taba yo o ka bai wa kenela nge o ka le fella mahanga a mo mamedi a mfuto ke bone ka ntse bo ntse se price mo mamedi ke bone price ya ntse ke shaba ntse ka bone ke ngotsi fast ngotsi in dollars e ngotsi in dollars jele ke bana ho ke $299 per month e lo ke tshe ka $3 per month ga ba ke mo ba medika nete ke ke ke hle ke potla ke se ditaba ho tlo bona hantle ha o $2 ho bua ka ya uti $2 u tshing ke buka e go na seng ke sa ka nqe mo mamedi ge ke go tlo bona gona jeli mohlala se ke ga lefa ke ntwe ka 49 rents ka pa 49 maluti ke ntwe e mo o ka lefella mo mamedi ke mo futo wa maganga o ka le ka pa o tla ga ke shapu sebeletse ena ka mogwentse le teng ke le shapu ho hloka ke lefe e nngwe hape mo mamedi ke ipuleng ka ge taba ya bo di call o mokgwa o go ka kgona go letsetsa batho ka ona manganganga na WhatsApp e se ya kwana plusing e hlalosa e le WhatsApp plus ke e meng ya megopotso ya ne ke buileng ka yona gore ha o lefile kapa o le mongwe ba lefang megopotso e tla ba teng ka re taba ya gore o ka letsa e se tla ya ka mane ka boholong rona mona ga tla sala motlhomotse re kgona go ngwalelana melaetsa jalo wena mo mamele ke menya megobelo wa bona gore megopotso ena motlhomong e menya yone e tlang ko gona mo sentse ke le bona teng e be isiwa ka mane ka boholong gona motlhomong ga sale ka monyenyane fela ba gone go kgone gore nne re buisane go tlhalosa mo mamedi gore tshebeletso ena kapa mahangangana ya WhatsApp ga a qala tshebeletso ena ga e qala wa bateng ka gane le ntho ene lokela e be selemo fela sa pele ntse testa ba mahala e be ka moga mo one be se lefelelo athe mo mamedi jale e tla qetele se kile nako e telele gagolo fitlhela khamphani ena sebelerekue ke Meta khamphani ena bo Mark Zuckerberg ya bo Facebook le bo Instagram ehe ya maganga ke bona beng ba taba ena he ke bona beng ba nyakanyaka ena mo mamedi e re tlang e re tobile e ka wa wena o bona ka o ye mongwe batho ba ka lefelela maganga ka pa tshe o tlwa ka o tla shapo ke tshebeletso e ba mohlobo mo mamedi e ba teng setse ba ke sa hao ka pa o bona ka o tla tshilela ke ba motho mo go santsa nang ga tshila nka ba ke tsedi na ke mana ka ke tla no u bana ka ga tshilela ke u ka sebedisa mo mamedi ke hona mo galeng hana teng hle ke tsona ditaba e tsene ke go fetswana ho hashtag what's trending on Tuesday bon go fata mo mamedi le nna ne ke sa dumele go bane ha o ka sha manganga nga WhatsApp mo mamedi ke mang ke go kitse ke mo ke mo fwa o mong wa o pisa no mo mamedi o very convenient o bo bebe ba ke sa mang le mang ko motho e molemo e bile ha o batla smartphone ha o re ke batla phone o re ke batla phone ena le WhatsApp ko ke ntwe re sebedisang almost mang le mamo wa me di ba sebedisa mahangang ana mme so ka wa ira hana fela wena ha ba mohlomo herere motho e molemo le sothumena khale kwana le go tsaka le 2 million le sothumo na re tsaka le 2 million ga kanya fela mo mamedi re ka kgwedi fela ge 2 million ha ona taba ke tsa 2 million mona ke bana ke ba thoba hulu ha ga re ka ofela 2 million mona ga sebedisa mahanganga na a WhatsApp ya ke re le batho ba dina ha se ntse ba sebedisa wele ho a tshwana mo mamedi la ka ga ba ba nke bana ba ha ga re fa ga ke 2 million na fela ya rona ga le ba sotho ga le no 2 million ke nete palo ka na e fukotse ile ka na ga tla o ka sephatlalatswa mo mamedi ho latela tsena tse tla mo mametse ke tang ho etsuwa e ka nna wa nka calculator ga ho mono wa timeisa wa timeisa bo mamme o bona ka o ye mongwa batho batla le fa mo mamedi price e mpo ha lo ba ditshweletse ka jana tsa bo huletsa ka mohala mo mamedi gore ho ne o le bobebe o ne se sa hloke metsotso ka pa e time o ne o fela tlhatlha ka WhatsApp ntho di etsa hala ho ba bobebe o bona ka o ye mongwa batho batla le fa ka pa mohlomong o tla ukwe ka o tla gotsofalla tse tla sala mo mamedi ha o le mosebeditsi wa mahanganga ya selfie ka pa tla tshelela dilongo mo mamedi o bona ka tla tshelela kae o tla tsela pele qoqe ke patele le mona fela ke tlo ukwa wena mo mamedi ke mahanganga sebediswang haholo mo mamedi le fatseng ka bophaga se gona ha e mona fela le Afrika bo bomedi ka bophaga ya sebediswa a sebediswa marangang ana le gona fela ne ke go go time se fa go ikitse se fa go time se go fela ka 2 million o hlonke 49 malutiwe e mo le ma patetse ka kgwedi le gona fela o sa ba le baba o ke sa jwa le fela ha ke ta u ipulukele information eno pelu nya hao ha ba ho makatsa o ga hao hao ha ba ha yo makatsa o ja tla
3: ana moga wa hao wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa hao o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

di la wele shume le metsemene le bile hore nya le shume o ketsa wa tshela o tla patala e o ga e hona taba ha hona taba tla le fa fela ka pa ukwa ka tla khotsofalla mohlomo o tsetla sala tse mafuketsa na tla sala tla simo we u bana ka tetsa jwa mo ba medi ke taba engwe fela taba e sala ntjoke magaganga na sebediswa haholo mo ba medi motho mo le mong o se ke ga motho mo le mong boholo ba gona ka sebedisa o bana ka o tletsa jwa malaetsa o ga tshe khatla e khutlella ho bo to go le mixit go ba tshwarelo ho ma 2k ke nne mas ai ma 2k ba ta go tshwa go ba tla ithuta ba tla ithuta gona he khatla ba go uta ge ge ho hwetsa tshe ya ena ke ao hwetsa tshe na le tshe na he ka nqena ka gona ka mona e ga ba uta ga ha o pinya mo ni tletsa tshe ha o pinya ka tsa hole ka mo phelo mo me di ka tsa hole hle anoni ma seketa go hopotsa go tsa hole ka tsa hole ha hole ka bo phelo e ke tla hopola na hana ne ke le manna e mixiti kwane e ke tla hopola hore ne ke le mang ya ga tla lata di account tsa ona tsa gale mono go tsa ntse bo hlale ga ga tata tata ya ga tla huta ma 2k mo mamedi ga tla huta ma 2k ma 2000 ho ya kwa ho ga ska tshwenye yang ska tshwenye yang ga ya tsiba ga tla itsang motho ma ka ge he ho la di tshebeletso tse di ntse itseng ka go magangangana tse khutlwane ka nka se gone ho bane tse di ntse tsona mo mamedi la ga sa tsebe hantle gore a ke di fe mo hlobong tse tla tloa mona mo re dutletseng di ya kwa na boholo ha ke ha re tse kana bona le kana bo voice note sa tla kgona ho yetsa ana ba bo bo voice note fela mohlobong ha ona sa o sa tla ba le mogwa ho yetsa kapa e ke leng e ke bone mo mamedi click ena ya di call ye a letsa aw o tla tla ba pale ma o bane ha fela o sa lefa aw ngwa desu o tla bona o tla bo etse bang o tla bona o tla bo etse jwang 21 29956 plus 266599562009956 6200956 ubana kotletsa wa tshela o tla khotsofala o tla tsaja.

UB40 monate mo mamedi red wine re ba metseng etse leseng re libile hore nya le show me back to yours PCFM na le na lele 2121956 plus 2665956 ho di taba mo mamedi tsentseng di hlahella ho kwano hashtag what's trending on Tuesday marang ranga WhatsApp mo mamedi a sentse a qala jwale ho ke a tsaba sentse ba qala ho testa taba ena mo mamedi. Yeah, since I got a test that I have WhatsApp Plus. Yeah, premium subscription. More blifel lang. So we're going to say, now, wait. More blifel lang. So we're going to say, now, wait. When I'm on my maid. Kita wei shi mba tuwa nga tuwa buwa nga yano na jale bare. Harukwi sisi chongo mwe. Alen chongo kwa sa understanding wana leza wangwe la se leza jena bo magza kabeki. Letsa jang a le seletsa tsena je le bo Mark Zuckerberg le ba bontsha gore ha o lefa kgwedi le kgwedi ta kgwedi jalo o dumela o lefa subscription ena o tla fumana ke bele se batla tla ba kengeletsa di ads di advertisement mo mabe ke papatso se batla kengeletsa di papatso mono ha ba hlalosa mmamedi jele ha o lefa kana di papatso tsa hao kana ba o faile ngunyana ka ba be ha di ho hang fela ho thoya o lona ba sa lefeng le tsebe o gele tadi bona le sa tswa di bona le tlalo mme batho ba ngata ba ga hey bona ntse tsena ha di gata o lontso go tso sekgola be se hla fela wena mo mamedi a ga ke bone jere ho tshe di la hla he le belete ba tsa mofuta ono wena mo mamedi ba bang ba re ka nnete batla ha bana thata batla lefa ba bang ba re yo go nang jangwali jangwali mo mo dumela mo mamedi hore marangrang a gona a go ho ka hanang ka ona mo mo a tlalokela le mahala jere ka le mahala tshe bonyane o stressa ho be wena o ga ka data jwang nana o na le stressa ho data ha ona yena bo be le stressa ho a wa subscriber o tla be wa khathe ke subscriber ka bang ke ka ka data entsa qoqala bethe ba re jo le ntse na se dinga to subscriber tshela le ntwane o subscriber ke television etse le television mo mamedina ko ngwa tswa tsana tshe se se se tsetse bohlale e yo ke ha o sa patala e ho re tele mane fela o channel e hlae tla me o patalele le di platform tse ding ho ba ga sa shebella yana ne re tloetse fela so na letsana tse di mo mamedi yo tse batlang go bodo di patalela le wifi hape ka nqedi le ntse re qoka le motho mong ga tsheya ga ke hai thongwe le ngwe sa ga tlo ipatalla mora o se re tlo ipatalla se le ka nqena le ka mona ka marang rang a WhatsApp ke taba e hlaileng he wena mo mamedi ke taba e hlaileng wena mo mamedi wa PCF mo ka lefa o uchibi o ka tshwa re nane te ka ntha ke na thata nka lefa mohlomong he ha ke o no ka go kae bunyane ke nete ho tse $299 ha e hlaloso US dollars mohlomong wena ha o no se o dumela he o ka nna nka lefa bunyane bokae bunyane bokae ho ya ka wena yo re ngai ka mpaka lefa bokana ke tlwa ka ke yone ka ba fe e wena mo mabedi ga pa hona thata le di advert tse di papatso tse ne di hlae ha se ta bona le botha ka bo ka tshila o eme kae ke bone mo mamedi mo letsa gore highlight dollar e ba up and down ha kana ke bona ga patetse 100 or more monthly ntse re tloge ka data hape jo ke mamo ha leqele ke le bona mamo yo re jo jo a re utsebe o dollar ga ina lo ho ke skebe ya tsitsa ho hang o so $2 ga e phami dollar ga e buile dollar ga e tsa eng tsona le nthena tsona le nthwani e ba jale wa ho ngata fela le ke taba e mmome di ntse di tikong hona jale fela ha o sheba hle la o ka wa sheba WhatsApp nya ho munu sentse ba o tsebisa sentse ba o vetsa ga o sentse o tloba le monyetla o etsa 1, 2, 3 yona lengwe ke e boneng ekesewe le monyetla o nke ke shebena ho thwe ho etsala eng hle bathong ee fela ke a tseba o na le ntho nngwe o thwe jele e se tlo tshwana le mangangang a mang a mona e reng ha o shebeletse bo video mono ha ga video fela o so hla advert se ke re se hla mono batho ba rekisang dikgarafu
diwele di mangweleng ke manyaolo hao ka noko di tsheletse video ya hao ya mohutwa hao ke sonta ha umoyeng o ketoga haleluya so hla o sothi di garafu kitsena ka chip chip chip hao wa wala ke ka tama futo fa bizu spala di status wa di tswa di status a ke go be tla o bizu sha wa sha wa sha hao so mpana hlamone ke ke subscribe to my channel ke re ke sa di boots Maria bomme ha re ke antle di mahlo re ka le sheme mo mamedi ke tlo bala meletse eming ha ke khutla mmeng.

0: monate mo mamedi bitsa just the two of us ke Bill with us re be metsenye mine ka mara hore na ya le shume sa ke ne hore nya bobedi ya le nana hola gona back to your roots to PCFM na le nna lai lai utlo wena o ka patala na kwa ka o ka lefa o kwa ka o ikemiseditse hata wa se fihla se o betsa se o fa notification mo ga o soka lefa jwale e o soka lefa tsena mm o bona ka o ikemiseditse o ka itukisetsa boemo bo ba ho lefa mo mamedi ke o ga so sha boemo ba ditaba hona jwale hlakoreng le ha o mo ka ba o ka tshila na le batho ba ba setse ba sheba megwa ya o tshila go ba ka tshilela ka jele nantsi ke sheba ke ga o ke ga tshilela ka Facebook tsa khona ho qoqa se hona le messenger ga ka le Instagram ke tsetsela tsa Mark Zuckerberg le tsone ntseletsa Meta a ona hani mo hlomo e ka ntse ba ka etsa ntwe tshwanang le hona ding a ga a hle re kwale ka hohle ehle metsi a ska ba kena ka moedi ho ha le tibe ka nqena la ka nqani ke ba tsa la phoso ke o itsa la phoso ho hang mohlomong bona ka wena e ka ho tshela ka tshilela kae molaetsa hore a tshilela ya ho lefa yona ka segoni hle moruo putlametse sho ka mpaka go tlela di SMS SMS ho okay a ha ona thata ke lwa ne ke tse ke ke fela oh SMS all right ile go ka go tlala morao mo mamedi nala mo mamedi e tsenga buileng ka bothoko le bo mixiti mo mamedi mo ngo bua ka SMS e ke le ba bona mo mamedi ka lina mametse ka 95.6 MHz ala happy ya hore mino mana te ka la go tso hlo PCFM mo go putlame wa thoma mo di ho ho bi hana jwale ho ho bi hana jwale ga thiba ga nqena ga thiba ga nqane ho ngata ho buima ho le ho le fela le a qoba ho tsebeke re tsoga ha ile lai a tshina kutla e ka enwe ya ho patala WhatsApp e tla nhlola ka nete Zuckerberg o sa retlela ka mihlolo ya no a tseba ha ho le tje ke hopola GB WhatsApp ke tshepo ka masuwe hey ha bua ka ena GB he o bona ha bua ka GB he o bua taba he wa hopola GB ne na le hopola me go putsa teng wa sa batho ba WhatsApp GB e o metsimo ha o hlakotse status wa se bona wa hopole ke best status mona ha qeta se beya ke fetola mona hano wa ka motho wa WhatsApp GB o bona sa reply ke ga ha ntwana ke hlakotse ena ena o sa se bone bilo reply o tsheile ka ba wa gabile ka mo a gabileng ka teng e bo go hao e ke ke bua ka megopotso ha ke tsebe hantle na tsela ke tla hlaela mo ka botshelo hona le bana ba le hore ha o moetseditse molaetsa e ga ha hore o hlakotse ke tla ba hlakotse wentse delete for everyone e ga ha hore o hlakotse mono o bona wa gabile ga ha mola to khona bang ha tiki yona wa mofuta ono wa WhatsApp mo ke me kopotso mo me ha ba ka me kopotso ga na tshetsela tsedi vile kana go nnetse ile mahala tselo sokana na he ke batla mo futona ha so di lefella ka tswa mo so ka go maganga nga WhatsApp ka mona mo mamedi ho ntse tla o ntse ba tsa dihlaiswa tsengata tse fapaneng so la le se hlaiswa ha ke batla qaba nya malapa yeke tena ke tla bua mo na we le bale mo mamedi we le bale e do sa itse ba ke ka nna ya we le bale o na le mo go ka pata melaetsa mo e bentse ga iqoqa la mona tore nna lo wena ba ntse bo ba ka dile pele ba etsa mogogo ka patamelaetsa patamelaetsa ska ba bona hala lo bona hala hore na rena ga qoqa ba etsa mogogo mongwa hore o pate ho patile melaetsa maxa ka leke stop to get more o wetse tsa mogogo ha ntse bo le motho mo hangata ke batho ba sa tla ba bua le bo wa pata ho ntse bo le nna wang haida lo ka ne ka dile ka di archive nini go kwa khala ka kwana ba ipitsa di achieve ya kwa achieve tswa kwa khala ka nqana ba wa khaiva pata ka munu ha yene ya di khaiva ba bona ba le pepene ne ba etsa mogomo ngore o ka etsa pin mo passcode nyana ya mofuta o itseng ho o kene kwa sekgono ka gona mohlomo he heba o phone ya ka e fumane ke lokolotsi ke beile mo ha o kena WhatsApp e batla pin ba wetsa ya wena e ile tsa fasa kae kae ba etsa mogwa hore chat tse itseng ata pato wa gele ka kwana ka odimo drop ske ba bona ske ba bona pele ya ba hadintse di fasa ba bona hore ntse ke ba masene ba etsa mogwa ho o pato o ntso pata batho ka mo be wena fela tsiba so setse mono fela lentswe letse jwang ko wena e be ke lwane letla senula sohle wa ibana technology wa ibana mekgwa ya morao ga ya AI tjene itjena he le ba dilibetsa ke taba se ke tla dibu o house na ke bua ka oho e une pune pais ha ba house na ke bua ka une pais ha ba ke mogwa o sebedise wa ke megono e sebedise qeta go bua ka yone we libetseng ai ha ke tsebe na ke molemong wa ya mapata ai ha ke tsebe maletsa ore jo lai wa tsiba ku vetse thwetse ding ka nnete ga na gona go dietsa ha ba re nahanele jole mo khona go etsa chelete mo mamedi motho wa re na kupisise gore na ba gona ba ngwetsa chelete batho bana ba WhatsApp ile mahala tjena manganga mang bile a re lefa mona ba manganga ba Facebook aw che iseng ha e kwa bo Afrika bo go ya kwa ba lefa fumana mokgwa mo mamedi a ba posti mahala ka ntseo a o posti mahala fela ke so postile fela a nini mo tla di bona tshelete tsa ha o mono o tshona le boka se a lulata ehe ke le motho fa ka ke ipotsa ba etsa tshelete jwang e ka mona ka WhatsApp ngile mo ba medike bana ba mothating wa wetsa tshelete ka taba ene no e ka ene qala o nitsa e tla ba mahala ha ke tsebe nna mo ba medike ba ile ba qetela ba le jena ka sa kana o re ba re tloetse na go etelela kana ke le ba re tshwere ke jwale se bile go tloetse mo letse gore ska nna bua tsa tsena o tla se ke Alex ka thaba tse Alex taba di future taba di fi hona ditaba mona go nantsa ke ipuela ka WhatsApp le patala o bua ka taba efe ke ipuela ka patala.
1: Good evening Lai.
0: Hello
1: Jong he
0: sa
1: hi taba tsena tso di buang na go kwa di nthabisa tsetsa tsa WhatsApp e batla go introduce taba subscription a tshele taba tsena thabisa go bane hantlentle re le naga tse ding mosomong tsena tsa Aforika tshwanetse re bone gore re iketsetsa ntho tsa rona ge seke ra dula re itshetlhile nthong tsena tse e tlhagang magoeng kwana ka nnete go tlhotlhaile di-social media tse ngata tse re di sebedisang and kao fela tsona di tlhaga magoeng kwana jale ba bone gore lefatshe le sebedisa platform tsena tsa bona jale ba nka monyetla ka ntho eno jale ba bone gore e ka ka e se batla e le gore e se ka ntho kang e re tlamehile gore re sebedise di-platform tsena gobane jale re le ga nka nako e telele re sebedisa tsa bona re sa iketsetse tsa rona karolo ena ya gore ebe ke thabile ke gore fela ka nnete go tlhokala gore le rona re phagame re iketse ntho tsa rona tseo go sena motho a tla nna a re dataisa rona re sebetse jwang and ka tsela ena capitalism ya gore jale tlo tshwanetse re ntse ditšhelete o se o ka kwisa rona company tsena tse sebedisang platform tsena tsa bona na di tlo rua ga kae ka di-continente tsena tsa lefatshe ka ofela ga fela rona batho ba sebedisang platform tsena gantlentle mona ke buelela maAfrika ke buelela naga rona Lesotho ka nnete go tshwanetse re tlaise le rona re be le boqapi ke itse ntho tsa rona tse e le gore di tla suta maemo re leng ka ona gobane dollara e hodimo haholo dollara e hodimo bona botshabi ya mme gore na ya Frankfurt nenye go kae nenye go kae e hodimo haholo fela nna ke batla go tiisetsa gore ntho ena e tla re bula matlho gore le gona ke re ketsetse tsa rona gobane ga e sentse re isa ditšhelete nthong tse ngata tse re di patalelang tsa di-data tsa di tsa di TV tsa eng tsa eng ha ke ra bona go go tlo sala ge le fela ge sna le ge sna le thola o phila jole go tshwantse re ke tsentho tsa rona nna ke batla go tisetsa gore mo jwa le gore ba sotho ba go be matshwafo ba ne nna ntho tsena hantle ntle ntse ke na le tsebe o di etsa ke kile ka etsa mphina ya e ka WhatsApp hanyane ke le ka etsa ka 2002 ya ba ho ba le mphinyana tse ding tse sitisang kae kae tse but how ba my master le tsena tshi go tla ka ke batla go khutla more especially ho thusa ba sotho go se ba batloki mphina a tlo tla e ba gama ka ditjeo voice note ke tseba ho yetsa di app ke ntse ke di etsang ke tshine yaka

0: tlabe ge le gore ke nthweng ka e lokolla le kgweding yona ena e ge e qalang ena ya July nka e lokolla ba e sentse trender ya ba e sentse nyolwa ka continent ya Africa kore ke nthweng ka etsang neng kapaneng ebile ke a utlwa gore sebile ke jale ke tlamehile gobane se ke e tloetse fela e ne e le project ya ka ya gale jale ha e ba jale go tlo tla re kokonwa ka didolara batho bana ba tseba gore na tsa gona currency ya gona e tlase ha e ba ba tlo ja ba tlo reja ka didolara dolara e golo gampe go ranta kapo holutu gobane ke a gola gona jale ke 16 randa 50 something ka bo 50 ke kwetetse le 57 58 so wa ukwa gona for ranta engwe le nngwe ha bangwe e multiply ka tšhelete eno ya bona e mohlomong subscription fee eno e bangwe ba go thwe ge e patale o tla bo e multiply ka 16 rand tšhelete eno tla bo e multiply ka 16 rand 50 something kapo mohlomong e tlabe se le 17 randa kapo 18 randa ga ke rwa bone gore a dollar to hana e bewa jwang go thwe dollar to rand rand to dollar kore e tlabe le equivalence ya mofuta o jwalo jele ke be ga gona gona naga tsa gona ditlase ka currency mago a ga re naganele ba batla fela ba rue ka one jele ga re nketseng ya gona he WhatsApp la e re sa e bitse ya gona WhatsApp re nketse lebitso le tlarosuta la re ka bitsa ka Sesotho ke tlo e lokolola o tla e bona tla trenda masego e ne e tlabe e tshwere gaufinyane in 2 weeks ke tlabe ke e lokololotse ya lebitso le leng ntho ena ya gore jele go tlo qepa hach ka nnete nna ehlile ke batla go phagosa Basotho taba ka nne gona mo but ke thabetse go reka le industry ya gona ke ketsentse sa rona taba ka imono lai la ke master p ka mona ka inner city cheers
1: ke le ba master p o re taba ene re huta masene le gona e ke ri tlhaisetse ntwa tsa gona ke ri tlhaisetse ntwa tsa gona wena mo mamedi ya e ka tlisa le taba ya gona e le go ditsebo ha ba master p tsho tsena e le go kgana le tsona o le ba neng gona tsa gona re sa dietse wena mo mamedi ke le bo wena master p e se bele so ke platform e se se ke batho ba ngata o le mo mamedi ena o ga ga di platform o bana yona le Facebook bona ya se bele so ha ho le fela wena mo mamedi je le ha se ba re le fang he matebele le fang he bonyane nyana bo itse bona go ka le wa o ye mongwa batho ba ka amuela mbaga tsheka u pisisa ere ke lefe kapa how so shaba ba ema ba ditaba o ka hana wa ga ina ke a tshela bana beso kapa ga hotsofala wa hotsofalla mhlomo tseta o salla how sa le fa mhlomo wena mo mamedi hi and good evening Laila che wa riduba mo WhatsApp call e go thusang ha kutlika nka patala ka nnete ga tlo imelwa Mamzika Mqwaza 95.6 after a long time hle but ke mamela every day ke le wena Mamzi nana call nana WhatsApp call mmamedi tsela hle ka di bona tsa go etsa mmamedi nana WhatsApp call wena tena o pinya mono fela fa ona le data ela ona le data ntho tsa di smart tsa ma flow hantle jo hina hana yo na ke ga ya o thusa na hana ka yo tso hleka di bona na hana yona o re PCFM da wena ke na ga ke kwala kwali ha ga khutla mona ha ga tshena fela ke taba ke ka mogomo eleng akateng.

Ona ke Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Monate mo mamedi. Pelo mana ke ne ke kile the Black Eyed Peas, where is the love? Dila ho le mo fela ka morao ha rena ke le shumele motsole mo mo mamedi. Ke ne hantle ka go tlhola reng o qetela. Ya lana ho gona ke back to your recipe CFM na lena laila. Hashtag what's trending on Tuesday. Momamedi tabakiane re bileng ka yena pejana ya match to match ka mane ka Africa borwa momamedi bari ach khashapu ke illegal kapahlekeke undocumented foreigners illegal foreigners ke batho ba mona ba sna ditokomane etse ba beha mona ba mona ka thuko ho molao jole ba re khotseleng kana when I'm on my maid, you come hot dava, shallow sun cutting. Jolly, when I'm over PCFM, who be the meta maori, bony the bacon south feet, as Jolly Casino, Miss Amaning Lelek and Lawono Mohulu as a Sinlena, Jolly Cabay Liba Shallow Saka Ting, Liba Shabaka, what's back a low hell is a slight fate, ha rally, please, Hotelin Kana. I care. Let me have the more maid to Africa can need. Taba tsena sale ba di shebile ba bang ba nka dikgato mo ba medi ba ntsha dipulelo ba bang ba lata batho ba bona dinaheng kaka mona Afrika Borwa mo ba medi ba ntsha dibese ba bang ba ntsha difofane gore gwa lata gwa lata jela ha o se go le tsena mo ba medi taba ke ena Afrika Borwa e na le basebetsi e na le batho I think e lokela ngwe cancel we ka pone ba bukhuwe yele ba lokela o ba skiba ya ba lobina mo mamedi ka le bakala hore ach ba re a ona mogwa hore ha bolona mo bana ba bo rona ba lelekwe e be lona letla go gona le le tlobina me mo mamedi ke ketaba me le di ho hlaloswa ka ga letuna mo mamedi le la hlalosa letuna la justice eleng mamuluko go buy wheel a tshwa hey hona le di artist di bini tsetse di hlalosa hore di show tsa bona tseneng di lukela go di etsa hale a pharalala la Afrika tsentse di cancelwa ka lebaka la hore jele batho ba dina hetsana tse di ntse Afrika ba kwatetse Afrika borwa mo mamedi ba ga hona mogwa wa hore yele boya mai le bona bona e be lona le gela hla le tlobina na henya gona mona ga ba dina hetsa go most recent ke mafiki zolo ke taba ya mafiki zolo mo mamedi ke yona jwale etsa go be ge mona nna lwana ge qoqa ka taba ena wena mo mamedi ke batla nka re bua ka taba ena mo mamedi gore na o dumela hore wa nepahala hore ebe di artist di bini batho ba performa mo mamedi ba patala molato o dumela hore ke ka nepo ke ka toka ba etsa halwang ke taba ya mofuta o wena mo mamedi go ya ka wena na o dumela e le toka mo mamedi hore ebe di artist tsa Afrika Borwa di patala molato o mo mamedi ba Afrika Borwa ba entse so ba sietsang ka pantsi ba tswala pele ho etsa so ba sietsang ka mabaka bona ba buletseng wena mo mamedi ba dumelana le bona ba dumelana le bona ba hanana le taba ena ba hanana le yona hodima ho le jalo di artist tsona
ke bue mo mbo di show di cancelang jole di tlalo ni hlalosa mo medi ha mafikizolo ina le concert concert mo mamedi le lokela ba teng Victoria Falls mani Zimbabwe mo mamedi kala hlano go di nya phupu ine etlang le monsona sena mo mamedi jole hlalosa ka nete concert ena e ile ya tlame ya hore e cancelwe wena mo mamedi ka lebaka la ditaba tsa mofuta ona mo mamedi tsentseng di tsala ka bane ka Afrika Borwa ya uthi ha ha o khona hali hore ebe taba mofuta ona e tla etsa hala fela maemo a ditaba e le ona ana wena mo mamedi o dumela go hwalo ke toka mo mamedi hwalo kele ha hore ebe khutse Horebe di artist mo mamedi di bini jolo jolo qetella di patella malatweno ba di artist mo mamedi tsengata di a performa ka ntle manoga ha ba mino wa bana ha ba o bine le fela ha bo bona ba tswa ba dina hentse ding ba lo bina mo mamedi ba lo performa e be ba etsa ba tla le tshelete mo mamedi ka ntle ba tlisa naheng ya bo bona ka pa dina hentse bo bona ke tselengwe ya wetsa chelete mo mamedi ha ba bine le ha bo bona fela na kongwe ba tswa bana ba tswile ba ile na hentse ding na ke tuka o ga ebe futse mafiki zwa lake na hla iletse ka nete go thuya show cancels show cancels ho tshi di booking tsa di artist ya bona bukhuwe e o se bile ho putse bahala ho go tlatla kae kae kana go itseng o tlo a ba o cancela e ba o cancela wena mo mamedi ka mogho go banka ding ba ba ba iphatlalatsa mo mamedi ba ba ba di artist tsena bile ba iphatlalatsa ba re ha ba dumelane le ditaba tsena ba re ha re dumelane ho ha le ditaba tsena me batho ba kusisa hore ha ba emela thoko ba hlapa matsoho mohlomong ba yetsa ka sepeo sa hore di show tsa bana di ntsela pele di nahentse ding wena mo mamedi ha ba bang ba dumellana le tsone bona le artist tse ding ba banka ba le ba bang ba bana se di artist o ba bona mo mamedi ke batho ba hlelletseng ka mahetla ba tse bahalang ka lebaka la mesebetsi ya bona etsa hore ba be mahlong a batho kapa ba be mmelomong ya batho haholo ke tsaba mo mamedi batho ka mbo swimming mhlongo o ile a hlalosa mo mamedi a bontsha hore di foreigner batho ba hlang ka ntle kapa matswa ntle mo mamedi a bontsha hore mesebetsi o ba yetsang gona ga ka se kgone go yetsa hlalosa mo mamedi o ke batho ba mosebeletsang ke batho ba ba hlang ka jalo jalo ba etsa mosebetsi ka seletseng a bontsha hore gona Afrika bo ka pa re bona Afrika bo ka mono ha ba na tle o yetsa kapa se mesebetsi ba se ba yetsa kapa ba na le bogodi ba o yetsa kapa ba na le mohlomo ka ga mamellwa ka pei e lo ga tsela yone mo mamedi a bontsha la hlakogela ha yo gona yena bo kutlo jang ka ditapetsena ba ba mo mamedi ba tshotsena e se e ka setshwantsho sa hore mohlomo mo ba tla o hlaela matshabeng e ka ha ba support ditaba tsa mofuta ona wena mo mamedi a tswa hore wena le di artist tse hleng bitswang haholo bana ba di DJ wena mo mamedi bo di bini tsa bo gospel bo ama piano haholo mo mamedi ke ba bang ba batswang ba e di na hentse ding ba lo bina ba lo hlaha ba performa ba bang ba hosta ba bang ba kwa fapana wena mo mamedi yile ba re ao se gentse mohlala ka mafiki zolo fela ba re jele ba fumana backlash 21219956 + 2669560 21219956 ngwala etsa voice note WhatsApp 62009560 62009560 potse ke hore na mo mamedi na o ketoka na is it fair wena mo mamedi ho di artist tse hore ebe ba qetella ba iphumana mbale boemo mbo paritaba na is it fair
ke taba mo wa medika mogoeleng ka teng ke tsika mo taba ileng ka teng mo medika is it fair gore di show di cancelwe mo medika le ba ka la ditaba tsa mofuta o tsa samaneng le mino tsa samaneng le ditaba tsa bona ile di bini wena mo medika na motho ma ka ba re lokana na taba tse hona le mo diamana ngwana teng gore na ke tla ka mino ke tlo bina ha ke na mo ke kopana nteng ditaba tsena tsa gore bo mamba tsa mae bo bamba etse 21219956+266599956 so opela kana ko e World Cup ene nge qala mo mamedi ibile ho bapala sehlopha sa bona sa Africa Borwa pele ho pula le Mexico Africa na ka ofela mo mamedi ga Mexico wa hopela ba Mexico he le baba ng Africa bo ga mono ba se tlhapa se se seng kgakang ka le bitsentse ke setse ba keneletse Mexico mo wa hopola mo America ba ka le taba tse ka ntsena ba ke go tloga ka le tshietsa le belege tshietso ya rona ya undocumented ka ba ile ga a hopola taba mo futo wena mo America mo letsa go yes hone pa hetse sotho se ke bana ba o tla ka le bakala batswadi yona le polelo tshwenyege ana ba tla o tla ka le bakala bogopo batswadi ba bone e ke sa tsamantsa ya bibi ke sa gahla ka bukenya de molo mo fubelu mo medi ao ke le ba hla wena mo mamedi yo ke he bana ba tla o tla ka le bakala bogopo ba batswadi ba bona ke le ba mo mamedi le tshumela metseme ha o ka mara ho re le tshumela motsole mo na ke tuka ho di artists tsena ba bang ba bona se bile ba iphatlalatsa ba tshoba ga hle ba thuma modimo emisang hleng ka pa ba thuma ba bontsha le hlakokela bona mo mamedi ba bontsha ba sa dumelani bibile pilelo ile go mohlobong ba se ba le ka go mohlobong ma tshabeng ba bona hale e ka ha ba ba dumelane le tabene e tsala ya hopola ona le DJ engwe thing DJ Charlene a bontsha ga ntshena ke u tlwaena e tsalang we la bontsha gore bile ke u tlisisa fa bontsha gore sho enka menna ke mongwa di wa di DJ mo mamedi etse se balang ha holo ka ntlo na ha ya habo u bile u ipitsa an international DJ tla tshotla sina ga ke ya Zambia kya kai la ntlhalosa mo mamedi le ho magangang ha u ya ithaisa le kae ya le kae boholo ba di gigitsa hae boholo ba mo a performa ngwana te bo waletsa ngwana teng ke ka ntle ho naha ya habo ya Africa Borwa e bile bo tsendza dinaha tsena le tsona tsa Africa kwano le tsona tsa Africa kwano wena mo mamelo jela bontsha hore hey ntshona ya mme mo sebetsi wa ka ka tsela e kgethileng ya mme mo sebetsi wa ka ka tsela e kgethileng ha se ke fihla kwana sa ke shwa ka difeleleng ba ke shwa ka difeleleng le se letle o hang le shumele metse behlano ka morao hara ya le shumele motso le mong na is it fair moletsa hore hilela yes ho fe ka nnete le bona ba fellwe ke mosebetsi jolo ka ha ba lelekile bana ba bogona you we all right mo mamedi.